0: 92.7 FM Cagayan de Oro City. 93.7 FM Bukidnon. Hey, we got 13 minutes after 8 o'clock. Tyler Chanel. That show was brought to you by Big Shot Hot Dog. Kagad palang, panalo na sa sarap. Ito na, last hour na the program, mga sweethearts. The weather is kind of fair. Hindi ganun katindi ang sikat ng araw, pero hindi naman dindag o masyado. No? Medyo maulap lang. Medyo cloudy lang. Maybe the reason behind this weather is, you know, eh siyempre Hunyo na eh. Diba nangangalhati na tayo sa Hunyo? Alam nyo naman pag buwan ng Hunyo, ito na po yung pagsisimula ng tag-ulan. Pero not totally. Kaya kasi nagpa-drizzle lang naman. Nung mga nakalipas sa mga araw, medyo manalakas yung mga ulan. Pero ngayon, ito mga huling mga 2 days, eh medyo taligsik lang. Diba? Hindi naman tumutuloy. Anyway, sa lahat po ng mga sweethearts natin, yung mga kagigising lang, enjoying, still enjoying, I should say. O, yung kanila mga holiday dyan. O, sige lang, padayon lang, ha? O, sa pag-rest. Ano ba yung rest na yan? Mula pa nung Biyernes. Biyernes, Sabado, Linggo, Lunes. Ang haba nung rest. Diba? Sobrang haba nung pagpapahingang yan. Ay, sarap buhay. Sana all. Ang mga sweetheart, siyempre pa, Jason Steele pa rin ang inyong kapiling. Until 9, ano pa nga ba? I-text mo ko, dali, text mo ko. 0961-8924-927. Again, it's 0961-8924-927. Eh, siyempre pa, sa lahat ng mga hindi pa nakafollow doon sa aming Facebook page, Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Puntaan niyo lamang yung aming page, ha? Hard FM 92.7- Cagayan de Oro City. Ngayon, kung gusto nyo naman mag-follow individually, ako doon sa mga pages ng mga DJs, oo, i-follow nyo ko. Dali. Jason space Heart FM. Wala lang salitang space. Alam nyo na yon. Jason space Heart FM. One word lang yung Heart FM. O, dali na. Ito. Shoutout natin. Ang mga taga-kamamanan. Si Salime. Maraming salamat sa inyong pakikinig dyan. Salime. You know. Advance happy birthday to you, DJ. Ay, salamat po na marami. Thank you. Raptor Taxi, Analu Vincent, Oktubre. Maraming salamat din sa inyong pakikinig. Eto, wala dyan palong-palong ang Heart FM. Ang radyo ng Heart ko. Ay, hap ako kamata, Jason Steele. Sino ikaw? Ay, mga taga-Lapas Dos. Ah, okay. Oh, dyan sa may labasan, maraming salamat po sa inyo. Si Marifel pala to. Yun, no? 16 minutes after 8 o'clock. Commercial break muna tayo saglit. Magbabalik pa tayo with more. At tabayanan mamaya. Alright, ang ating bagong winner ng bugas at saka groceries. Padayon lang sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng Heart Ko.
1: 93.7. Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
2: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
1: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
2: Nalipay kaay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulo ra ko makabawas. Munang ni dako ko ka isang tanan gani sa niagin, 83 pagkaron ni 73 na lang, munang nilipay ko ani nga tungod aning capricorn. Mao ni usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani. So karon lapit pud kay lang tulog, gani dili na pud sila luya indig mabuntag.
1: Mao ba ma'am, salamat kayo sa imong feedback sa capricorn, ma'am. Mao ka to si Ma'am Carmina sa Duererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
3: Lihok ang mga gamit! Mitayog ang balay! Dali! At ito sa gawa sa balay!
4: Hinumduman ang mga angayang buhaton kung mahitabo ang linog. Kung anaasulod sa building o bagha sa balay, magpabiling kalmado og buhaton ang musunod. Muyoko og magtago sa ilalom sa ligon nga lamesa og mugunit sa mga tiil niini. Magpabiling alerto og obserbahan ang palibot gikan sa hulga sa peligro. Mulikay sa mga bildong samin, mga aparador og mga bugat nga gamit nga posibleng mahulog o matumba. Human sa pagtayo, gilayong mugawa sa building o sa balay og muadto sa evacuation area. Bulayo sa mga building, punuan, puste ug mga lugar nga peligro sa pagkahugmak sa yuta. Kung nagmaneho, ipadaplin og ihunong ang salakyan ug mugawas. Tukmang kasayuran, piligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
5: Radio with Heart.
6: The best mix of music
7: from the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: So Facebook page, FICO-First Community Cooperative. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
7: This is Heart 92.7 Cagayan de Oro.

0: 32.7 Thunder FM Cagayan de Oro City, 33.7 Thunder FM Bukidnon. Ibig niya 31 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga. It's at December Avenue with Saksi ang Langit. That song was brought to you by Birch Street 45 Twin Pack. Pangdalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon, 7 pesos and 75 centavos lang SRP per baso. Bili na! Ay, mga kamumulat lang ang inyong mga mata. Nagigising lang, ano na? Tangali na! Ikilos ka na ba? Sa lahat ng mga nagtatrabaho na rin naman, yung mga hindi po nag-holiday just like us, ang tawag po sa atin ay mga masisipag. Kasi syempre, di ba kahit holiday pumapasok? Wala talaga tayong choice. Hindi naman nag-holiday yung mga nangiginig ng radyo eh. Ganun din yung iba pa, no? Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng mga jeep eh. Hindi naman nag-holiday yung mga sumasakay ng bus at saka rela o kaya taxi eh. Kaya naman kahit holiday, wad-wad. Di ba trabaho? Hindi rin nag-holiday yung mga namamalengke. Kaya naman, may pasok pa rin yung mga nagtitinda. Hindi rin nag-holiday yung mga pumupunta ng mall. Di ba? Kaya naman, may pasok din yung mga... Diba yung mga nagtatrabaho sa mall? O kaya naman tayo mga masisipag! Sige! Oo, wad-wad! Ningkamuta, no? 32 after 8 o'clock, shoutout natin ang mga sumusunod. Hey! Kabanday Machine Shop sa may Taguluan. Magandang umaga. Maraming salamat. Good morning kina Jucol, kay Jetro, kay Jusil, kay Dodong, kay Marlon, at saka kay Yuri. Oy, advance happy birthday daw sa akin. Maraming salamat. Oy, nag-follow ka na ba sa page ko? Hindi pa yata eh. Mag-follow ka na. Your greetings is good, but your follow is better. Ay, sabi niya, I see your pic, DJ. Thank you po. Mag-follow ka na rin, wag kang view ng view. Marami nanonood lang eh. Mag-follow din po kayo. Ay, nagpapa-shoutout pala to eh. Andali ha, saan ba yun? Andali ha, batiin natin. Nagpapa-shoutout sina... Sandali lamang. Si... Shoutout sa Barangay 31. Oy, mga taga-Barangay 31! Sa may Santo Niño Cogon, ha? Agad ang umaga sa inyo. Shoutout sa kanilang buutan na kapitana, kina Kapitana Delia Wabe, at sa kanyang mga agawad, o sa tanang staff, o sa tanang taga-Barangay 31. Magandang umaga po si Ate Bebeng Wabe. Good morning! Maraming salamat po sa inyong pangikinig dyan. Yan, salamat po sa pag-follow sa page ko. Ha? Thank you. Ito na muna! Ano bang sitwasyon ng ating mga kalsada ngayon? Alamin muna natin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Nasa linya natin si HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi. Joseph, good morning!
2: Good morning, Poging Jason Stel. Advance happy birthday to you.
0: Araw-araw, ha?
2: Pag-follow na ako, takal na.
0: Ay, very good. Sige, salamat.
2: Makasadang nadaanan ko kanina, sobrang maluwag, lalo na po sa Pulwa, outside sa Pulwa Highway. May kaluwagan pa, nakarating tayo ng Patag, 6th Division Patag, papunta ng Carmen, maluwag pa rin hanggang nakabalik. Uli, papunta ng Pulwa Terminal. Diyan sa Buluan Terminal, Jason, may konting slow moving lang dyan kasi Monday ngayon, tapo. Marami mga sasakyan na sumarating galing bukit, nagdala po ng mga gulay. So sa banda dyan, may slow moving Jason. Pero paglagpas naman, okay na naman po paglagpas sa Buluan Terminal. Nakabalik tayo ulit sa Buluan Highway. Yung papasok at palabas sa Buluan, may kaluwagan pa sa ngayon, Jason.
0: Ayun! Sige, may pasero ka ba ngayon?
2: Mayroon pasero dito sa banda po ng Ipunan. Papunta po kami ng Idahag.
0: Ayun na. Sige. Igata na magmamaneho at igata na mga pasero. Maraming salamat sa iyong report. HBG Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi.
2: Yan ang latest sitwasyon ng mga sadang nadaanan ko ngayon. Heart Pasada Group, Joseph Y. Kuratranara ng MRG Taxi para sa Heart FM Broad Traffic Alamin.
1: RTA Heart FM Road Traffic Alamin.

0: 92.7 Hard FM kagayan de oro city 93.7 Hard FM Bukidon. And we get 46 minutes magalipas ang 8 o'clock. It's Predador de Pererecal. Oh yeah, I don't know how to pronounce this one. But anyway, all right, maraming salamat po sa lahat ng mga napapasayaw din sa kantang 'yan. Medyo napapaindak-indak, 'di ba? Magandang umaga, kinaigig. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Magandang din sa lahat ng staff ng Mars Laundry Hub. Asa may Carmen Ilaya. Magandang umaga sa inyo. Si Richard at saka si Ann, nakanunay na minaw sa Hard FM. Thank you so much. You know, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Laging nakatutok, laging naka-Hard FM itong mga ito. Karadeng sa Bagaras sa family, all the way from Makabalan. Hoy, magandang umaga sa inyo, mga taga-punto din ha, maayong buntang. Kina Carl Hyvet David, kina Hansel Faye David, kina Dudski, at saka kina Crizel. You know, thank you sa inyong pagpamina. Sina Damsel Robles, magandang umaga rin. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kung nasaan man kayong area, masamang lugar. And thank you so much for always tuning in. Eto na, mamimigay na tayo ng grasya. Para mamigay tayo ng bigas at saka ng ating groceries. Paminaw! Piliin na natin isang area tayo bubunot, ha? Ang ating second winner. Roulette Select! Ang aming studio matatagpuan po dito sa may FICO Admin Building, Bamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Uy! Nazareth! Puno tayo sa drabags ng Nazareth. Tuara, isa lang. Ang kanyang address, Upper Nazareth. Ang pangalan ng nakadaog ug bugas at groceries, wala dyan sa may Upper Nazareth, Josie Agbanaog, congratulations. Nanalo ka ng bugas at saka groceries, ha? Josie Agbanaog. At ganun din sa ating first winner kanina. Ang ating first winner kanina ay si Pablita Fabela ng Carmen Zone 2. Pablita Fabela ng Zone 2 Carmen. At ang second winner, Josie Agbanaog ng Upper Nazareth. Samantala, ito pa yung pangalan pa ng mga nanalo pa ng bigas, ha? Etong si Leo Moreno, yung Motorola driver. Leo Moreno, nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries. At si Resurrection Juanico ng Parola Makabalan, congratulations. Nakadaugsad ka at ng bugas at saka ng groceries. Ha, pumunta ka dito para maklaim mo na ang iyong papremyo. Ganun din itong si Melan Absolo ng Barangay 36. Melan Absolo ng Barangay 36. Junver Diaz ng Puntod Selray at Visitacion Aison ng Barangay 36. Valid ID lang sa mga pangalan na banggit at makukuha nyo na ang inyong bugas at ang inyong groceries. Sabay nyo ang ating The Price is Rise Overload. Inihatid dito sa atin ng Kevin Enterprises, where your peace against more value. And for another break here, muli mga minuto ng ating mga programa, na ating programa, kaya naman, uy, panayong gihapon sa magpaminaw, ha? Dito lang sa Hard FM, ang radyo ng hardcore. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamad yung sa pagsasay. Lahat sinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sasin ng rice cookie. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya, tinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice cookie na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya. Wow. Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Hindi na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

92.7 FM का गया दे और सिरी 93.7 FM बुकी नॉन ब्रिटिश बीयर्स गर्ल इन द मिरर दलवंग मिनट बाग समाप्त आकर सुना बिना कुमागा ay, si Jimmy Coloso ng Ever Taxi nakikinig sa atin, ha? Si Melissa, ang iyang wife, nakikinig din sa atin. You know. Zach na DC, maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Sana magandaan niyo mga umaga. Mga taga Wash and Go Laundry sa May Carmen, maraming salamat sa inyong pagkinig. Jocelyn Taladro, ha? Yan, thank you sa inyong pagpaminaw, dihang dapita. Nandun daw si Mami Marilyn. Ako po'y magpapaalam na tabayaran si DJ George. Susunod na po ang ating mga love songs para sa ating music from the heart. Yun! Ang dami-dami na mga nag-aabang ng ating mga love songs na yan. Alright! Siyempre ba? But don't forget, i-follow nyo ako sa aking Facebook page, Jason Space Heart FM. Ano lamang yun? Jason Space Heart FM. Maraming salamat po! My name is Jason Steele. Na nagsasabi at naniniwala sa kasabihang, anin mo ang ganda ng mata kung lumuluha naman siya sa maling tao, hindi ba? Padayon sa pagpamina mga sweethearts dito lang sa Heart FM, ang radyo ng hardcore.

0: This is Heart 92.7. Heart FM News Update.
1: Iginiit ni House Prosecution Member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na walang issue sa prosecution panel kung sino man ang magiging presiding officer ng Senate Impeachment Court sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos ang bigla ang pagpapalit ng liderato sa Senado kung saan kinikilala na ngayon si Senator Win Gatchalian bilang acting Senate President. Ayon kay Congressman Ridon, ang mahalaga ay nauunawaan ng magiging presiding officer ang mga argumentong ihaharap ng magkabilang panig at may kakayahang maglabas ng wastong pagpapasya sa mga ito. Gayunman, patuloy na tiniyak ni Congressman Ridon na magpapatuloy ang impeachment proceeding laban kay VP Sara Duterte. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Maayong buntag mga sweethearts. It's a great Monday. Lalo na, alam niyo na kung anong araw ngayon. Ika-15. Kaching-kaching na. Swell dumps na. Kaya naman, sasamaan ko pa yan para mas good mood pa tayo. O yung mga love songs till 11 o'clock. Two solid hours na puno ng happiness and love with smiles. Kasama si George na solo flight muna ngayon. Alam ko na mamiss na natin si Dr. Hart, but he'll be with us very, very soon. Abangan yan. At eto na, sa mga nag-aantay din ng ating question of the heart. Ala, ready na ang kanilang mga cellphones, oh. Nako, medyo mabigat. Medyo mapapaisip at mapapatanong tayo. Nako mga sweethearts, bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Bakit nga ba ganun? Bakit nasasaktan yung mga totoo, o bakit nga ba lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal? Nanasad ka ni George, ha? Pinapaisip mo na naman kami. Sige, i-text mo ako 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. It is 9:13 on the clock. Here's Janeline Yabu for you, Labis na Nasaktan. Eto na, simulan na natin to. Keep it right here with me sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 9:32 ang ating oras. At ang oras na yan ay atid po sa atin ng EXL Makabuhay Capsule. It's never too late to be healthy. Mayong buntag mga sweethearts sa mga nagbe-breakfast. Happy breakfast! Pero medyo masakit ang ating kwentuhan with George dito sa ating programang Music from the Heart ngayong umaga. Yung tanong mo naman, George, bakit nga ba lubos nasasaktan ang totoong nagmamahal? That means to say, for me, you know, as we understood the question, talagang pure at talagang genuine ang pagmamahal mo. Kaya lang minsan, ganito ang nangyayari sa realidad. Parang doble, lubos yung nararamdamang sakit. Oy, mas sila pa yung nasasaktan. Yung mga taong totoong nagmamahal. Bakit nga ba? Diba, sinasabi natin, di naman nila deserve. Pero as time unfolds, parang the more they love, the more they get hurt. Hala. That's why FOG's Hurting Inside is perfect for this. 5574. Morning, George. Hi sa mga taga-Kamamanan. Mayong buntag. Kay Mami Roxanne Macha, Lorimer Sakala, Candy Ato, Mercy Inday Mansueto, kay Nino and Sabel Baktong ng BBQ Family. Mayong buntag. Happy morning, Mami Amy. At kay Mayor Miles. Mayong buntag. Happy birthday. Happiest birthday indeed. Kay Engineer John Kiro of Grand Europa. Maayong buntag and happy birthday. Sabi pa ni 3008, shout out sa Aceron family, Simiona, kay Ating, kay Luz, kay Casho, kay Ernie, kay Julie, kay Cheche, kay Galo Basilio. Ayan, from AAA Poblacion Opol. Eto, let's read some messages dun sa ating Facebook post. Ay, naku, grabe kayo, ha? Sabi ni Ate Rachel Dalugdog, para sa akin, George, kasi kahit na lang, pagmamahal mo ay binibigay mo, kaya siguro masasaktan ka talaga. Yan lang po, shout out to Villarranca family and Don Carlos Bukidnon. Mayong buntag. Eto naman si Ate Jean Garcia Candia. Totoo, nalubos na sasaktan ang totoong nagmamahal. Kasi labis na naibibigay ang kagustuhan ng mahal at sobrang nagtiwala. Ang ending, sobrang sakit pag nawala ang minamahal. Sabay-sabay tayo. Ouch! Sakita, oy. Ay, nako. Sige lang, alam ko kasi na special non-working holiday ngayon. Medyo mahaba yung ating naging holiday, ano. Kaya naman pag-uusapan natin, something serious, something that really is, you know, talagang nangyayari ngayon. You text me on how you think about this. Bakit nga ba, lubos na nasasaktan ang taong totoong nagmamahal. Hindi lang basta nagmamahal, kundi totoo. Ha? Take note. Text mo si George, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at ang ating Facebook page, Hearts FM, 92.7- Cagayan de Oro City. It is now 34 minutes past 9 o'clock. Let's move on to my next sweep of songs dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Heart 93.7.
1: This is Heart FM. Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
3: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
2: 24 po.
3: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
2: Katarman po. Kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo sa akin yung mga benefit ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
3: Oo.
2: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy. Kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano ng maayos.
3: Oo.
2: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam. Parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yung naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos kasi laga, parang laga akong bloated eh. Simula nung pagbinom ko ng, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos ayun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya para sa akin, parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
7: Music sa Heart FM ang kauban.
8: The best ang mga music sa Heart FM.
7: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
9: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7. Heart FM.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
7: Heart FM ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
9: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. Indeed, love hurts, right? Nazareth, it love hurts. Sakita oy. Bakit ganon? Sabi nga namin ni Dr. Hart that when you love, talagang it really accompanies for you to be hurt. Or not really hurt, but pain in general. Talagang masakit ang magmahal, pero masarap at masaya ang magmahal at mahalin. O, diba? Ikaw, unsa man kanahalin na? Mayong buntag mga sweethearts. It's a great Monday with a great weather and a great love songs coming for you in the next isang oras because it's 10 minutes before we hit 10 o'clock. And the time check is brought to us by GCash G-Bills. Chill magbayad sa GCash G-Bills. Your bills in one app. We get a message right here from 2745. Sabi niya, have a great Monday. Happy Charter Day, Cagayan de Oro City, a city of golden friendship. This one is coming from our sweethearts, Jenta Santa Cruz, Village Zone 8, Carmen. Sabi niya, para sa ako, George, normal na dyan na masakitan ang sobra kagugmaan sa usang katao. Ang importante, gitadluan ni mo imong kaugalingon sa paghigugma. Kabalo ka sa meaning sa gugma, pero wala ka kabalo sa feelings niya. Uy! Ay, sa'yo, Mr. Ryder. Uy, I just play that one. Yeah, iba pala yun. Oh, sige, I'll try to play your requested song. They had the same title eh. Oh, sige. 7992, bakit nga ba lubos nasasaktan ang taong nagmamahal? Ito, mapapalaban ako nito. Medyo mahaba ito. Lubos na nasasaktan. Ang totoong nagmamahal kasi buong puso niyang ibinibigay. Walang itinitira para sa sarili. Lahat ng tiwala, oras at pag-asa, ibinuhos niya sa taong mahal niya. Kaya pag nasaktan siya, diretso sa kaibuturan tumama. Mas marunong ka magmahal, mas marunong ka rin masaktan. Pero ang sakit na yon ay patunay na lang na totoo ka. Patunay na hindi ka nagpapanggap. At isang araw, yung pusong nasugatan dahil sa pagmamahal ay siya rin pagagalingin ng taong hindi sasayangin ang pag-ibig na ibinibigay mo. Shout out from Puli Carmen. Grabe, nasakitan ako doon. Maraming salamat. I love that thought. And here comes from Mommy Marilyn. Hi, Mommy. Niya ko diri sa wash and go na pa-laundry na minadyod ni sa imo. Kusog kaya ang monitor. Maayong buntag. Maraming salamat sa inyong pagpaminaw. Thank you, Mommy Marilyn. Ito naman, dahil sa pag-ibig, sabi ni Marvin Carumba. Yun ang sagot niya. Bakit nga ba lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal? Sabi naman ni Genus Abalyes Sablada, dahil di ka naman masasaktan kung di ka totoo magmamahal. Shout out TJ sa akong family sa may barangay Katumbalon, Valencia City, Bukidnon. Sa Sablada family, especially kang Nanay Melinda Sablada. Nagabantay sa akong gaway ng tindahan, Jekart Gen RTW Shop. From Genus Sablada of Taguluan, Misamis Oriental. Thank you, maayong buntag. O nga, para natin yung tanong, Richard Canio. Sabi niya, bakit nga ba? Siguro nga, tama si Nazareth. Love hurts. Hala, usapang love hurts. Usapang totoong pagmamahal at the pain. Of course, kasama ng mga love songs. I-text mo ako, 0917-1579-927 at 0961-8924-927 at yung Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. We got 7 more minutes sa bago mag-alas G's. I'll be back. Let me have a quick breather. Kapit ka lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Makabuhay day mga kababayan! Kababayan, ako po si Randy Caniedo. Ako po isang anchor o program host. Hindi easy ang maging anchor man. Lalo sa katulad ko, 4 oras po ako nakababad. Walang tigil sa pagsalita sa radyo. Wala akong magagawa. Napakarami pong kailangan nating tulungan. Pero ito lang po ang nagbibigay ng lakas sa akin, ang EXL Coffee Mix. Akalain nyo may 17 ingredients po itong purong herbal. Wala na siguro makakatalo pa sa mga ingredients na nasa loob ng kaping ito. Kaya kung hindi nyo pa nasusubukan, abay, subukan nyo na. Mga idol, ano pang hinihintay nyo? Kapi-kapi na po tayo. Ito, si Randy Caniedo. Dahil may buhay sa EXL Makabuhay. Makabuhay.
2: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7. Heart 92.7.

0: 92.7 Heart FM Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukid Noon. Yan din ang tanong ko, Dad Hill. Bakit nga ba natin nasasaktan or sinasaktan yung mga taong nagmamahal sa atin ng totoo? Why? Why? Oh, why? Well, there's a lot of answer to that question. There's a lot of factors to that. Diba? 10:17 and the time check is brought to us by Virtue Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso na. Two times na inom. Two times sa nutrisyon. 7.75 lang SRP per baso. Bili na. Ganun din eh. Kapag alam mo talagang yung mundo, it has its give and take situation. May pros and cons ang lahat ng bagay. Kasi nga sabi nila, yung sobra, talagang nakakasama. Diba? Kung sobra ka din magmahal, walang problema sa pagmamahal. Walang problema sa pagmamahal. Oh, yun ang gusto kong sabihin. Oh, pero kasi kapag sobra na, tapos nawawala na ng value yung sarili mo, that ain't good. That ain't good at all. Somehow, kailangan mo magtira. Kailangan mo ding ma-realize na hindi lahat ng bagay ay talagang nadadaan sa lubos ng pagmamahal. Minsan, kailangan may disiplina at leksyon. O, diba? Welcome to the second hour ng ating Music from the Heart kasama si George. We got a message from 3511. Sabi niya, shout out ko Ma'am George, labi na sa kumakauban sa Game Tech family, sina Sir Kent Edit, si Jungkook. Jungkook talaga. Ang cute naman nun. Sa kanilang owner na si Sir Romnick Amarilie. Maying buntag. Thank you for listening. 0768, shout out kay Kuya Brian Nash. Happy birthday, Kuys. From me, Miss George, Ben Aringo, kay Michael Jude Sabido. Uy, Sir Ben! Kamusta? Okay na? Wow! Ayan, ito naman si 3223. George, pwede pa shoutout sa Abakain family, Valdueza family, kay Jen Fernandez na lagi nakikinig. From Ate Gingging Valdueza, pwede pa request ng song? Sige, mamaya, I'll try to play that. Happy morning! Frankie Duma, yung buntag, and I share my sympathy with you. Ayan, condolences, ha? Oh, sa kanilang brother, fraternity brother na pumano na, Beta Sigma Upsilon Sigma brother Peter John Idio. May he rest in peace. Haga ko ha, maraming salamat sa inyo laging pakikinig. Sali na sa ating usapan. Bakit nga ba? Oh, di ba? Lubos na nasasaktan ang totoong nagmamahal. Maninuod man dahil sa mga answer, uy. Sige lang, magsama-sama tayo at pag-uusapan natin yan. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online.
3: 93.7. This is Heart FM.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko. Dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos, yung pagtatay ko, araw-araw na. Dati, apat na araw. Dispuntatay.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
5: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagpapain ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
5: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
5: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee?
5: Masarap.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7.
8: React sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
9: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colau Brows and Beauty, Beauty, LCPMU International.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukidnon. Gina Vadelli, hurts to be in love. Sakit nga kasi, o diba? Sabi ni Nazareth, love hurts. Ito naman si Gino, hurts to be in love. Well, the hits really is telling us the reality of love. By the way, that song was brought to us by Birch Tree, Fortified Twin Pack, pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times sa nutrisyon, 775 SRP lang per baso. Bili na. Kaya nga kapag nai-inlove kayo, di ba? Maging bukas din kayo sa reality. Kinakayo. Ako din. Para din sa akin yun. Na kapag nai-inlove, talagang may pain talaga yan. Kahit konti. Mas better nang maging secure tayo sa feelings natin. At saka sa ating expectations rather than, di ba? Ayan, nasupresa ka, na-caught off guard ka, biglang na-inlove, biglang nasaktan. Eh ngawa, di ba? Sakit naman. We're up till 11, music from the heart. Ngayong Lunes, sweldo day, mag-ipon, konting gastos. Importante mabayaran yung mga bills and everything else. At ipon, ha? Ayan. Si George, yung mga kasama till 11. Hi, Damsoy. Sabi niya, good morning, George. No comments, ha? O sige. 0804. Namin ako karon samtang kamulo o kaon. From Mommy Elaine Gales. Barangay 17, Burgos del Pilar. Mana na siguro kaon si Mommy. Happy morning and thank you once again sa Gales family. Talaga, ang salt, nakakain pa ako. Natirhan pa ako. Maraming salamat sa inyong pa-blessings nung Saturday, ha? Hi to Ate Marifel Dikito Ahes sa ating Facebook post. Hi, thank you. Naka-follow na, Jude. Sa wakas. O, nasa Facebook page po tayo, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. To those of you who would like to follow, like, and share yung ating Facebook post. And of course, inviting you. Kasi nga, hindi lang ito, hindi lang holiday, kundi this week din, we are also commemorating and celebrating the Supermans ng ating mga buhay. Superman ng ating mga buhay. And that is our mga father, si papa, si pudra, di ba? Si daddy, si dada. And today, this week, it's gonna be a special treat for our Superman. All you have to do is comment doon po sa Facebook post natin, which is nakapin na po yan, ha. O, tapos hanapin nyo lang yung promo post ng ating My Airpat with a Big Heart Season 2. I-comment kung bakit si daddy nyo has a big heart at may pinakamaraming heart reactions sa kanila mga post, ay sila po ang mananalo. Let me just read one of the entries. This one is coming from Leonara Talal. May airpat as a big heart, yung pagsasakripisyo niya araw-araw para may maiuwi sa pamilya niya. 6 kaming magkakapatid, salat man kami sa pera pero mayaman kami sa pagmamahal sa magulang. Yung mga kamay niya na maraming kalyo, yung pagod siya galing trabaho, imbis magpahinga, nagtatanim yan siya ng mga gulay o gumagawa ng gawaing bahay. Grabe, yun nila mo kapalangga. Ako ang papa, walay sama, walay libog. Ako ang haman, sobra kabutan. Maduulan sa bisag kinsa, basta na lang siya ay matabang, gojud ni siya. Oh, himanggaon kaayo sa ilang mga apo. Papa, thank you so much sa lahat. Advance Happy Father's Day, Sir Alan Intong Valmoria. May picture pa. Nakatouch naman. Sige, mamaya, I'll be reading more. Ayan sa mga entries. So, heart comment, ha? Heart comment and share. Heart react, comment, and share. Yan lang yun. Okay? Ayan. It is now 10:35. Text me 0917-1579-927 at 0961-8924-927. Facebook page natin. Ito na, ha? Hearts FM 92.7 dash Cagayan de Oro City. Magbabalik si George. Just keep it right here. San pa nga ba? Dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7 Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day, and it really clears my mind and heart. Try it. Halina't
3: magmakabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
6: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: Trusted products at serbisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
11: Where every piso gets more value.
12: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
13: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Jodmi.
14: Sa Carmen, kusog yun ang Heart FM.
15: Kami, mga taga-Bara o Paul, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili mo kapaminaw o Heart FM.
12: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
16: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
14: The best ang mga music sa Heart FM.
15: Makarelate, makaimot, o makalingaw.
12: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
16: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
14: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
15: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
12: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
8: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: 92.7 Hearts FM, Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM, Bukidnon. 10 more minutes bago po magalas 11 ng umaga. And the time check is brought to us by Playtime. Born for happiness. Sakit naman nun, Sir Lloyd Umali. Bakit kung sino pa? Eh, ganun talaga. Kasi nga daw, sabi nga nila sa mga totoong nagmamahal, ay hindi lang oras, hindi lang effort, pati buong puso, tiwala, pangarap at bahagi ng sarili mo ang ibinibigay mo. Kaya, ayun, masakit din. No? Siguro kapag nagmamahal tayo, pwede naman tayong magmahal ng buo na may tinitira pa rin kahit papano sa mga sarili natin. Kasi sabi nila, kapag hindi daw nasuklian o nabigo o iniwan, hindi lang relasyon ang nawawala kundi pati ang mga pangarap at posibilidad na binuo niya sa isip at puso mo. Kaya dapat kapag nagmamahal, 'di ba? Pwede naman magmahal ng bongga. Huwag lang hayaan na mawala yung worth mo as a person. Kasi hindi lang pangarap, hindi lang memories, pati ikaw mismo pwedeng mawala. Diba? 1462. Hi, Ate Karen. Sabi niya, while Operation Linis sa bahay, naka-background si Heart. Shoutout sa kanyang anak na si Lovely Luz Torres Nilo. Sa kanyang hon na si Melpings na nasa motor shop sa Carmen. Amping mo kanunay. Mahal ko kayo. Huwag sa tanan, AKP Lambda Omicron SJ1 Lapasan Chapter. Long live mga broad agsay. Ayan, maraming salamat. Thank you for always, always tuning in. Sa atin namang messenger, Haku Hidalgo. Hello, good morning, Miss Pretty. Oh, gusto ko yun, Miss Pretty George. Good, happy morning. Happy listening to 787 Laundry Shop kay Janet Eldalgo, kay Zoe Viralio na nakikinig forever. Ay, and hi to all customer namin na always nakikinig din sa Heart FM, especially to Ma'am Umaira. Ayan, magandang umaga po. Thank you po sa inyong laging pakikinig. Sa lahat ng mga establishments na bukas ngayon o na naka-background si Heart FM. Alam niyo yan, mahal namin kayo. Maraming, maraming, maraming salamat po. 10:51. Pero bago yan, of course. The Price is Rice Overload is on. Diba? Si Horn talaga natin. Ito na, spin na ng ating ruleta para makapili na tayo kung sino magiging winner this morning. Up. Up. Up. Up, up, up, up, up, up, up, up. Dito tayo, napatigil sa numbered barangay. Yan na. In Dropbox B. Ayan, maraming maraming salamat. Okay, saan ba? Saan ba tayo, George? Uy, dito tayo. Bubunot ng winner mula sa Barangay 34. Barangay 34, ang kanyang address. Congratulations, Mersha Tongko. Mersha Tongko ng Barangay 34. Ikaw ang ating winner ngayong umaga. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan, 8 a.m. to 5 p.m. po ang ating claiming period. O, nandito tayo ha, sa 5th floor, FICO Admin Building, katabi ng West City Central School, dito lang sa Vamenta Boulevard, Carmen. Hintayin ko kayo, ha? And the Price is Rice Overload, ay atin po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. We got 6 more minutes before we hit 11. It's my final set. Kapit lang dito sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: 93.7. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito. Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: With the hits, this is Heart 92.7.

92.7 Heart FM Cagayan de Oro and 93.7 Heart FM Bukidnon. A minute to go before we hit 11 o'clock. How to get over with a person na sobrang lubos mong minamahal pero lubos ka ding nasasaktan dahil hindi natin alam eh, dahil ba yan sa there's a lot of factors. Pero kasi importante, you did your part as someone who truly love a person. There's nothing wrong, wala masama doon sa lubos na pagmamahal. Kasi nga, just like learning, we also have a different curve pagdating sa pagmamahal. Diba? Sabi nga natin, ginawa ko naman yun from the heart. Totoo naman. Basta huwag mo lang kalimutan talaga. Na huwag mong hayaan na 20 or 100% na lang ay talagang ibinuhos mo doon. Magtira ka sa sarili mo, sweethearts, ha? Yan ang aking reminder. At bukas, another set of love songs and another set of question of the heart. Thank you for joining me this morning sa mga nagpadala ng kanilang thoughts. Ito muna, shout out dyan sa my Tootski Car Wash Kibawe. Shout out sa kanilang kapitbahay na si Gadati Fam at Edralin Fam. Shout out sa Liberson Edralin, Kathleen Gadate, Vayu Violi. Violi Gadate, shout out. Maraming pong salamat. 9445. Sabi dito, George, para sa ako no, lubos na nasasaktan ng taong totoong nagmamahal dahil para sa ako, gisakripisyo magod na ako ang tanan. Gibot na ako ang tanan para mulahutay o matuman yod. Unsa among gipanumpaan. Gibot na ako akong obligasyon, isip asawa o inhan sa akong mga anak. Many times na ako nasakitan o nagmahay, George, pero giisip na lang na ako nga part na ni sa moang life. Mahal man gid nako, kaayos sila. Mao, nagsakripisyo gid ko. We're almost 24 years of marriage, but wala man sab gid ko physically gipasakitan sa kumbana. Like gitapatan. Nalang gagmay nga trials, pero masettle ramansad. Ay, salamat, George. Thank you for sharing your life story, mga kwento po ninyo, yung mga experiences ninyo. My heart goes out to you, ha? Maraming salamat. Sa pagsali sa My AirPath with a Big Heart, ang ano kasi niyan eh, ang tawag nito, ang gagawin talaga or ang mangyayari is that yung children, sila yung magsasabi or magko-comment doon po sa ating post kasi nagtatanong si Ate 9445. Hindi po yung ama yung yung magpo-post for themselves, but it's the children who will post for their parent or for their father. Sasabihin nila, ganito ang tatay ko. O, wala kayo sa tatay ko, yung mga ganun. O, tapos, paramihan ng heart reactions po. Ha? Hope to see your entries over there. Shout out kay Boko-Boko nga, paldo sa may Robinson. Also sa mga Grab Car, Kagayhaan Officer and Members, God bless us all. 2120, maraming salamat sa inyong pakikinig. And I'll leave you to Harvey Stone sa nasusunod para sa Heartbeat sa alas 11 hanggang alauna ng hapon. And I'll be back mamaya sa Dear Heart natin, alauna hanggang alas 3. It was indeed a wonderful day with you all. Kaya naman manatili nakatutok, ha? Oo, dito lang sa Heart FM. And this has been George. Mamaya, kita-kita tayo. Keep it right here sa Heart FM. Ang radyo ng Heart.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: This is Heart 92.7.
2: 93.7. This is Heart FM.
3: Breaking news. Exclusive. Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
4: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
7: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagsasay. Lahat-lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
8: Wow, galing.
7: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sasina lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
8: Wow.
7: Nakatulog na siya magdamag.
8: Wow.
7: Gumaling na po siya hanggang umaga.
8: Wow.
7: Di na po umulit.
6: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
2: Radio with Heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 11:31 ang oras natin, sweethearts. Good morning, everyone! And time check brought to you by EXL Makabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Maayong buntag sa tanan. Happy na mag-crossover sa paniud to. At saka, batiin ko muna kayo ng happy, happy Monday. At syempre, local holiday tayo ngayon, ha? O, yung mga extended pa rin yung bakasyon nila. O, namo sa final, sa last day po sa itong long weekend. But anyway, sulitin na natin itong araw na to, ha. Dapat mag-enjoy tayo. Dapat puno tayo ng positivity. At saka parating tuloy-tuloy na over the week. At sana matuldukan na natin yung ating survival mode, ha. Good morning to all of you, mga sweethearts. Kumusta kayo? At saka para po sa inyong mga pabati, ha. At saka yung mga gusto nyong mga i-request na mga kanta, pampa-good vibes sa araw na to. Huwag kalimutan, 0917-1579-927. At saka yung Facebook page natin ng Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. Either way, saan kayo pwedeng mag-message? Pwede nga, isabay nyo para tas mabasa natin, di ba? Happy, happy listening kay Christine, kay Demsoy, kay Mommy Elaine Gales. Tsaka pasalamat tayo, ha, sa napakasarap po na spaghetti. At saka yung macaroni. Macaroni salad na pinadala dito ni Mr. and Mrs. Gales last Saturday. Walang natira. Grabe, kalami. Maraming salamat, ha, for sharing your blessings. And also, good morning din sa ating mga sweethearts ngayon dyan sa may Santa Cruz Village, Zone 8, sa may Carmen. Happy, happy listening sa mga tigluto na ito dyan sa may Tisha Eatery. Happy, happy listening to all of you. Sabi pa nga na dito, happy Charter Day, Cagayan de Oro City, City of Golden Friendship. And hi din kay Mr. Ryder. Sino kaya to si Mr. Ryder, ha? Kailan kaya natin to hubaran ng maskara? Gaano ba to kagwapo si Mr. Ryder? Happy, happy listening sa imo, Mr. Ryder. Hi din po sa ating mga sweethearts natin, mga driver ngayon, nasa biyahe. Lahat ng mga truckers natin. And of course, kanilang mga helper. At saka yung mga pao nila, happy, happy listening po sa inyong lahat. 11:33 na po, honest natin, sweethearts. Mag-enjoy tayo sa ating Monday morning. Kanto na paniud to. Of course, dito sa ating programang Heartbeats, dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Hi, I'm Ernie Abelia. The other thing that I really take on a very regular basis is EXL Makabuhay Plus capsules. I take about 3 caps a night, and I tell you, it really gives me a knockout punch. I sleep very well, and I wake up the next morning really refreshed. Try it. EXL Makabuhay Plus capsules. Halina't magmakabuhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
5: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
5: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
8: Follow the FICO Facebook page, FICO-First Community Cooperative.
5: This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
8: The Moffat Twins, we all loved back in the 90s.

0: same same in the 2000s.
1: Love isn't always as you see it.
0: The Muffet's Duel is now known popularly around the world as Music Travel Love.
1: If life is so short, won't you let me
0: traveling the world, making music, friends, videos and memories. Catch Music Travel Love live in Cagayan de Oro on June 26, 2026 at the Atrium Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love live in Cagayan de Oro, presented to you by Concert Republic and produced by 90 DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
1: Life is so short.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala nay lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Hey, it's midday.
5: Feel your heart
0: with Heartbeats. Heartbeats on Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan, the other 93.7 Hot FM Bukidnon. 11:48 ang oras natin, sweethearts. Time check ahatid sa atin ng EXL Magabuhay Plus Capsule. It's never too late to be healthy. Nakikinig sa atin ngayon si Jesse. Shout out to you. At saka sabi, happy 76th Charter Day Cagayan de Oro. At shout out din sa kanyang anak, si April Rose Ugat. Ay, si April Rose Ugat, yung kanyang asawa. Baliktad. Yung anak niya si Gadiel at saka si Graciel. Happy listening po sa inyong lahat dyan, ha. At saka yung mga kabrad niya sa Across CDO. Shout out po sa inyong lahat. Hi then, and happy lunch kay Jason Estelier from Nenen Lofranco Realista. Happy listening po sa inyo. At saka yung mga sweethearts natin ngayon dyan sa may Dayawan, Villanueva, Misamis Oriental. Naku, ang dami nila dyan, ha. Hi kay Sandra. Happy listening to you, Sandra. And of course, ang Gabas family, ang ating mga kapulisan dyan sa may Villanueva MPS. O, snappy salute po sa inyong lahat, mga sir and mga ma'am. Maraming salamat, ha. Ito yung mga na-recruit ni Sir Cyril Cambalo na. O, mga kaibigan to ni Sir Cyril. Sir Cyril! Kikinig ka man ngayon sa amin. Good morning sa iyo dyan sa Saudi, ha. Happy listening. 11:49 ang oras natin, sweethearts. Magbabalik pa ako. Of course, kasama niyo Harvey Stone sa inyong paniunto. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga. Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: O, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: With heart.
7: The best mix of music from the station with heart. This is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Heart FM News Update.
1: Pinaiigting ng Department of Education o DepEd sa Cagayan de Oro City ang pagpapatupad ng Department Order No. 6 Series of 2026 upang matiyak ang ligtas at maayos na kapaligiran sa mga paaralan. Ayon kay Alvic Marie Francisco ng Child Protection Unit ng DepEd CDO, layunin ng kautusan na bigyan ng mas malinaw na gabay ang mga school administrator sa pagresolba ng mga insidente ng bullying. Bilang bahagi ng implementasyon, inatasan ng mga school head na magpalimbag ng mga impormasyon ukol sa polisiya at magsagawa ng mga orientation para sa mga magulang at mag-aaral upang higit na mapalawak ang kamalayan hinggil sa anti-bullying measure. Patuloy din ang sinasagawang monitoring ng DepEd upang matiyak ang maayos at epektibong pagpapatupad ng nasabing polisiya sa lahat ng paaralan sa lungsod. Ito po si Tony Ginsales para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Broadcasting from the highlands of northern Mindanao, Bukidnon, giving you the best music and the latest news. Your number one source of entertainment and information. This is 93.7. 93.7. Heart FM Bukidnon, the heart of Mindanao.
1: Kamakabuhay, kumusta? And welcome na usab niya. Usab ang ato ang usaka oras nga panagkuyog sa atong tulumanon. Imong tulumanon, kindin kita makat-on sa mga pagtulunan sa mga tanang information. Labi na atong pagpanambag sa tambagi ko, Lady Batud.

0: Tambakiko, Lady Batut. Tambakiko, Lady Batut.
1: Pagising sa umaga,
2: dili na ikalalis, kasaligan to the endless. Dili na angeng magduha-duha, ayaw kabalaka. Kunwa pa'y balatian, dili gihapon kakumpiyansahan. Labi na kundo na ni balatian, niya ang imong kasandigan. Ikaw protektahan ug alibyuhan sa nag-inusarang singgit sa tanan.
3: Makabuhay!
2: EXL Makabuhay Plus.
3: Makabuhay!
2: Daghang salamat sa pagpaabot ka makabuhay o sa pagpartisipar. Pagpartisipar! Take note, ang word of the day, participar. Kanausahay magpataka lang, tag-istorya ba no? Basta kahigi ka na sa, kumbaga, salitang banyaga sa Spanish. Mauna lang kintahin na itong buhaton. Basta kay masabdan lang, no? The thought that counts. May inaana ang peg. Anyway, sige. Makabuhay day ka, makabuhay, kumusta? Hinaw to tanga nagya pun ka sa kapis kay sa imong panglawas. Unsa man ang oras diha sa imong nahimutangan karon? Kahimsog sa gihapon. And as well as kabaskog sa panglawas ang atong iampo kanunay sa labang makagagahom. Ako si Lady Batut. Syempre magkuyog na usap kita sud sa soka oras. Uban sa atong tuyo ug tumong, good health karon ug mapuhon ug hangtod na sa umabot pang mga panahon. Unya dagan tagwa nga hisgutanan kabay sa panglawas. Ingon man sa atong mga produkto ka makabuhay sa EXL Life and Herbs Nutraceutical Corporation. Syempre sa EXL Makabuhay Plus. Kung ka makabuhay niya na sa mga sumpay sa revelasyon nga makalingaw gikan sa akong sender nga si Choling, today mao ikapito nga yung tukon chapter 7 sa yang kaagi. Di na tawaglangan pa, pinaabrap na pinaabtik niya na ang sumpay din nilamang sa atong tulumanon, sa imong tulumanon.
0: Tambaki ko, Lady Batut. Tambaki ko, Lady Batut.

sigurado sinuwerte naman talaga akong bigla nang biyayaan ako ng grasya mula sa aking manliligaw na si Chan Chan. Tinanggap ko naman po ang lahat. At kung sakaling hilingin niyang kabayaran ang aking katawan, hindi ko rin naman ibibigay. At maaaring ibalik ko rin sa kanya ang kanyang ibinigay sa akin. Pero hindi naman oportunista si Chan Chan, Lady Badod. Samantala, handa na nga rin ho ang bahay at lupa na kanyang ipinangako sa akin. Pero sinaway ko siya.

0: Ayaw na, Chan-chan. Igon ang gihatag mo na ako. Dili ba yun ko deserving sa tanan, no? Pero kay pamugos magid nimo, gidawat ko na lang. Kaingon baya sila, to refuse of an offer is an insult. So aron dili ka ma-insulto, wa ko na lang gibalibari ang imong tanyag.
1: Malibayon ko kay nakauyon ka, Joling.
0: Ipokrita ra kaayo ko, Chan-chan, kun mibalibad pa ko ug anak ko dawata oy. Pero nauwaw gid ko.
1: Ayaw ka uwaw. Kita naman bitaw. I-post ko dayon ni sa social media accounts na ako, ha, Joling? My sweetie baby.
2: Sweetie baby? Muna'y tawag ni Chan-chan ni mo, Joling?
0: Mayang gusto, oy. Nga term of endearment na mo, pipoy.
2: Ngiga, sweetie na. Baby pa, wag ba eh?
0: Ipaundayunan ko na lang, oy, pipoy. Dili man sab good daotan.
2: Onya, makigminyo gika ng Chan-chan, Joling.
0: Kung dili mo pugong sa sarbari, mahinay kang ginakos, Chan-chan. Ako na lang yung piyungan.

Pato, nakilala ko ng lubusan si Chan Chan. Napakabait pala niya. Kahit hindi ko siya tipo at hindi rin mahal, pero magiliw kasi siya sa akin kaya napapalapit ako sa kanya. Gusto ko na rin ang company niya. Masaya siyang kasama, magaang, walang inhibisyon, walang pagkukunwari. Mukha na lamang talaga ang kulang at siya na ang Prince Charming ko.

0: Happy ko para ni mo, Choleng.
1: Salamat, Sir Johnson.
0: Pero halos kaedad ko naman as tiyan-tiyan. Napaka na'y lunok tawhana.
1: Grabe ka, Sir Johnson. Lunok yun? Gawas pa, Sir, magwang pasab ka itingali ka niya, uy. Sila yun si Sir Abril. Mo'y kaedad.
0: Ang buot kong ipasabot, kaedad ko nagnaong si tiyan-tiyan.
1: Sir, uy.
0: Pero malipayon yun ko sa tinuuray para ninyo, Choleng. Sa katapusan, malimot ka na gayod sa akong apo, Kang Bari.
1: What, Sir Uy? Limot good town. Ing nahinoon, nag-iisip ko na lang si Chan-chan mao si Sir Bari. Di round off na lang naku, Uy.
0: Kyalan, unsa man dai nang subject ka si Chan-chan, mathematics?
1: Pwede rin kayo, Sir.
2: Congrats, Choleng.
3: Hmm?
2: Congrats kayo.
1: Lainaan ang palipaya, Sir Bari, oy. Damang bugal-bugal.
2: Bugal-bugal ko taon. Seryoso ka ako, no? At least ako, dili na ko ni mo ibidibiran pa. Kay luod kayo, oy, Choleng. Ngilngig pas humba nga pulos tambok.
1: Pero, sure git ka, Sir Bari? Huwag ka magselos ni Chan-chan. Unya, dili ba ko ni mo ipaglalaban? Char, kanabang dili ko ni mo bawion kang Chan-chan? Dili ko ni mo lukaton aron maimon ako?
2: Uy, buyag ka na, Choleng. Huwag pa ko mayabag, no? Hunungin na taong ko. Kamong mga babae na nimaho mong buwad bulinaw.
4: Baigan.
1: Grabe siya.
2: Dili ko hilig kong buwad og uyap, Choleng. Ang gusto na ko kanang hotdog, kanang jumbo.
1: Yak!
2: Wow, kung baka yak, murag wa mangandoy na ako.
1: Sir Bari, uy.
2: Hilom, Choleng. Pag-concentrate na lang hinoon ni Chan-chan. Kung kaslon gani mo, naisaad na ko ay. Sponsor ko glimak ka inasal nga baboy.
1: One night stand na lang, Sir Bari, before sa among kasal puhon.
2: Unsa? Uy, lipakan ta, Choleng. Kung mag-unay tang pulos babay.
1: Unsa na ni, uy? Char, bayot ka ay si Sir Bari, no? Pero di gilin mo mapagos ang tao ka makabuhay nga magustuhan ka kung di gudpog ka niya tipo kanawa ka kapasas iyang standard, ganon. Anyway, ka makabuhay, unang ikanahog na pa lamang sa chapter 7 ng atong nabati. Unya o man sa pipla ka mga penom doon, mawalik ta para ato ipadayan ang sumpay kanapa ikatulog katapos ang tipakang aparte sa chapter 7 sa revelasyon ni Choleng. Di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko Lady Batut. Tambagi ko Lady Batut.
6: Ipinakikilala ang EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kapartner ninyo sa pagpapanatili ng matibay na katawan. Sa panahon ngayon, importante ang pagpili ng tamang vitamins and supplement. Ba't ka pa mahihirapan kung nasa iisang kapsula na ang lahat ng kailangan? Gawa sa pinagsama-samang natural na sangkap, ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay gawa sa 17 herbal ingredients na punong-puno ng nutrisyon at siksik sa benepisyo para makamit ang optimum health and wellness. Ang EXL ay perfect na kaagapay para sa mga busy at laging on the go. Dahil mahalaga sa amin ang iyong kalusugan, ginawa naming abot kaya ang EXL Makabuhay Plus Capsule para sa iyo. Sa halagang 20 pesos, makakamit mo na ang benepisyo na bigay ng makabuhay. Moringa, ashitaba, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi, at vitamin C, sodium ascorbate. Ano pang hinihintay mo? Hindi pa huli ang lahat ka makabuhay. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee, and Lazada. Available din sa inyong suking butika.
7: Diabetes, sakit sa puso, kidney problem. Iilan lamang ito sa mga pangunahing suliranin sa kalusugan ng ating katawan. Tanging EXL Makabuhay Plus, solusyon sa mga problemang ito. Binubo ng 17 mga makapangyarihan at epektibong halamang gamot tulad ng makabuhay, moringa, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kaya switch na sa EXL Makabuhay Multi Plus, Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1, at EXL All-in-One Skincare Oil. Laban para sa kalusugan. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Dagang salamat ka makabuhay. Yan, bonggang-bongga, diba? Nati pambatok sa mga nagkadaiya ng mga balatian. Every day na tong pag-ainumon or pag-atumaron, isip atong partner sa matag-adlaw ka makabuhay. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule, isip ato ang dietary supplement. Why ikamahay ang sibisan kinsa sa pagtumar sa ato ang kapsula ka makabuhay kana tungod kay daghang mga ingredients ang giusaan na everyday na ginato nang ginahisgutan. Pag akong gipahibaw kanunay sa matag usang tigpaminawan nga ang atong kapsula ang EXL Makabuhay Plus Capsule isip atong dietary supplement daghang kay ingredients ka giusa. Ang matag ingredients ka makabuhay na atay benepisyo nga makuhaan para sa kaayuhan sa atong panglawas sa atong kinatibuk ang sistema para malayo kita sa mga disgrasya kabahin sa balatian or sakit o kung doon na magaling sakit angay nga wag tango na sa atong sistema para balik sa kahimsog sa kalaskig sa panglawas kay laban lang gid sa kinabuhi ganon. Ang atong EXL Makabuhay Plus Capsule na kagmang ingredients ug usa na diha mao ang ashitaba. Dakong ikataba nga ashitaba sa atong kalawasan kamakabuhay na ginahanglan indeed ang atong lawas sa ashitaba. Ang ashitaba kamakabuhay mo na ginitawag og kanang nindot og okay kaayo nga tambal labina sa kidney. Tungod kay ang ashitaba kamakabuhay usa ka natural detoxifier. Gawas ana ang ashitaba kamakabuhay nindot usab para sa imuhang kidney kana tungod kay ang ashitaba manggod maoy magsilbi nga diuretic mo nang magpaspas o magpirmi ay mong pag-ihi. Kaya basig di kakat hingihi bayan ana. Wasag kagainom siguro po ng tubig. Kaya di ba na makaayos sa itong kidney no? Anyway, ang ashitaba makapaproduce na o vitamin D nga gikinahanglan sa atong lawas para makamugna o red blood cells. Ganyan. Mauna ang mahimo sa ashitaba. O gawas pa ana ang ashitaba makatabang usab para mabalik sa normal ang imuang blood pressure. Yun. So, ganitag, pipila pa lang na sa mga benepisyo nga ito makuagikan sa ashitaba, rather. Ang samantang mga huwag ashitaba, Lady Bato? Mato pa ba kaaning lugar? Mamalit pa ba kadya sa asan ni upaliton? Kung makapalit man galing ka, kuno sa may benepisyo nga gikan sa ashitaba, maura imong makuha. Pero ang ashitaba, usa sa 17 ka mga ingredients nga naas atong kapsula mismo. O, di ba? Dagal kag ma-avail. Isa pa mo yung kagwa, kung makinala ng uban, oy, ka ng ashitaba, ra, ayaw ka ayaw kay para doon na kay protection sa imong kalawasan. Ang ashitaba usa lamang sa dagang yung mga ingredients nga naasa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Munang tumara na ka na everyday mo ang partner sa pangnaadlaw nga pagkinabuhi ka makabuhay. Aron nga kita, laskig kanunay.
7: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
3: Ayaw pagpakawa sa paglaom ka makabuhay kuno na kay balatian sa pagkakaron o kunwa manggaling ayaw kaayog kahadlok kay naay protection alang sa imong kalawasan. Syempre kung ikaw hilig sa pag-inom og kape, kunya na kay mga giconsider para sa anang acidic ka, naga-acid reflux ka or naga-palpitate ka kung magkape ka, mataas imong BP, maglisod sa paginhawa, murag malipong, murag hawang manghaw guban pa. Kunya kay di man pwede di ka kainom og kape kay coffee is life man kintahay ang imong pen. Oy, kung sa mga kape imong ginainom ka moron, nga imong gipang antusan, kaya basta makakape ka lang yun, nakubihain na, ipadapli na, mag-switch ka na sa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17 giusa lamang. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa atong kape, kamakabuhay, nga dili makadaot sa atong lawas. Tungod kay sa kadaghan ng mga benepisyo nga makuha nato gikan sa daghan or 17 ka mga ingredients nga naadya sa atong kape, na kumakaayo sa imong panglawas sa kinatibukan. Usa sa 17 ka mga ingredients nga nasa ato ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ka makabuhay mao ang turmeric. Usa bay benepisyo nga makuha nato gikan sa turmeric. Ang turmeric makapataas na sa antioxidant capacity sa ato ang lawas. makapaligon pag yun na sa brain function nato mismo, o niya makapaubos na sa posibilidad nga ikaw makabaton og brain disease. Ako kay matabang ang turmeric, pipila pa lang na napakoy idungag. Ang turmeric, makapaubos usap or makatabang para ikaw malikay sa mga nagkadaiyang mga cancer. O kung pananglit na nakay usa sa daghan ng mga matang sa cancer, makatabang sa bang turmeric na kanang kansera nimo, ang kanang cancer cells, inainayon sa paggunob, sa pagguba, wawasakin, kumbaga sa Tagalog pa, para mawagtang sa imong sistema. Unya ang turmeric, makatabang usab arang ikaw tambalan or makalikay sa Alzheimer's disease. Ang turmeric makatabang usab sa mga adunay arthritis. Makatabang usab ang turmeric kontra sa depression. Ang turmeric makatabang usab para mas mag-young or mas mubata ang imuhang aura. Unya tabangan sab kang malikay sa bisan unsa nga AIDS related chronic diseases. Ang turmeric ka makabuhay usa ka natural anti-inflammatory compound na adiha. Dunay bioactive compounds nga dunay powerful medicinal properties nga makabenepisyo syempre ang atong kalawasan. Ang turmeric makatabang usab batok sa pagbato nimog sakit sa skin or sa imuhang panit. Daghan kaayo og daghan pagyon ang mahatag nga kaayo sa atong lawas gikan sa turmeric nga atong i-take sa atong kalawasan ka makabuhay. Og ang turmeric usa lamang sa 17 ka mga ingredients nga giusa lamang pagsagol sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1. O, unsa pa imong angin buhaton? Everyday ka na mo inom sa atong kape. Wa kay kabalak, ani? Imo pang ika-celebrate ang kaayuhan ngay mong maangkon sa adlaw-adlaw ning mga pag-inom sa atong EXL Coffee Mix 17-in-1.
6: Nasumukan mo na ba ang kape na may native purple corn? Try mo na! Hindi lang ito kapeng kape sa lasa, puro at natural pa. Ayon sa pagsusuri ng United States Department of Agriculture, ang native purple corn ay puno ng mga sangkap na lumalaban sa obesity o labis na pagkataba, pamamaga, diabetes, sakit sa puso at cancer. Mayroon din itong antioxidant properties na nakakaiwas sa pagtigas ng mga daluyan ng dugo sa kidney o glomerulosclerosis na nauugnay sa diabetes. Nakakaintriga, hindi ba? Hindi pa huli ang lahat. Oras na ito para tikman ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kape na gawa sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, luya, turmeric, ganoderma, mangosteen, malunggay, kanela, bayabas, at rosehip. Siksik yan sa vitamina, mineral, protein, at fiber na nagdudulot ng malinis at healthy digestive system. Vegan yan at gluten-free pa. Ano pang hinihintay mo? Switch ka na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL All-in-One Skincare Oil. Maging parte na ng aming lumalaking komunidad na pinahahalagahan ang kalusugan at wellness. Search EXL Makabuhay Plus on Facebook, TikTok, Instagram, Shopee at Lazada. Available din sa inyong suking butika.
3: Daghang salamat sa pagpaminaw ka makabuhay og alang sa EXL Makabuhay Plus. Ako po ang inyong lingkod, ang naginusarang
5: Lady Batu.
1: And now, sa sumpay ang ikatulog katapusang tipaka nga parte sa Chapter 7 sa Revelasyon ni Choling, di nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
5: Tambagi ko, Lady Batut. Tambagi ko, Lady Batut.

0: Battle biro lamang naman ang one-night stand na sinabi ko, pero kung kakagat sana noon si Sir Barry, okay ligaya ko sana. Pero sadyang ayaw niya sa babae, or sadyang ayaw niya lang talaga sa akin. Kaya naman Lady Battle, ibinaling ko na lamang ng pilit kay Chanchan ang aking atensyon. Nagsumikap po akong isang araw magselos si Barry, pero talagang naupansin sa kanya ang lahat.
1: Grabe ka, Choling. Head over heels kayo nimo si Chanchan nimo da. Giunsa man na nimo, murag yung imong gilumay.
0: Grabe ka, Sir Abril. Lumay good taon. Kung tinood pa ng lumay, dugay raon tang nayabag na ako si Sir Barry. Naskambay ako, ana, ha? Huwag yun doon si Sir Barry anong lumay-lumay.
1: Sagdi na lang, Choling. Swerte ka man gihapon kung buto naon kang Chanchan ba? Idara na lagi, dili gwapo, pero sapian man sa bugyutaan. Karong panahon na raba, praktikal na kaayo. Kay ang gugma makapas mo, samtang ang kwarta makagwapa.
0: Pero, magmalipayon gud ka ako sa kwarta ni Chanchan, Sir Abril? Kung magkadayon, Mingduha?
1: Choling!

Kinsay nagdahon nga adto karari ay tugpas sa gurami, chole. Gurami good town, ma'am Lolit. Gurami good. Gore? Gurang na ba? Ay, amot ni tao ini, uy. Desperada na ba kung matawag ani, ma'am Lolit? Dili man hinon kaayo. Pero at least, tunay.

Sa? Kay mahal ba yakay na ko si ano? Unya gibaliwa lang ko niya. Tanawa na po ko sa Langinoon kong tubay ni Chan Chan. Lord have mercy on me!

Chatted char lamang naman, etchos lang, joke lamang naman lahat. Mabait si Chan Chan, kaya't pinagsumikapan kong maibaling na lamang sa kanya ang aking pagtingin at ang aking damdamin. Pero habang ginagawa ko po ito noon, patuloy pa rin naman ang tibok ng aking puso para kay Sir Barry. Hirap po akong mag-move on, Lady Batod. Minsan nga noon parang gusto ko nang magsisi sa buhay. Hindi ko po kasi alam kung saan patutungo ang landas na tinataha ko noon. Gulong-gulo po ako.

0: buhay ang drama nga imong nabati, gibuhatan og dula sa radio, ug ubos sa direksyon ni Ron Sumampong Esperi.
1: And there you have it, kamakabuhay ang nabati, akin natibukan sa chapter 7 sa revelasyon ni Choling. Pero pa mi end dito ang tanan, sumpayan gihapon nato na sa musunod pang episode sa atong tulumanon. Pero unya, human sa pipila ka mga pahinom do, mamalik lang tapin na abrupt para atong hisgutan o lakbitan ang atong nabati, akin natibukan chapter 7 sa iyang kasaysayan. Kanang tanan din nilamang sa atong tulumanon, imong tulumanon.
2: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batut.

0: Naghahanap ka ba ng solusyon para sa pagod, panghihina at constipation? Posibleng kulang ka sa B vitamins. Maaari mong matagpuan ang B vitamins sa itlog, spinach, beans, tuna, saging, bakwan, soy milk at lemon. Pero para sa mas madali at komprehensibong solusyon, subukan ang EXL Magkabuhay Plus Dietary Capsule. Gawa ito sa vitamins B1, B6 at B12. Kasama ang 16 na makapangyarihang sangkap katulad ng makabuhay, moringa, ashitaba, neem, guyabano, ginger, garlic, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, sambong, lagundi at vitamin C sodium ascorbate. Para sa kabuuang kalusugan, sa halagang 20 pesos lamang, protektado ka na, tipid pa. Hindi pa huli ang lahat para sa iyo, kamakabuhay. Gawing EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ang iyong araw-araw na kasangga sa kalusugan. Subukan niyo rin ang EXL Coffee Mix 17-in-1 at EXL All-in-1 Skincare Oil para sa inyong kumpletong wellness routine. Maging alerto, maging matalino at manatiling malusog araw-araw sa tulong ng EXL. Dahil sa EXL, healthy ka araw-araw. Mabibili sa mga suking butika.
1: Nahibaw ka ba nga ang sobrang paggamit sa cellphone o labaw nga screen time makahatag og mga sakit sa pagtulog, pagkakapoy sa mata ug problema sa imong panghunahuna? Ayaw ka balaka. Ani ana ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Gikan sa 17 nga mga natural na sangkap aguna kini curcumin content gikan sa turmeric nga makatabang aron makakuha ka og healthy eyesight para andam ka sa maski unsa panghagit sa kinabuhi, maski unsa pakalisod imong ginagian ka makabuhay. Laban lang, go lang, go for health, go for life. With EXL, usa ka painumdum gikan kay Ate An.
2: Makabuhay.
3: May buhay sa makabuhay.
0: Daghang salamat Ate An, and syempre dili lang kay turmeric ang naa sa atoang EXL Makabuhay Plus Capsule ka makabuhay. Kung dili daghan, 17 matod pa ni Ate An, which is true. 17 ka mga ingredients giusa lamang sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga di natong kinahanglan tumaron everyday. Mo natong partner sa pang-adlo-adlo na itong pagkinabuhi. Kalimti na ang pag-text sa imuang ex. Ayaw lang pagtumar sa itong EXL Makabuhay Plus Capsule. Nga naman, di ni mo kamahayan. Kamakabuhay ka na tungkol kay daghan kay mga ingredients. Di na matagusa ka ingredients na ay daghan ng mga benepisyo ang matagusa ha. Nga itong ma-avail mismo sa itong lawas para sa ato ang good health. Usa na diha ang ginatawag natong serpentina. Kanang serpentina kamakabuhay gikinahanglan na sa itong lawas. Serpentina or snake grass. Mabito ng serpentina, no? Serpentina. Bitin kay paminahon ba, no? For snake grass or serpentina, bonggang-bongga na ang makapatay kamakabuhay sa tanang cancer cells sa lawas. Muna kung maglaga ka ng dahon sa serpentina, maka-sure gid ka nga you can never go wrong. Inana. So, imuha ng pabukala ng mga dahon sa serpentina, sud sa 10 minutos, una ni mo inumon. Siyempre, pabugnaon, pasabno, ana. Mahimo usab nga imo ng i-blender, kauban ang lemon juice. Nga gawas sa pampatay sa cancer cells, ang serpentina kamakabuhay, bongga usab ang serpentina. Aron mo ay makapaubos ato ang cholesterol level. Makapabaskog, makapahimsog, makapaisog sa tong immune system. Unya ang serpentina usab makapatanggal sa mga toxins sa tong lawas. Unya makapanormalize pagyud ang serpentina sa blood sugar level. Unya tambal usab ang serpentina kamakabuhay sa lupus. Yun. Makatambal usab ang serpentina sa anemia. Sa pagpanakit sa imong likod, makatambal ang serpentina. Kung doon na kay thyroid problem, agoy. Sulbaron lang na sa serpentina. Pero dili lang kay kausar pong kamutambal, no? Everyday, as in religiously. Kung doon na kay problema sa kidney, makatabang ang serpentina. Kung doon na kay vertigo, sama na ako, makatabang ang serpentina. Kung ikaw taas imong BP o doon na kay hypertension, makatambal ni mo ang serpentina. Kanabitang asthma, UTI, mayoma sa mga kababayenan. Naku, katambalan ka mo ni Ana. Pinaagi sa ato ang pag-take sa serpentina. Ganon. Makapaubos pagyod sa tendency nga makabaton kag Alzheimer's disease. Kung doon na kay matake nga serpentina. And kamakabuhay, good news. Kaya ang serpentina, dili lang kay serpentina ra. O kung doon sa may imong ma-avail nga kayuhan na nasa lawas, ang imong makuha. Kung dili ang serpentina, usa lang na ha sa 17 ka mga ingredients nga giusa sa atong kapsula. Mo nang everyday ka nang mo inom kamakabuhay para safe ka. Aalagaan ka, magiging okay ka pa og peace ka imong panglawas. Kung everyday kang mutumar sa ato ang EXL Makabuhay Plus Capsule, isip imong dietary supplement.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Adik ka pa sa kape? Okay lang yan. Dahil ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay may pinagsama-samang sangkap ng native purple corn, mixed herbs at arabica. Masustansyang sangkap at sarap na talaga namang babalik-balikan mo. EXL Coffee Mix 17-in-1. Nutrisyong sarap sa paborito mong kape. Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 ay mabibili na sa mga drugstores at pharmacies, Lazada at Shopee. EXL Makabuhay Plus. Health and wellness for God's glory.
3: May buhay! Sa makabuhay!
0: Kamakabuhay ng imong kape nga napuno og sugar, mga 3-in-1, 5-in-1 nga way kaayuhan nga mahatag sa imong lawas. Nako ipadapli na na kay nag-usik ka lang sa kwarta, nag-usik ka lang sa panahon. Unya imuha pa yung gibutang sa risgo ang imong kaugalingon nga health. Mag-switch ka na sa pag-inom sa kape. Atong kape, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. 17-in-1, 17 ka mga ingredients giusa, gihimong usa sa ato ang kape. Kamakabuhay, usa na sa 17 ka mga ingredients ato ang coffee, mao ang mangosteen. Bonggang bongga ang mangosteen. Usa ka na ka food supplement from powdered pericarp. Kan pitong makahunaw na ka ba nga, hala prutas ra man na. Na dinhi kayon nga mahatag sa atong laws, of course, di ba? Ang mangosteen mangod nga prutas nindot na source sa santones nga makatabang sa pagkapa-improve sa ato ang physical well-being. Ganon. Ang prutas nga mangosteen ka makabuhay, makabenepisyo kita ni ana, especially ang atong lawas, kana tungod kay taas sa nutritional values ang mangosteen. Gawas sa delicious or lami ang mangosteen, syempre bongga pag yun ang mangosteen nga source sa fiber o carbohydrates. Unya, taas pag yun na sa content sa vitamin A o vitamin C. Magikinahanglan nato. Yan ang kinahanglan sa tag-iron, calcium and potassium, kanang tulo pag yun, naagihapo na sa mangosteen. Ang prutas nga mangosteen, o bonggang-bongga, mao na'y moderate nga source sa B-complex vitamins, sama sa thiamine, niacin, and folates. Yun. Mao na ang mangosteen makaayos sa atong lawas. Nang bonggang-bongga, unya ang mangosteen ka makabuhay o sa lamang sa 17 ka mga ingredients nga naadhi agisagol sa ato ang EXL Coffee Mix. 17-in-1. No questions at all. O way pagduha-duha. Way pagduda. Makapa-abtik. Makapa-healthy ang ato ang kape. Di ka malugi. Di ka makapanukmat tungod kay makapaayo sa imuhang lawas. Makabenepisyo ang imong kalawasan kinaagi sa ato ang kape. Mao na magkape na ta everyday. Ari ka na mag-switch na sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Para sa EXL Makabuhay Plus. Ako ang inyong lingkod,
3: Lady Batu.
0: Siyempre sa atong pagbalik mismo sa atong tulumanon, ang ato ang programa, ang imong programa.
3: Tambaki ko, Lady Batu. Tambaki ko, Lady Batu.

0: Oh, hi! Kamakabuhay! Welcome back sa atong tulumanon, sa imong tulumanon, ang tambagi ko, Lady Badod. Siyempre, nabati na natong kagani ang kinatibuk ang chapter 7 sa revelasyon ni Choling, pero pami-end ito ang tanan. Karoon natong kisgutan o glagbitan ang atong nabati ng drama kagani. But before that, ang pambansang reminder, ang pagpahiyom, ayaw kalimti, and we can never go wrong. God bless us. Mabilisan lamang to. Oo, nagdali ko because we're jogging out of time. Charas. Well, hello, Choling. Salamat again sa pagpadangat mo sa imong kaagi. Thank you. Nalingaw yung kunimo ever. Oh, hangtod sa ending ba sure kay ko nga magnisi ko samtang mag-feature sa imong story. Anyway, kung basihan nato ang chapter 7 sa imong kaagi, dili pod maayo Choling no nga kanabi taong naitaw nga nakagusto nato unya murag feeling nato sa lawayon siya dagwa niya ato pong minuson iyang pagkatao niya nagadawat ta grasya gikan niya lain pod kaayo no ingrata ra pod kaayo ta. Naibaw kong nag-joke ka pero kanang matang sa joke di na kinala ipanulti pa kang bisan kinsa. Pwedeng naitaw nga makatawa, makapahiyom, mutubay sa imong joke. Pero kung makadungog tong taong gigamit mo sa joke, tipod maayo. Naabiyay ka ng komedyante nga sikat diri sa Pilipinas nga gamiton niyang katawanan ang physical sa usa ka tao, tipod maayo ng mga tawa ta kay gibuli ang usa ka tao, no? Ayaw pod, no? Pero anyway, kanang gugmani mo nga para kang Barrycon, Sir Barrycon, atong basihan ang chapter 7 si mong kaagi, malimtan na nimo, basta tabangan nimo ko galingon nga mag-move on. Unya, imo nang ibukbo na lang, no? Sama sa usa ka balding gugma. Nga to kang chan-chan ang tanan. Kana kung interesado ka niya. Pero kung gamiton lang ni Musea para makamove on ka, unya, wa kay plano nga itakli nga to niya imong pag-ibig. Ang imong pag-ibig at pagmamahal, ayaw na lang kay mag-usik lang kasi imong panahon, unya, magamit lang ni mo si Chan-chan, mausik po ang iyang pagbati, ang tanan niya diha ni mo. Diba? Sa atong pagkinabuhi dito sa kalibutan, dilita pwede manggamit og tao para sa atong kaugalingong interes kay magabaan ta. Ganyan. Unya, bisan mo sa paman atong kaagi, si kanibuhi di tambalimot na magsampit sa Ginoo, isandig na to niya o isangpit na to niya ang tanan, atong isalig, atong iampo niya, nga giyahan sa taniya para mahibaw ta asa ta paingon sa atong pagkinabuhi diri sa kalibutan. Anyway, kamakabuhay, sundan nato sa masunod pang episode sa atong tulmanon, ang sumpay sa revelasyon ni Choling. Again, dinhi lamang sa
1: Tambagi ko, Lady Bato. Tambagi ko, Lady Badod.

Okay, kumusta? Kumusta? May adlaw sa kanatong tanan, may higala na resip kita sa atong naandang programa, Ang Mga Panid sa Kagahapon. Huwag kinilang gihapon yung higala si Kuya Arn, inyong ikauban. Sabay sa paghatag na usap og laing pagtagad sa laing tampo nga gi asoy o gisugilon diri sa ato. Pinagi sa cellphone. Ang atong sender karon lumalupyo kini sa Agusan Sur, usa ka babae nga si Mercy. Kumusta ang tanan taga Agusan? Mahinaot ko nga walay puas ug walay hunong inyong suporta. Pinagi sa inyong pagpaminaw, no? Daghan kayong salamat diha kaninyong tanan. Mahinaot ko anamos mayong panglawas. Kumusta ang atong mga users sa atong mga produkto sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon? Masinangundang na mo tungod kay nibalik na inyong normal nga kondisyon. Ay, okay na naman mo igiagian nga mga problema. Labi na sa atong Capricorn Gold with Malongga and Santon. Kay kining Capricorn Gold with Malongga and Santon, hibalo na may kasagaran, no? Pero basinaay na minaw ron nga bag-o na tong listeners nga kini atong Capricorn, baka tamang gini sa mga tao nga maglisod sa pagbawas sa matag adlaw. Kay ang pagbawas sa matag adlaw mahigala, pinakaimportante gini siya. Dili pwede nga mulaktaw lang tayo sa kaadlaw. Sa sinugdanan, oo, okay pa na. Pero sa ngantungad to, sa sige na siya nga malaktawan kada adlaw ng pagbawas ni mo, madugay magkaproblema kita mahigala. Importante nga magbawasan nato sa matag-adlaw atong hugaw. Labi na kung napatay mga hugaw nga na-stack padaan sulod sa atong tinae. Matingala na lang tayo nung nagkadaot man itong tinae nga. Dili man ka para inom, anong nagdaot man itong tinae. O niya tapos sa panahon sa tingkaon, buntag-unto hapon, naaman sa insaktong oras, di man ka mapasmod. Ngano nagkadaot man imong tinae. Mga higala, usasab na ang kos niya na ka ng tagdugay ta makapagawas sa itong hugaw. Kay hugaw guna mga higala, dapat na itong ipagawas. Mao na siya nga, may nahinitog mudao to sa itong tinae, magkutko to sa itong tinae, magkabukol-bukol atong tinae, hantod nga malata. Paingon sa colon cancer. Mga higala, dili na ito na ibaliwala, no? Kay pastilan, o simba ko, mahitabuan ta niya na. Unsa na lang. Isang pagani ng mga kwartahan, kasagaran nahitabuan niya na mga kwartahan, mga higala, pero wala gud sila ka-survive. Hinon itang tanan, mapuo mang yun. Ato lang ba nga, ikauban pa nato sa taas-taas pang panahon, ato mga mahal sa kinabuhi. Labi na sa mga nagkinahanglan pa sa atong suporta. Mao na siya mahigala, no? Ang atong Capricorn Gold with Malongga and Santon makatabang na sa mga tao nga maglisod sa pagbawas. Kay naman siya gitawag nga cleansing effect. Kini atong Capricorn Gold with Malongga and Santon gitawag kini siya cleansing effect mahigala nga muhindo sa sulod sa atong lawas labi na sa atong tinae o pinagi sa pagbawas, pinagi sa pag-ihi. Mao na siya mahigala, di lang siya ingon basta-basta nga nakapangapi ka nga mawala ang katugnaw sa imong palibot, sa imong lawas o nakapdo sa imong tiyan. Nakapanambal pa yun ka mahigala, nakaproteksyon ka. Huwag sa mga tao po nga maglisod sa pagtulog sa panahon sa gagabihon, basin og lisugmat ang insomnia, mao na maglisod ka sa pagkatulog. Mutakilid na lang ka, muhayang, mutakilid na sal, mukulob, sa tabunan ang naungun lang para lang makapiyong, para makalimot, para makatulog. Pero huwag ka makatulog. Ang atong Capricorn Gold with Malongga and Santon mahigala makatabang gyapon sa mga ingana nga problema sa pagkatulog. Katong wala pa makatisting, tisting ilang ninyo. Saan nyo pag-probe? Kaya ka na itong Capricorn Gold with Malongga and Santon, dili na siya maigiingon sa doktor nga sa higayon nga magpa-check up ka nga bawalan ka sa pagpangapi. Wala ito nga mga kapi nga giingon ni doktor. Lahit ito mga higala. Kaya na itong Capricorn, pure organic gini siya. Wala siya sagol nga chemicals. Rich in fiber ni, antioxidant, anti-cholesterol, caffeine-free, sugar-free, o pure organic mga higala. Mais nga makita nimo sa pouch nato og Malongga og Santon og naitasa. Basta magpalit kanini makita nimo na sa pouch para mao gito ang mahatag sa taga-pharmacia, ikumpleto ang pangalan Capricorn Gold with Malongga and Santon. Kay kumuingon lang kag Capricorn, daghay Capricorn, ubay-ubay ang Capricorn sa mga pharmacia o butika nya ang gusto nimo nga tuwa. Mao na ikumpleto Capricorn Gold with Malongga and Santon para paghatag sa taga-pharmacia. Makita ni mong usaka pouch nga may pagka-black, may pagka-gold yellow. Nga, naitatak nga 200 grams. Dapat kita igagmay nga 110 grams. Ang nga nandag ko, 200 grams. Kung kapi na malangganing, Capricorn Gold with Malongga and Santon. Og dayon usab sa mga trabaho nga mga hago kayo, dili malikayan ang singot nga manggawas, mupuli ang bugnaw nga hangin. Mahitabo nga pamaulan ta,
manakit atong lawas, dili man pwede nga pagkaugma, manakit atong lawas na pag kita'y trabaho, balda atong trabaho may gala. Muna, kung naatas sa mga bugat nga trabaho, pasingot, hatagan itong proteksyon atong kaugalingon, nga makamintinta sa panginabuhi, makatrabaho sa matag-adlaw. Di ito'y haplas may gala. Kung labantayin ni mga bugat kayo mo trabaho, dagang kay kagsingot nga ng gawas, niya mo puli ang kabugnaw, pamaulang labas niya na, ang atong orayon, herbal liniment oil. Duhan ka klase, ang isa green ang taklob, nga daghan siyang kagamitan, ug ang isa orange may pagkamintol, may pagkabugnaw. Dirisa ta sa green ang taklob may gala. Kining green ang taklob may gala, daghan siyang kagamitan. Matong kingon ako nga pamaol, panuhot, labi na sa mga buntis. Mga buntis na pagkaplas gid mo ha. Kay pag-abot sa inyong pagbati, layo mo sa panuhot. Wala mo'y panuhot. Dali ra kayo mo makapataw sa inyong anak, basta plaster ang inyong anak o inyong baby nga nasa ilawom sa inyong tiyan. Permintin ninyo na haplasan ninyong tiyan, di mo babala ka kay wala na chemicals ang atong haplas nga Orion Herbal Liniment Oil. Mga pure herbal ang anadi ha. Na si citronella, kakawati, akapulko, napagkisagol nga himag, guaba, luya. Basta mga pure herbal gid ha, wala gyoy chemicals. Na pwede sa mga bata, sa mga bata nga pilat pakabulan, pwede haplasan ninyo anak, kay wag ginay halang. Proteksyon sa lamok, nga dili ka matugdungan og lamok, labi na mga bata, mga inahan, mga ginikanan. Haplasin ninyo Orion nga green ang taklob na inyong anak para dili siya duulan og lamok. Eh, delikado ng lamok dengue. Simba ko matugdungan ninyong anak, na, di takay balo, matingala na lang tanga, kanunay balik balik ang hilanat sa inyong anak. Na, di na lang takay balo nga nagrabi na di ay. Samtang nga wala pa na may tabo, maghatag na tag-proteksyon sa atong kaugalingon, labi na sa mga bata, ngayong haplasan before sila matulog. O nakaninod sa bana, pwede sa mga samad. Kung simba ko masamad ka, tambalan ni mag-urayon kiningrin ang taklob para dili siya at balik-balikan og langaw na kusog mangutkot. Kaya ka ng urayon na citronella, dili ganahan ang mga langaw og mga lamok niya na makabaho. Nadali siyang maayo na imong samad tungkay doon na siya ay himag oil extract. Amo nang nasa atong urayon nga green ang taklob. Ya, pwede siya sa mga bukol, na yung mga bukol sa mga parts niyong lawas. Butang ilang urayon ng gapas, itaplak rito niya mga kaunggo, mga katul-katul, mga allergy sa panit o labi na sa mga buni, pangagod, kaspa. Kung wala makuha na sa mga usay niyo ipagtambal, tistingin ninyong orayon. Tanggalo na, labi na ka ng kuto o glusa sa bata. Kuya man, haplasira ng buhok sa bata. Lukpa kung naglibog na mo, naglabad na sa inyong himuon nga maayo nga. Ang uban mo, ingon na lang, upawan na lang ilang anak. Pero tistingin ninyo sa orayon. Haplasi siya, lukpa siya. Niya dahil pagkalukop na, putsa siya silupin mga usa ka oras. Kay manuhutsuhot man ang orayon dito sa ilawom sa scalp sa bata, dili ganahan ang mga kuto o glusa o kuyaman, tabi-tabi lang sa masinay nagkaon karong orasa, no? Pasensya kayo. Manang, ang orayon nga green nagtaklob dagan siya kagamitan. Sa mga adunay almoranas din ha, soksoki lang ng ganyong lubot, nga nai orayon ang gapas. Mga 2 weeks, kung nitukar yung almoranas itong kay nakakaon mo mga bawal, kanara, mga higala, makatabang lang atong orayon nga green ang taklob. Og dayon sa mga higala, kining orange ang taklob, pang-massage lang gini siya. Pareha gyapon sa green pang-massage. Kung pang-massage ang orange ang taklob nga orayon, pang-massage po na ang green ang taklob. Pareha lang sila. Diligid sila mabintahaan sa uban haplas po nga pang-massage. Pero ang nakalahi lang sa orange ang taklob, kaya namagot yung mga higala na to nga mahilig sa mintol ug bugnaw. Mao na ang ipaiguan sa supplier sa atong orayon, nga matagag pagtagad ang mahilig mintol may pagkabugnaw nga haplas. Inout ko mahigala na sabta ninyo, no, ang ato mga gishare nga product. Napakuyoy uban pa nga mga product akong ishare sa inyo ha. Pero unya na ato sa sugda na sa paghatag og kinabuhi ang maong kaagi ni Mercy. Mercy, ano yung maong kaagi?

Mga higala, ganong dili parehas or patas ang kinabuhi sa matag tao na ay mga tao nga nagsubra. Part sa mga pagkaon o lami ang pagkaon ay mga tao nga niya na nanubra na ang ilang mga pagkaon sa matag adlaw. O nga nung usab adunay mga tao nga dili kumpleto ang ilang kaon sa matag adlaw na ay mga gutom. Ugnay mo ingon nga gisilutan daw ng mga klase ng mga tao nga gutom. Nga kasagaran nga maura ba ang nagaalagad sa atong labaw makagagahom ni mga pobre. Pero ngano? Nga daghay nagantos. Mahigala, mao kini ang kaagi ni Mercy. Para inyong masabtan atong tagaang kinabuhi. Pero sa dili pa, ato sa yatag kaniya ang iyang gipangayong awit.

0: Sonia? Sonia? Asa mo ni? Mga tao din eh. Sonia? Kalain siya mong lawas eh.
1: Oy, Rico! Anong saman ka?
0: Ganina rin kinibuntag pagtatrabaho na ako.
1: Sa, kailan dan kang mayon? Init mong liyogo.
0: Oo. Oh. Pasod lang sa kopi.
1: O, dali-dali. Anong saman ka? Grabe ng kurug-kurug bang ka?
0: Kalitra man eh. Kagahapon siguro ni nga naulanan ko. Gap, nagtrabaho may nagbuhos may. Bansa ko kauban. Init kayo. Pagka alas tres, kalit lang kami ulan. Nakita lang na mo ka nagdagom. Pero, nagpamilin mi nga nagtrabaho. Kalit pito ni ulan. Yato kami sa ibabaw. Wala kasilungan. Nabasa ko. Mauna nga, karoon ako ni gibati.
1: Basin, magtanaw tapos yung naitambal diri.
0: O sa'y paminaw ni Ma? Pahulin ako, itugnaw ko. Abitong habol, be, kaya mabukot ko.
1: Dili ka katrabaho, Ma.
0: Mutrabaho ko, dili pwede ka di ko mutrabaho.
1: O sige, pahuli lang sa diha. Basing ganan ka mo ininit tubig.
0: O sige, pag ininit tubig ka.
1: O sa may itong timplahon na ni, napakikwarta din ha.
0: Wala na raba.
1: Mao, pwede nga ininit tubig lang sa imo-im nun. Wala itong itimplahon.
0: Sige lang, kanang ininit tubig ra. Tayong paa sa mga bata. Nakasa si Mercy o si Tulin.
1: Tumaman to kanina si Kawas. Pasin mo uli rakat to.
0: Sige, pag init ang tubig, kay tugnaw kayong lawas na kuli o kasabot. Sakit kayong akong kalawasan.
1: Silang basin unya, hiloton ta ka, ha?
0: Mas may siguro.

0: bersih. Oh, muter bahu ko.
1: Hah? Gilut ka na ko kagabiin. Muter bahu ka?
0: Listo niya, hindi ko muter bahu. Ibalo nga gamay pa atong sweldo. Absinan pa na ako. Ang sarili atong kaunon.
1: Makaya naman din mo na gihilot na pa kagabi. Ako sa ikapon ni mong liogbi. O tanawar, gihilantan ba gani ka?
0: Sige lang. Basin mawala rin panington ko dito. Pasingot ko dito sa trabahoan para manggawas ng panuhot o sa bakain. Hinungdan din akong hilanat.
1: Uli lang din kang kundili makaya ha. Ayaw ipugos imong lawas. Pa, ang trabahan na ka pa?
0: Oh, mercy anak. Sige, wanto na ko.
1: Upauli ka basta ni makaya ha.

Oh, Rico. Pura man nagluya ka. Ah. Pura man. Di ba murag hilantan ka man gagapon? Oo, pero may trabaho lang ko kay may nalang dugang-dugang sa sweldo. Grabe ko, ano mo mura mapagag... Ano, nagpula ng mata ni mo. Sagdi lang, pura man. Basig digli pa ni mo kayag trabaho, ha? Mahingon lang ka. Para mo relax ka. Sayang, pura man. Ay, kung say sayang. Sayang ko niya, tapos madaot ka. Hindi naman mo relax ko. Pili tamang kapulihan. Sige lang, pura man. Trabaho lang ko. Ay, namutawahan na ka. Oh, sige. Pura man. Tiwaso na naman igbohos. Usabay ka po gusto akong bakauban. Makaya ba kanin mo? O, pura man. Abay! Saan kaya pa ni mo, Rico? Kayahon ba'y para lang makatrabaho, nayagi. Sige, dali.

Bisa buti minum lagi ladat. Lebat kaya kong ula. Pula daw kong mamata. Upa uli ko. Ay.

0: pa? Nihuli na lagay ka pa?
1: O anak.
0: Wala pa, pulahin mo matapaw niya. Punay mo punong naong.
1: Tumunis ka init, anak.
0: Kilantan pa ka pa?
1: O, mersi. Asa si mama? Limo.
0: Nara sa sulod pa.
1: O, sige, sige. Gusto niya?
0: O, Rico. Suskido ako ni mo kapulan ng mata ni mo. Gang, nantaka nga dili ka mo trabaho kay muragluya pa kayong lawas.
1: Sige nila, nakalahote maghihapon ko.
0: Be, muli og be. Suskido ako, grabe ni mo kainit. Nakautang kong tambal, nagandam na kong tambal para masipag-uli ni mo. Higilantan pa ka, makatumardain ka. Dali, diri.
1: Sabaw lang ako, huwag gano'y ikaw nung kanon.
0: Ha? Dili ka ganan mo kaon?
1: Sabaw lang ako, ha? Ay, lain akong dila, lain akong panglasa. Si kaon lang mo din, kaya mo pahulay ko.
0: Oh, sige. Mga anak, merci. Tulin. Si kaon na mo. Kaya timanon ako sa papa ninyo. Oo,

Ay, magsaba mga anak kang kayo nakapahulay si papa ninyo. Akong gilot-hilot ang agtang. Pati ang malikod. Patumarog tambal. Oo, man, tiri namin sa gawas. Ikaw, mersi, dilikad si Dool si papa ni mo kay... Ikaw ba si Dool, manang matugaw na imong amahan. Oo, man, dilikad mo Dool ni papa, ma.

0: birds. Anak, pa, ang si mama. Tuwa sa kusina, pa. Nagluto. O, sa sudan ka, anak. Pinaksiw man to, pa. Nagkaon naman minitulin. Kamu na lang ni mama. Gulatan ka niya, makamata ka. Sa'yo day mo nung haon day. Pagilantan pa ka, pa? O, anak. Pero bangon lang ko, anak. Merci, tulin. Para matrabaho ko. Matrabaho ka pa, laluya man ka pa. Sige lang mga anak, antos lang. Para makapalita og pagkaon na to. Kay wabsin ko, gamay pa'y sweldo ni papa. Namusta mo tagagamay. Sibara sa ko ni mama ninyo.
1: Ah, pa.

0: mo trabaho gyapon ka?
1: Oo. Sonya kay balo na ka.
0: Ilan tan pa man ka o?
1: Sagdira. Kayog panggaon ako na akong hilan at di ko mo trabaho. Musamot na yun kini. Asa kita ko tutunlan ni tulon.
0: Taro mata ni mo, nagpula pa ka ng mata ni mo.
1: Sagdira, kainit ra ka na. Mawala ra na.
0: Ah, kay kapi o. Pagkaon. Di pinaksi o.
1: Di lang ko. Kapiray ako ha. Huwag gilasan ako. Ikaon.
0: Nana, sige, sige. Matrabaho yun ka.
1: Oo, Sonya. Gamay lang. May nalang na ako'y mapaniuntog. Masundan akong tiyan.
0: Ah, ang namitaw ko. Ako lang gidagandagan para sin ganaan ka mukhaon.
1: Oo, sige.

0: Ay, bay Rico. Trabaho mali ka.
1: Listen, bay, hindi ko trabaho, bay. Na gamay patag sweldo, absinan pa. Ay, naglain ang lawas ni mo niya, tapos pugos kang trabaho. Gilang, maningkamot ko ba yung mga timbang ko sa inyo, ha? Ala, sige, hawit tanin, pungki. Maghakot ang buhangin kay para sa Excel. O, sige. Tara, kaya pa magka. Kayahon, bay. Kayahon.

O, pahulaysa mo. Mga launa, balik ta, ha? O, Porman. O, Rico, sa may ibigibante ni mo? Okay, Porman, pahulaysa ko, tulog sa ko din sa plane. Eh, pwede bang inita sa imong liog ni mo imong agtang? Ay, naroon ako ni tubig, Porman. Sus nga nun, ipugos man tao kagtrabaho, basi nun siya may tabo ni mo din rinoon. Kaya na, Porman. Ito, sa maning tawhana ni si Rico nga pugos magtrabaho nga ni Gibati. Grabe ka init ni mo, oh. Pura nagkurog ka. O sige, relax lang niya. Pag iyon lang di na makaya, ha? Ay, nang tawhana ni. Sige lang, Porman. Makaya na lang, eh. Patulog sa ko. Upawis ako. O sige, bay. Di ka sinaplin, bayo. Relax na, bay. O, bay.

0: Itit man.
1: Bay, Rico. Hapit na lang na, bay. 5 minutos na lang, bay. Saban, kaya pa?
0: Bay. Itit man, bay.
1: O sa ingit-git. Init kayong panahon. Sa ingit-git. Naaka niya sa napli niya. Hayag kayo. Nya, muingo ka ngit-ngit. Bayo, gabi kay ngit-ngit. Nya, karun. Untong dako. 3 minutos na lang para launa.
0: Ha? Bay. Huwag ko'y makita, bay. Bay, tabang, bay. Huwag ko'y makita.
1: O sa'yo ay makita. Nakikita pa kayo kaganina.
0: Bay, ganina may hanap-hanap akong pananaw. Pero karun, huwag ko'y nakita, bay.
1: Ha? Huwag ka'y makita.
0: Bay, kaganina, murag hanap akong pananaw. Lubog-lubog ba? Pagkatulog na ako, yung... Ako magkihilamusan akong naungag kay Pirting Inita.
1: Hala! O sa'yo makita ka kahayag sa palibot, o? Ayaw kong ing na nga. Labuta ka!
0: Oh, huwag ka'y makita, bay.
2: Oo, sa ka na?
1: Purman, wano sa'yo makita?
2: Ha?
0: O sa'yo makita? Kinuo ko. Purman, huwag ko'y makita, Purman. Hindi ko makita. Hindi ko makita sa inyo, ha?
2: Ha?
1: Atay, pasinabutan ni si Rico, Purman.
2: Isa, isa. Adiri, dali, dali.

0: Burma naon sa kini akong banar.
1: Sonya, pastila na mo ning hatun. Kay wa ko ni siya makita.
0: Wa kay makita. Rico.
1: Asa ka, Sonya?
0: Diyan ako sa mga tubangan.
1: Oh, si ato sa isulod. Si Sonya, isulod na mo ni.
0: Pa? Naon sa ka pa?
1: Asa ka? Mercy anak, tulin.
0: Padero ko sa imong kilid pa.
1: Sonya,
0: Ginoo ko. Rico, di ka makakita.
1: Huwag ko'y makita. Sonya, palingkura lang sa lipa. Pahulaya ha. Sulti lang unya ko kung unsay resulta ni ini ang kwa niya. Basin maulian rin ni unya.
0: Oh, Berman.
1: Sige, Sonya, ito sabi. Ati man na lang sa ini si Rico.
0: Sige, ako ribala sa iya. Ganong dili naman ni makakita.

0: sila ng adlaw, Rico. Wala yung kamauli sa imong pananaw. Oh. Ingon ni Porman, dili na yun daw ka makatrabaho kay wa man kay makita. Pagunsa na lang ta. Nga ikaw rin gisaligan na mo.
1: Amutun sa inay tabo nini akong pananaw. Oh,
0: Sunya.
1: Asa mga bata?
0: Anara sa imang kilid. Sige, sundong sa imo, ha? Ang sa akong buhaton. Ari ko, sa akong buhaton. Ngayon ka naman makakita kung sa lahat ng panginabuyog. Makikinanglano na ito sa matag-adlaw.
1: Pasaylo ako ninyo. Ipugos na ako akong kaugalingon sa pagtrabaho para lang sa ito, ah. Nga dili ta makabsan og pagkaon. Dili pwede nga akong absinan kay gamay ra akong sweldo absinan pa. Wala ko magtuo nga may tabo kini kana ako.
0: Kinuo. Ray, kumakunsa na lang kita nga ikaw ramong isaligan.
1: Pasaylo ako ninyo, Sunya, mga anak.
0: Pa?
1: Mercy, anak.
0: Di nakakatrabaho pa?
1: Dili na, anak. Kaya wala ko'y makita. Maglisod ako sa paglakaw.

Ay ko, malakas ako ha. Asa bang ka? Hibalo na ka, wala

0: Oh, Sunya. Asa maka?
1: Ah, boss. Masih na yung mga labunan ni mo diya, boss.
0: Labunan na kayo.
1: Sige, boss. Akong laban, boss B, para maka...
0: Unsa ka tinuod ka?
1: Sa to'y mong banang pangalan? Si Rico, boss.
0: Oh, Rico. Hindi na ko lumakita.
1: Oo, boss, tinood na din na siya makita. Mao nang nangita kong malabadahan o unsa'y matrabaho na ako.
0: Ah, dinini ka na lang. Maglaba-laba ka din sa kuha.
1: Tinood ka, boss?
0: Oo!
1: May nalang makapalit kong bukas.
0: O sige, dali din, solo din.

0: Salamat ani boss ha. Mabalik ra ko boss sunod adlaw boss.
1: Balik-balik lang diri kada adlaw na may mga trabaho diri. Hindo lang si balay kaya ako napukinigosyo gamay. Oh, si Mrs. Tuwa pa man. Sa laing nasod. Bawal man to'y nag-kapital sa among negosyo. Di ako po'y nag-atiman.
0: Oh, niya bro, di mong asawa, boss?
1: Oo. Di man kumaingani. Di ko ka-negosyo. Wala akong asawa. Tapos, ang dalara ko siya katito. Nalingaw man siya sa laing nasod. Di ako po'y mag-atiman sa negosyo na mo. Nga siya ang nag-kapital.
0: Ah, sige, boss. Ato na kong boss. Magpalit pa ko kinanglano na mo sa balay.
1: Balik lang diri, ugma, ha? Masin na yung mga... Kung sa'yo mahimo-himo na mo diri, ako rin bahala.

0: Ma, nai kay panda la ma. O, merci de pana. O, pangawin mo ni Tulin. Anong si Tulin? Tara ko ma. O, pangawin mo pana.
1: Sonia?
0: Oh, Rico. Ay, na magluto sa ako kadali ha.
1: Salamat ka na kaulit na di ka unsa naroorasa ron.
0: Hapon na. Pasensya nga lugay ko nakauli kay nang laba ko.
1: Nang labada ka?
0: Oo. Isod po mga apply kong trabaho nga. Si kanya high school na ako. Pero sige lang, maningkamot ko para makakaunta.
1: Oo. Oh. Oo, oh, sige.

0: Mercy? Ma? Ang panidanan ninyo sa papa ninyo habang sinaikin ang lano ni papa o mag-CR si papa. Gaira ninyo, ay sige maglakaw. Kayo makatima ni papa ninyo. Ama? Rico?
1: Oh, Mercy. Anak, asa ka?
0: Ako ni.
1: Gusto niya. Wala pa rin ka. Kanoong nilakaw na ka.
0: Di ko mananghit si mo ha. Pagsangpit lang ni Mercy ha kung nakikin ang lanon. Pasin mag-CR ka. Magpag-guide lang ka sa iya.
1: Ay, balon ako. Mulakaw na ka?
0: Oo. Sige. Pasin gutuman ka na pa may kanon dito. Kaya mo trabaho ko mang itapaw ka pangwartahan.
1: Sige. Mag-amping ha.
0: Aari ka.

0: boss?
1: Oh, may kaniya ka.
0: Anong inom de ka, boss?
1: Ah, may lingaw.
0: Buntag pa man, boss?
1: Ay, nakilaway gamay.
0: Ah, si boss, sa'yo patrabaho niyo, boss, na nilay ko. Ah, dali, sulod din eh. Sulod. Ganun ni katawa ka, boss?
1: Ah, wala, nalipay lang ko nga. Ako'y bisita. Nga, bago ko yung patrabaho.
0: Boss, murang tama lagi ka, boss.
1: Ano mo kikiinom?
0: Oh, pero lahat naman ng hubog, boss, pero ikaw mo rin magkatama.
1: Ah, tama sa'yo.

0: No, no. Ay, nung pangutana niya. O sige, pa dito mga trabaho nito, hinlo ito na plato nito, gasunon, kagabi pa to akong pagkaon, nagkilaw po ko, o niya, natigsim-tigsim, o niya, ay, kaning kalipay sa kuan, walingaw. O, oh, sa ganang fuel na sa imong lamisa, boss?
1: Oo.
0: Boss, di siya po ka, boss?
1: Oh, gamay lang.
0: Hindi lang tama. Ingon ba? Stress ba? Sige na. Magkasipa ko ka lang dito. Huwag paliwag na ikot sa CR kay Murag. Mahabaw na to akong CR ko doon. At tumati man lagi.
2: Bahala kung sabos ka ba, boss. Basta makakwarta lang ko.
0: Why problema? Kaya panahin sa kong inom dito, ha? Sige, mahinloy sa ito dito ko.

0: Grabe naman ang CR ni Boss. Ako lang ni hinloan. Pwede man ni Bossing. May kahin lang hinloan na.
1: Sunya!
0: Oh, Boss?
1: Ano na hindi ka CR?
0: Oo, Boss. Ako yun lang ni mong CR. Kumano ko pang hugas o plato, Boss.
1: Ah.
0: Anong katawa man ka, Boss?
1: Ganda lang ko nagtanong sa'yo, ha? Nga naghinlo-hinlo ka diha. Sa panagtuntuan ka diha sa ako, han?
0: Ano sa pagdili ko mo, doko, Boss, nga? Ako yun lang ang inidoro ni mo, Boss.
1: Oo ba? Lindot pa rin kang dughan diha, eh.
0: Ha?
1: May alam na ito. Sabi ni mo, Sonia, lahat po ba yung kining layo ta sa asawa? Ba't yun po natong kamingaw ba?
0: Ah, normal na, Boss. Kay kuan man. Kanang lagyo man mo. Aning kamot man din si ma'am.
1: O niya, na ito kinanglanon. Wala tayo ma... Basin o pwede ka.
0: Ha? Boss, ayun akong basto sa good, Boss. Na ako'y banan, ako'y mga anak.
1: Huwag magkumangutan na huwag na kay banan. Hipaloko. May na lang ba? Palipas sa oras ba? Hinam na kay ko. Sige na, ako rin bala.
0: Boss, ay ko binuangin, Boss, ha? Ay ko binuangin, Boss.
1: Dali, dali. Sabaga.
2: Okay, may gala sa dili pa nato ipanayon, no? Ato sang paminaw ng mga pipilang ang mga testimony may tungod sa atong mga product. Ani ang testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon?
3: Mahigala, diata karon sa may Sanao Katipunan sa Bongga del Norte. Ngayon atong hinabion ang usa ka higala na ito nga si Walter Umag. Nga matod pa niya, aduna siya problema sa iyang panit, sa iyang mabukton nga pertinong katula. Kay si Isag sa kaglubi. Hantod nga matod pa niya, nakagamit daw siya sa Orion. Mahinungdan nga nawala ginang problema sa iyang katul-katul sa iyong mga bukton. Walter, unsa mang sinugdanan sa imong katul-katul sa imong panit o sa imong mga bukton?
4: Ayan ni sir, sa kakong lubi akong darbao, sa karaming lubi, dito na ako ninakuha. Buyag-buyag siguro po niya, dahil kanila ngayon nagdako. Matod sa nidaghan, sige ako makalutan mo itong kanabog ko sa imong programa nga na kay Orion Depictivo kayo, nikuha na lang po ko. Katura akong nakaayos akong samad-samad nga katul-katul. Dahil depictivo mo kayo, ang tod karon. Moya mo gamit.
3: Wala ba mo balik ang imong katul-katul sa panit human ka naggamit sa atong Orion?
4: Wala na gid sir. Ang tod karon absent akong pamanit.
3: Ang tod pa ba karon sige kagagamit?
4: Ang tod karon.
3: So, o katong testimony sa atong higala nga si Walter Umag diri sa barangay Sanao Katipunan sa Bongga del Norte.
2: Okay, may gala mo itong testimony sa atong Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mahigala, no? Hayo ninyo palabya ang nabati ninyo. Labi na sa atong product ang Capricorn Coffee. Makatabang kini sa inyong tibuok pamilya. Bisan ikaw mismo, mag Capricorn Coffee with Malunggay and Santon. Mapalit ninyo sa inyong mga parmasya na dool sa inyong lugar. Ano pong testimony sa atong Orion Herbal Liniment Oil?
5: Okay, muna siya human sa pila kasimana nga nakras ka sa motor.
6: Natulo na ron.
5: Tulo kasimana. Mauna yung perting ugahan na.
6: Ayaw na.
5: Oh, ayaw na. Unsa yung tambal? Ha?
6: Orion.
5: Ay, Orion. Okay, so muna yung Orion Herbal Oil, haplas ng bayan. Effective?
6: Ay, super.
5: Ha?
6: Super. Very effective.
5: Very effective.
6: Retso, kauga ang mga pangos. Wa na mo.
5: Tanaw ka isa, no?
6: Ayaw ka isa.
5: Grabe. Dagang pangos. So, muna yung mga kagalaan ang ka-effective sa Orion Herbal Oil.
2: Okay, may kalam ako itong testimony sa itong Orion Herbal Liniment Oil. Dako kinigtabang na sa inyo ang tanan. Okay, parahin tayo sa mga testimony mga higanda, labi na sa ito ang Merveplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa inyong mga anak.
7: Nangita ko vitamins na makaganan sa pagkaon sa akong anak. Sa pipila ka beses na akong pagpainom aning Merveplex Syrup, nakita na ko nga ganado na siya sa pagkaon karon. Naundan-undan na gid siya. Na ako'y ipainom niyang vitamins sa una, pero ang sakit man niyang tiyan, hindi siya muangay. Maayo ang epekto ni Nerviclex, ako na dyan siyang i-maintain sa akong mga anak.
2: Okay, mga inahan, no? Ayogi ninyo ihikaw sa inyong mga elementary ng mga anak ninyo. Dako kay nagtabang ang Nerviplex Serap para sa mga bata. Dili na magduha-duha, no? Kung unsa nga klase ng vitamins, Nerviplex Serap. Makahatag kini siya og brain memory vitamins, makatabang nga moalerto iyang utok sa klase sa bata. Tungod sa taurine nga nasa Nerviplex Serap. Matabangan nga mugana ang kaon sa bata tungod sa lysine nga nasa atong Nerviplex Serap gihapon. Makatabang nga mas mopaspas ang pagtubo sa bata tungod sa chlorella growth factor. Nerves vitamins para lagsik og dili luyahon ang bata. Tungod sa vitamin B complex. Para mas muhamis samtang nagdako ang bata, blooming siya, no? Makita nimo tungod sa niacinamide nga nasa atong Nerviplex Serap. Og vitamina para dili daling magkasakit ang bata. Protektado siya kung mamintin siya sa Nerviplex Serap pagpainom tungod kay adunay vitamin C and zinc ang atong Nerviplex Serap. Og nasab kita yung Nerviplex EE para sa mga higala nato nga nawala ang gana sa pagkaon. Tumaro sa Nerviplex EE or appetite enhancer kay nani siya gitawag nga Boclizen nga pampagana sa pagkaon og makatabang pud ang Boclizen sa maayong pagtulog. Tungod kay napud siya gitawag nga B-complex para sa himsog nga kaunuran og kaugatan. Og sa lain bahin napod kita'y B40 capsule. Nag-agwanta ba ka sa tusok-tusok sa mga binhod sa imong kamot og tiil? Mauna ni gitawag nga nerves neuropathy. Tungod na kay nadaot ang mga kaugatan o gumikan sa taas nga panghidaron o kaha gumikan sa taas nga blood sugar tungod sa diabetes. Makatabang kaayo kaninyo nga matambalan ang mga tusok-tusok o binhod pinaagi sa pagmintinar o inom sa B40 capsule, ang high dose nga B vitamins. O gay kalimot, para sa maayong panglawas, ang Mega Carsof Gel Capsule. Adunay 1,000 mg with EPA 360 mg, DHA 240 mg o vitamin A 20 ayo. Sa mga naay high blood, makatabang ang Mega Carsof Gel, mga muligon ang kaugatan o maminusan ang flak formation o malikayan ang blood clot. Makonhoran gikan sa 15% to sa 30% ang triglycerides. Fatness niya mga higala nga nanubra sa itong lawas nga dili maayo nga kolesterol. Pero kung magmintin ta sa Mega Carsof Gel Capsule, makonhod siya o 15% to sa 30%. Mas mudaghan ang HDL or good cholesterol. O makatabang amo ubos ang BP o malikayan ang heart attack. Sa mga diabetic, makatabang ang Mega Carsof Gel nga mo increase ang insulin mo resulta kini sa pagkunod sa imong blood sugar level. Sa mga idaran, makatabang ang Mega Carsof Gel sa brain health tungod sa DHA content aron malikayan ang ango-ango. Kanang Alzheimer's disease ba, no? Din makalambo pod ang Mega Carsof Gel sa eye health tungod sa DHA nga maoy pangunang component sa retina. Sa tabang sa DHA, malikayan pod ang macular degeneration nga maoy hinungdan sa pagkahalap o sa ngadto-ngadto pagkabuta. Makatabang usab ang Mega Carsof Gel nga muligon ang kabukugan og mga joint aron malikayan ang osteoporosis og arthritis. Sa mga teenagers, makatabang pod ang Mega Carsof Gel sa inyong skin health. Dili kayo mo grabe ang acne. Og para pod sa mga babae nga nag-agwanta sa dysmenorrhea panahon sa binulan nga ringla. Matabangan mo sa Mega Carsof Gel nga dili kayo mo grabe ang kasakit nga inyong bation kay naani siya gitawag nga anti-inflammatory effect. Nga mas effective pa kaysa mga ibuprofen na synthetic pain reliever. Oy sa mga buntis ha, ang Mega Carsof Gel Capsule naani siya gitawag nga DHA nga makatabang sa brain development sa inyong gibuntis. Maunay rason nganong ang infant formula milk adunay DHA content. Kay daghan ang pagtuon sa science og nadiskubrehan nga makatabang gini sa mga bata. Basta magmintin ang isa kainahan nga nagsabak, maabil sa bata, hantod pagkatao, hantod siya yung pag-eskwela, preparado siya. Hinumdumi ha, kada adlaw magmiga ker kay daghang balatian ang itikar. Okay, ayon yung kalimti atong Ferbite Capsule. Para sa mga higala na ito nga nagluya kanunay, luspad tanawon, maglipong-lipong, gamay nga trabaho, daling kapuyon, ay napasagdi nga balatian. Mag-Ferbite Capsule, ang vitamina nga di ka makalasa o taya. Dayon, dili maghilab imong tiyan, dili maghapdos. Kondisyon imong ma-feel mga higala, dayon, blooming kang tanawon niya na. Dungagan pa sa sabon nga Dr. Loves, glutathione 10 times up, nga imong gamiton sa matag-adlaw, hayag kang tanawon. Dabi nagputi kadaan, pastilan. Pero muri na ka o muri no, okay gapon, blooming gapon ang tanawon mga higala.
0: Boss, ay ko binuangin mo sa, ay ko binuangin mo
8: sa. Dali, diri.
0: Sama ka. Ay ko. Buhay ko.
8: Uy, uy, nakalugnot.
0: Oh. Saan mo ng vacuum sa CR, ha? Ipuspos na ko ni sa iyo, boss, ko yung mong binuangan.
8: Asus, bisang ganahan ko na siya. Ibalok ko nga wala na i-point si sa timubana ni mo.
0: Ay, kung may nasa si boss, nagtaro kong trabaho din ni boss, ay kong hilapti. Naningkamot ko para sa akong pamilya, makakaon mi.
8: Tagaan, taman ka.
1: Ah, sige na ba? Ay,
0: puwi ka! Ang ganyan ang ulo! Kaya nakabahal ako ito, anak!

0: Unya?
1: Rico?
0: Oh, naon sa man kay?
1: Rico? Ibunalan ako ang tao nga akong kitrabahoan dito. Natumba man to. Nagkadugo ang ulo, ibunalan ako sa vacuum sa kaya akong hilabdan.
0: Oh. Unsa?
1: Oo. Oh.
0: Ayo. Nina nga ayo.
1: Ambot kinsa ron. Ma, naay ka nang nag-uniform ma. Nag-uniform? Oo ma, duha sila. Naay ilang struck police. Utsa? Rico?
0: Ayo. Oo, kinsa na. Oy, si Sonia ka, no?
1: Oo, sir.
0: Ato sa ospital ang imong gihikuan. Bunalan man imo.
1: Sir, nagdepensa lang ako sa ukaw kalingon, sir. Kaya kong ilamtan.
0: Di man ako tinuod. Kumukaso daw ka, andam siya mga tubang sa kaso. Anong hilamot daw ka? Gitulis daw ni mo siya.
1: Sir, di lang tinuod, sir. Iyan kong ilam talon na, sir. Dito sa CR, ako lang ginipinsa na kung kaugalingon.
0: Naikwarta dito sa salog. Samtang siya nga nabuyo, nagtawag siya sa Moa. Nakuha daw niyang kwarta nga imong gidala. Dali na kagdagan, gibunalan daw ni mo siya.
1: Dili na tinuod, sir.
0: Sir, buta na yung banan ni mo.
1: Oh, sir, di ko ba kita, sir. Dili na mahimo sa kasawa, sir. Sir, ginipinsa na kung kaugalingon, sir. Kaya kong ripon. Manang gibunalan na ako siya, sir.
0: Dito na lang ka makisulti.
1: Sir, ayaw ninyo ko ba na akong asawa, sir?
0: Sige lang, kay... Kinanglan na may og statement sa imong asawa nga kung sa tinuod nga nanulis siya, nagibunala man niya ang amo niya. Kunya, naikwarta nga nagkatag sa salog. Samtang nga nagbuyod doon, nagkadugong ulo, may gani nga nadala sa ospital.
1: Tinuod ko may kwarta, sir. Mabagkakwarta kiawiran.
0: Sige na, dito na ito sa buwatan sa pupulisan na sa bisina na mga sina.

0: mga anak, tulo na kanlaw nakalabay gikan gidala si mama ninyo sa kapulisan.
1: Pani na mo uli si mama pa.
0: Sige na, uban ko ninyo dito mag-ubantang.
1: Oo pa.

May kaya ni amo, Rico. Rico. Mapriso yung ko, Rico. Nano, ebidensya nga nagkuha ko kwarta nga nasakpan ko sa akong itrabahoan. Nagibunalan lang na ako para mabit-bit o mandala na akong kwarta pero wala ko kinya na umahimok eh. Nipungan ko sa akong itrabahoan pero di natin doon. Rico, magunsa na lang mo nga wala ako. Ma, dili na ka makagawas ni Alma. Ambot anak, kay napapantunan daw na nanulis daw ako. Gibunalan daw na akong bakyam sa CR ang lalaki. Tungod sa kwarta nga nagkatag na asa sa loob.

0: Merci.
1: Pa?
0: Walay pagkaon niya, day. Bisa gamay lang. Gutom ko, day.
1: Wala na rin, papangi. Kipakaon ako kay Tulin.
0: Gutom ko na.
1: Wala pa'y magpautang pa.
0: Sige anak, mag-uban kita tulo ni Tulin. Mangita at pagkaon.
1: Di man ka makakita pa.
0: Pahawira lang ko sa mga baga. Lakaw-lakaw ta. Para makita at pagkaon, wala'y mutunol ang pagkaon din sa tuang balay. Kundi ito mo lakaw. Kaya wala na si mama ni mo tuwa sa prisuhan.
1: Oo pa.
0: Sige na, hagaras Tulin. Kitang tulong mangita at pagkaon.

0: Asa naman ta, anak?
1: Wala ko kabaluan eh, pa.
0: Basin na yung mga pwede na itong magpangayaw pagkaon ni anak.
1: Nagtataonan pa. Tulin! Ate! Dali din eh. Hawit siya ko ah. Pahawit siya ko baga pa. Tabok na karsada pa. Pagkuhan pa hawid siya kung baga pa kay dangan na ba sa kenan pa.
0: Oh, sige anak, mercy.
1: Tuloy na hawid siya ko ah. Oo, ate. Tara, manabok na ta.

0: sa natanga tungod alit. Merci.
1: Kay kananan diri pa. Pwede ta mangayo.
0: Kananan? Huh? Oh. Sige anak, gusto yung pangayo anak.
1: Dali pa, para maluoy siya sa ato pa.
0: Oh, sige, sige.
1: Nang? Ah, masaya ato day. Pwede ka mangayo pagkaon nang? Igutom na si Papa. Naunsa man siya pangayoon. Nagnegosyo gani may pagkaon. Aram na lang may mo nai-income niya. Tapos pangayoon daw. Saan na lang mong kapital na mo, day? Dito mo sa unahan, day. Basing na'y manghatag dito. Kamay lang nang. Para kay Papa, kay gutom si Papa. Di na makita ang Papa ninyo? Pili, buta na si Papa. Ay. Ay, unya na. Pangatusan mo sa unahan. Kay bago pa rin akong giluto na akong masudan. Sige na, kay makakuha mo sa customer. Sige na. Ito sa mo sa unahan ka.
0: Sige na, anak. Tanga, anak.
1: Sige ba?

0: Ate Mercy, gutom na ako, ate. Wala pa man tagal ka pa ngayong pagkaon.
1: Mercy. Dili lang ko mag-standby, ha?
0: Ano man pa?
1: Ikaw nalang pangayo dito pagkaon. Kamang duha si Mamanghod, ha? Para dili ka masol sige guyod-guyod sa kuha, ha?
0: O sige pa, diara ka pa. Kaya padayon may mangayong pagkaon. Alaluspad na raba ka pa.
1: Gutom na magod anak. Wala ba'y tubig diha?
0: Sige lang pa magdalarong tubig. Tulindalin na. O ti, paal to sa aming pa.
1: O sige, sige.
0: Call?
1: Uy, pistoy! Hamo niya kayo na yung customero!
0: Call mga yun, amiga may call. Gutom na kayo, call.
1: Hawa mo niya, ma'am. Sino yung bataan eh? Mga layaw ni mga bataan eh? Asa ka mga ginikanan ninyo?
0: Laman ako, papa, dito, call. Buta.
1: Ha? Bahaw sa mo niya, may. Bahaw na mong init. Sige na, hawa mo niya! Na yung customero! So, pagsablikan ka mo na yung sabaw nung init.
0: Mga yun, amiga may lang, call.
1: Istor mo mas customer.
0: Oo, call. Tulin, dali na tulin. Di man sila mga tagtulin. Alakao nunta, abugo nunta. Gutom na kuti. Alipong kay kuti. Gutom na po'n galing ko po rin si Papa. Masi gutom na po'n to. Tulin, ato na lang ito sa unahan ta. Ito na, Tulin.

0: Ati, gutom na ako, ati. Tantun sa notis, papa. Anak ta nang bikiri, oh. Kurong na ako tuntulin. Ta. Nang. Mga tagpahan lang, di.
1: Ah. Tagsa mo, anak.
0: Nang tuluhan, nang. Para sabsa ako, papa. Sige na nang naman ako, papa. Good. Buta, tuwa dito. Tuwa sa layo.
1: Gamiling mga atik-atik ni mga bataan eh. Mga layas man siguro mo sa inyo, ha?
0: Dili man mi layas. Nang, amo papa ang buta mo, mama na priso.
1: Sus, kinuo ko ninyo. Ah!
0: Salamat nang, tulin. Ato na to si papa ta. Tagana tugpan, tubig ti. Magkitar tag tubig. Tanaw to sa tagay papa para makakawan si papa.

Darling, asa man si Papa? Ambuti, bulungan palo. Asa ka to paingon si Papa? Wala man. Kainan man to nawaan. Diri na siya. Pa, asa na si Papa, Darling? Tala, may taon na to sa unahan.

te, kapuyin ako te, dirin ako te. Di harang katulin, magintaon saan ako si Papa. Oo te, dirin ako. Apoy na. Abdos ako te yan. Sagado si Papa, di harang katulin ha. Oo te.

Pasirin mo ito paingon si Papa. Pa! Asa ka pa? Pa, asa ka pa? Di man to kita si Papa, pero nga wala nang siya din eh.

natulin. Te? Oh, natulin gilantan ka? Oo, oh, tilain ako. Lawas kapoy. Dali, dali. Papawanagin ako makiti. Dako dala na tubig. Inom ang tubig ko. Di ko, te. Di ko ganaan mo inom. Inuman yung tubig. Inao. Pagitapan ako sa papa. Mabuntagan na lang tadiri. Gabi ipas papa, wala ito makiti. Asa na si papa, te? Wala ko kabalo. Sige na, inuman yung tubig ko. Dili ko, te. Dili ko.

Tulang na may kadlaw diri sa dalan. Wala gid may kita na kay Papa. Tulen? Tulen? Tulen? Bangon na. Tulen? Tulen? Bangon na kay mong lakaw na tapangitaon at Papa mga ita po tagpagkaon. Tulen ba? Tulen! Tulen! Nangangas siya. Nangangas ni Tulen. Tulen? Wala makinawa si Tulen. Tulen! Tama!

0: sana day.
1: Ang umangon ko.
0: Oh, isa.
1: Naon sa mana?
0: Hala, patay naman eh.
1: Patay naman yung bata. Kul, nabangin ko ninyo, Kul. Nangitamis ako, Papa Kul. Wala na bumakit eh. Punta to siya, Kul. Ang umangon ko.
0: Patay naman eh, mong... Manghun, manghunin mo na eh.
1: Oo, Kul.
0: Patay na. Patay na ni.

0: Tulin, imam ako gibiyaan. Imam ako gibiyaan, Tulin. Tulin, imbis kita na duwa. Imam ako gibiyaan.
1: Unsa nang gihaton? Sibog sa day kay nagihaton nga patay. Day, plaster yung manghod ni mo day nagkagol. Kami ni bahala ni ana, ha?
0: Anong unsa na di anong?
1: Naipatay nga nakita daw dito. Asa? Unsa na? Day. Oh. Kinsa man ni? Wa mi kasay dara bus. O si Silso nito.
0: Kol, patinawas ako, Kol. Wala ko man ni Papa, Kol.
1: Ha? Papa ni mo ni?
0: Oo, oh, Kol. Pa! Pa!
1: Patay na sabi ni day. Imo ni Papa?

0: Sa akong pangidaron ni atong higayon na Kuya Arn, halos ako mabuang. Human ako't biyay sa akong manghon na samtang nag-uban kami sa pagkatulog sa daplin. Sa usa ka tindahan, pagmata na ako, gibiyaan ako sa akong manghon na dili na siyang bubalik. Sa pila ka oras na kalabay, dihatod po ng pateng lawas ni Papa. Halos kumabuang, Kuya Arn. Gusto na sabna ako magpakamatay na itong higayona. May nalangganin na hinumduman ako akong inahan ito sa prisuhan. Ako siyang giduaw. Isultihan ako sa tanan. Igolo in taon sa pagsinggit akong inahan. Sadya ako siyang isultihan na wala na si Papa ang situlin. Ako na lang nag-inusara sa gawas. Igo na lang kami nag-gakos ni Mama. Kuya Arn, naglatagaw ako nitong higayunan. O ako'y paingnan. Pero tungkol siguro sa mga pagsulay nga akong kaya ang tanan. Nakakita niya po kong pamilya nga misagop din ka na ako. Pinagsakasakan akong balay, manghinlo, ang kato akong gihima. Hantod gisagop ako sa diyang nasayra nila nga mauna ang dagan sa akong kinabuhi. Mibatig kaluoy ang pamilya nga akong isakan sukan ni Anto. Hantod karon. Bisa na minyo na ako, Kuya Arn. Kaila kong ipa-eskwila na minyo ako. Pero akong inahan usab na matay rin taon dito sa prisuhan. Grabe ang kaagi na ako, Kuya Arn. Sa tinood lang samtang ako nga nagsugilo na kanimo nagtulo akong mga luha. Nawala ang akong mahal sa kinabuhi. Pagnaod ko, Kuya Arn, niya dili kini mahintabo sa uban. Tibalo ko nga pagsulay lang kini ang tanan. Yan itong akong nagihan. Salamat, Kuya Arn, ang iyong magtatampo. Merci. Salamat sa inyong tanan, mga higala, no? Makotong kaagi ni Mercy nga taga Agusan Sur. So ay kalimot, mga higala, no? Sa atong mga product na makahatag o maing benepisyo, mao ni pinaka-importante kaninyo, mga higala, labi na itong Capricorn Gold with Malunggay and Santon. O sa atong mga kaklase nga orayon, green ang taklob nga dagag kagamitan, o ang orange, may pagamintol, may pagkabugna ang orange nga taklob. Nga orayon, puro sa ilang mga pangalan. Sa atong Nerviplex Syrup, ang kompletong vitamina para sa mga bata ng mga elementary. O sa Nerviplex EE or Appetite Enhancer Capsule para sa mga higala na ito na ang nawala ang ganas pagkaon. Ikan sa 13 anyos pataas ng mga edad para sa nawala ang ganas pagkaon. O sa atong B40, ang high dose ng B vitamins para sa mga higala na ito na nagpinhod ang kamot o ang tiil na dunay murag nagtusok-tusok. Nerves neuropathy na basi na doubt ninyo makaugatan o tungkol sa edad. Makatabang atong B40 capsule at tunas parmasya. O sa atong Ligacar soft gel capsule, dagang health problem ang itikar. O sa atong Ferbite capsule, para sa mga higala na to, nagamay nga trabaho, daling kapuyon, luspad tanahon, maglipong-lipong, dry ang lawas tanahon, ay napasagdi, mag-Ferbite capsule. O pwede sabra ang Ferbite capsule sa mga bagong nanganak. Ang vitamins ka, di ka makalasa o kaya o gili maghapdos imong tiyan. Basta Ferbite capsule. Dagan kayong salamat, mahigala. Kininyo higala si Kuya Arn, ang inyong Dr. Love.
1: Dr. Love!
0: Ako mingon. Pag-ayo-ayo, mga pinanggal. God bless you all.

0: na kabay mga pangutana may tungod sa balatian sa imong kalawasan o di ba kaha kapamilya o amigo o amiga nga nangitag katinawan sa nagkadaiyang balatian. Isang guni o paminawa ang diskusyon o gingunman ang ayang buhaton. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas, kauban si Kuya Franz o Dr. Francis Dr. Joy Bantilante. Sumbunganan sa kahintang sa panglawas.
1: Maing adlaw na po sa tanan. Welcome na po sa atong programa, no? Sa always nga nagapaminaw sa atong radio program, may kalabutan sa panglawas. No, kauban na itong nagkauban ang ato ang doktor nga diabetologist, no? Si Dr. Choy Walaylain, si Dr. Choy Bantilante.
2: Yes, ma'am. Maayong adlaw to gabi sa atong mga tigpaminaw, ma'am.
1: Oo, Dok. Taghan, kaing namati, hinaot nga. Kung asa po ni naabot ng among tingog ni Doktora o asa ni siya naglanog-lanog. Wow. Welcome ang tanan. Nagsalamat ka inong kanunay ming mapasalamaton nga anaam mo, nagasuporta sa amo ang programa. Siyempre, wala mi kung wala mo. Okay, so welcome Doktora sa itong panaghisgot. Mahin sa panglawas. Oh, so dapat, kay tingklasi naman, no?
2: Yes.
1: Ang atong mga kabataan.
2: Isa po na dapat paliton si mami.
1: Sila. Aha, protected sila. Labi na ang ilang mga chikitings. Atong paimnon sa atong vitamins nga Nerviplex syrup, no?
2: Yes. Ang atong mga teenager sa Nerviplex EE.
1: Yes. So, pwede na si Angelino.
2: Oo.
1: Painom sa Nerviplex AE na siya.
2: Yes. So, sa may naatang vitamins.
1: Okay. So, sa atong Nerviplex syrup, doon na siya vitamins and lysine. So, ingon ni Doktora.
2: Ang lysine para sa pagana sa kaon.
1: Oo, ang taurine ang sa brain, doon na siya zinc for immunity and then sa chlorella nga growth extract para pang patubo. So, healthy na, tagas pag ito mga kaanakan na mura po nagbahin mo mga Miss Universe sunod, do?
2: Yes. Mm-hmm. Hopefully.
1: Yes. No, kung dili mo pagani, at least ba nga, mga bata, dili ragit siya ingong masalot. No, kabalo mo sa term ng salot, Dok, nga medyo ka nang, mura ba, kung sa badidik pa na, katong mga baktindok ba nga nakuan, naggagmay sila
2: gagmay. Oo, ihid.
1: Ihid, yes, that's the term. So karon kinaaman tayo Nerviplex nga syrup sa mga kabataan, so dili na ta mo expect nga naay ihid sa atong mga kaanakan, no? Mm-hmm. So mga tag-as sila, tapos healthy sila, dayon bright pagyud, no? So
2: yes.
1: Dili na ta sa kuan ang ato ang basa na dayon ta doktora, di na ta maglangan sa ato ang mga texter dinhi sa texter sender na to nga 4037 sa 0915 in siya Doc Choy. Unsa may tambal sa permigalabad akong ulo? Unya taga ko ani siya Doc from Midsayap. Shout out sa tanang taga Midsayap dito na siya sa North Cotabato. Shout out sa tanang taga North Cotabato. Hello.
2: Yes. Hi. Asa sa ko amiga nga doktora diha si Doktora Lisa Marie Posque. Kanang sakit ang ulo daghan man nagriso ano say ana problemado ka si kaguna-huna di ka pahuway imong brain no or high blood ka isa po na siyang mga cause og labad sa ulo or kanang tag-as ka sugar or tag-as ka og kanang cholesterol no say taas kanang labad pud imong ulo sakit imong ulo or kanang kuan kanang nakay problema sa mata.
1: Mm-hmm.
2: Masigig eye strain, masigig spasm ng muscles sa imong mata agi kay kinanglan siya mo focus no, mo contract ang mga muscles.
1: Mm-hmm.
2: Or kanang nakay migraine no, migraine headache. So daghan jud na siya reason no. So dapat unta pangitaon ang reason ngano nagsakit imong ulo. But for the meantime siguro pwede ka mo inom og kuan celecoxib or mefenamic or even paracetamol. Pwede ka mo inom mga pain reliever. Pero after a few hours mangod mo balik ra mangod na siya. So the best yun ang himuon is pangitaon kung say reason sa sakit sa imong ulo. So muna nga obserbahan nimo or mas maayo magpa-check up ka og doctor face to face. Kay dili na to na pasagdan lang kay nay usahay nga serious na day na siya ma'am parehan ng mga aneurysm.
1: Oo do.
2: O aneurysm medyo murag ni balloon ang mga ugat nimo kay nilipis dayon kadugayan kung musaka pa ang blood pressure mo putok dayon magbleeding ang imong ulo. Or naapoy uban nga panalag sa ragid noon kay nabitang itawag na to brain tumor. Mm-hmm. Na cancer yung brain di ito mo nang gagalala ba di ang ulo sige ga sakit inana so nakita pa na siya sa CT scan So, muna ka ni mga sakit-sakit sa ulo, mas maayagad nga magpa-check up jud face-to-face haron ma-PE then mapa-laboratory. Ano?
1: Sige, Doc. Salamat kasi mong advice, Doc, no?
2: For the meantime, pwede siguro mainom ta og before 10, kaya mo muna siya vitamins para sa brain, o kanang mega care for mental health, no? Nimo. Pero, obserbahin lang sa po na for 2 weeks, no? Kung wala agad siya alibyo within 2 weeks time, that's the best time na magpa-check up na. Pero pwede rin kaya po niya i-continue to.
1: Vitamins nga before 10 og ang mega care.
2: Yeah. Pero kung 2 weeks na niya, 1 to 2 weeks na, wala gihapon i-leave or gamayra, mas better magpa-face-to-face check-up na siya.
1: Mm-hmm. So, bantayanan, gihapon kaning mga sakit-sakit sa ulo, abinatog ka ng mild-mild lang na siya nga kung ano, balatian.
2: Mm-hmm.
1: Pero hadlok po, itong aneurysm ngayon, manggingundok ba?
2: Yes, dalikado or brain tumor.
1: Brain tumor. So, inato, no, ma'am, hinaot na dungog ni mo ang tambag di doktora, no, nga, moinom kag B40 o mega care kasamtangan, pero after 2 weeks kung wala siya effect, pa-check up na gidaw sa doktor.
2: Yes.
1: Pwede ka pa-check up na doktor na Choy, dito ka sa iya ang clinic kung taga Dipolog City ka.
2: Mm-hmm.
1: Asa man siya ni mo pa doon, Dok? Dito lang sa asa man dapit sa PrimeMed?
2: Depende kung asa siya available nga date, no? So, sample, among schedule sa DipagMed, na dana tapad sa Saneco nga office every Wednesday and Saturday morning. After ana, pag kuan hapon sa Wednesday and morning sa Friday, na napog ko sa PrimeMed at bang na siya sa Agape. So, nindot po to dito kay kuan siya kompleto na ay kuan, na ay clinic, na ay laboratory, na ay pharmacy.
1: Mm-hmm, nice. Oh.
2: And then, Saturday afternoon, by appointment, kung na ay time nga wala may patient expect dito, pwede sila mo na huwag kung ganahan sila dito dapita magpa-schedule o check-up. Sa mong number, sa akong secretary nga si Neil, is 0910-755-9686.
1: Okay, thank you kaya na, Doktora. No? So, mapadayon ta, aning na ate texter sender nga. Taas-taas ko nga yung message, Dok. Pero para dili siya magmahay, no? Dili na nato ni i-summarize. Basahon siya na ko ni Dok. No, ang atong text resender sa 0955 sa last 4-digit na ito, nga 9461. Ingan siya dari, Dok. Dok Choy, Ma'am Buttercup, good PM. Kaninyo nga duha, maminaw ko kanunay sa inyong mga tambag. Ganahan ko maminaw sa tingog ninyo duha, isa na makaayo, kipang daladala nga mga sakit sa mga tao o sa ako ang sakit. Ang akong lapalapa, murag na ay midyas. Mga 4 o 5 na katuig na ko gidala-dala. Na Dok, dayon mura kunog na agyoy sa iyang lapalapa bisag magtiniil daw siya, Dok, og lakaw murag na ay nakapilit nga nuog sa iyang lapalapa, Dok. So taga kitaw-taw bukid noon ko lalaki, hamtong na ko, Dok. Niadto na daw siya center, nagpa-examine sa iyang sugar. Normal man daw, Dok. Nga kani siya basketballer ko na siya, Dok, sa batan-on pa siya. Palihog kong tambagi kong unsay akong buhaton. O, tapos yun siya, Dok. Napa siya sumpay, Dok Choy, o. Permirong text na ko ninyong duha, Ma'am Buttercup. Ug salamat kaayo ninyo, Buttercup. Syada paminawon inyong tingog. Makuhaan ang sakit sa mga tao. Maluoy ang Ginoo na tong tanan, mga tao, Dok Choy, ug Ma'am Buttercup. O, di ba taas yun, Dok?
2: Yes.
1: Mm-hmm.
2: So, kana siya, very common kayo ng mga manhun-banhod, no? Pero sa iya, medyo nagrabi. No? So, murag na siya kanang hand and glove. Common man kayo na sa kanang tagas og sugar. Pero sure siya, pwede siguro nga ipa-confirm niya iya ang sugar test. Kana yung fasting jud ba? No? Fasting blood sugar jud. And then, apila na lang po og cholesterol o uric acid. And then, for the meantime, basin lang po or kulang lang yun siya og B-complex, no? So, mag-B-complex siya nga B40, mabuntag, dahil mag-B, mag-omega-3 siya, mega-care. Kay bason, naagi siya deficiency sa B-complex and then, naay ginagmayang barabara yung mga ugat. So, hopefully, makatabang ang kuan, mega-care. Pero, umoto ako ingon nga magpa-laboratory siya, apila niya ang uric acid, cholesterol, balikan na lang po niya ang sugar. Kay basin po, tag-as siya ang cholesterol, ang uric ba. So, or ang uban ana, labi na bugnaw, dayon medyo lagom ang tiil, basin na agad siya mga barabara. No, mm-hmm. Ang uban na kinahanglan dyan nato i-ultrasound, kanang gitawag nato og lower extremity duplex scan or Doppler scan, no? I-check kung unsa ka severe ba ang mga bara sa ugat niya sa iyang tiil, no? So, mas maayo siguro nga magpa-check up siya og kuan pod kanang ortho. Kay basin pod sa ugat pod ang problema niya.
1: Mm-hmm.
2: On both sides ba, kay basin na siya naipit ng mga kuan bitaw ma'am,
1: kaugatan,
2: ugat diri sa iyang likod na both side na apektuhan kay di ba both side man na gawas ang mga nerve roots nimo kanang gitawag natog sciatica. Mm-hmm. Ang uban mangud nga sciatic pain agi sa severe nga kuan problem maapil ang imo ang lower extremities. First, mura siya banhod, then mura siya kakurinti.
1: Mm-hmm.
2: Inana ba, no? So, akong advice niya, pwede siya mag-check og ortho, mm-hmm. orthopedic, no? Aside sa mag-take siya sa B-complex, mega care, and then kato, itong advice is magpa-test siya kanang fasting dyan. Fasting blood sugar, fasting cholesterol, og uric acid.
1: Okay, salamat kay doktora, no. Dili nila lim gibati ni sir, laliman ka yang lapalapa mo rang na inuog. So di na kanya mabati dok, nagnaming na nagnam nagid siya, no. So sir, mao to sir, no, ang advice ni mo ni doktora kung mahimo kasamtangan karon may nam kag B40, no. Ato ang B-complex na high dose B40. Tapos imo po siyang parisan sa Mega Care. Unya, moto, maato ka sa ortho. O kung sa tungusan nga doktor, magpa-check up siya, dok?
2: Magpa-ultrasound siya sa iyong tiil. Mm. Katong duplex scan of lower extremities.
1: Okay. So, kato sir, no? Kay aron nga matabangan ng imong gibati ni mo, kay pila na ka-year ago nga imo aning gibati. No, almost 5 years. 4 to 5 years na. Nga iyang gidala-dala, dok. So, may nang makapacheck up jud ka ani sir, no, para kaning imong balatian karon kanang makuanan matabangan na sa imo ang kahimsog sa una kay tigkuan basit pulista man ni si sir, no. Pero lahi man tong batan-on pa ta karon nga medyo nag-edad na, though wala nimo gi-mention imo ang edad dinhi, pero mani siya kaning mga balatian na mao na gyud nimo tumaw sa mga para natong mga mag-edad na jud, dok, no, medyo na ana sa mga mapatong nang 50s ini ana.
2: Naman na yun ko ang magtanaw siya ortho kay basi na ibikil siya yung likod. Kaya diba sa sports biyad siya.
1: So, insakto gyud sa doktora, no? So, maoto sa sir, no? Hinaot nga nga to ang advice karon, ang advice sa doktora. Imong nadungog karong adlaw, no? Hinaot nga nakapamati kahapon kasi imo ang radyo everyday. O, salamat sa imong pagsuporta, no? Kanunay sa amo ang programa. Ilabi na po sa oba na itong texter sender sa atong mga mamiminaw din, ha, tanan. Thank you so much. Yan, naabot naman po ang ato ang time nga mamaalam na po, no? Magbabay sa me for now. Huwag kinay si Buttercup ang inyong higala kanunay sa kahanginan. Kauban ni Dr. Choi nga kanunay magpahinumdum kaninyo. Prevention is better than cure and always cheaper than cure.
2: Yes. O ako always nagaingon nga God is still the best doctor and prayer is still the best medicine.
1: And for now,
2: bye-bye!
0: Inyong nabati ang mga mahinungdanong impormasyon ug diskusyon nga dunay kalambigitan sa pagmintinar sa maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, dinhi sa Sumbunganan sa Kahintang sa Panglawas. 93.7 This is Heart FM. Heart FM Time. It is now 2:35. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
3: Radio with heart.
4: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Hearts FM Cagayan de Oro and 93.7 Hearts FM Bukidnon. 12 more minutes before we hit 3 o'clock. And the time check was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20, 2026. One day, one great deal. 8 reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan. Maying hapon, sweethearts. Let's savor the remaining minutes of our program. Still with me, this is George and dear heart. Grabe. Pinapalamig ang mainit na hapon. Ay, sana magtuloy-tuloy na ito, ha? Walang ulan. Oh, sayang siya pag ganito yung ano, yung ating weather. Hi to Nanay Puring 1687. Shoutout natin si Nanay na everyday kapaminaw. And si Inko. Ayan, magandang hapon. Thank you for listening. Ate Arlene Abad Patriana. Oh, i-shoutout daw natin ang kanyang gwapong pamangkin na si Paul Cedric Patriana at si Eric Patriana. Magandang hapon. Damsoy, maayong hapon diya sa Maramag, ha? Mami Gemma Pupos, shoutout ko nila George, Annalyn Paano, Nelsie Agnaw, Minda Padapat, Teresita Villegas, Angie Api, si Novelin Trillo, mga solid listeners natin dyan sa may Purok 5B, Zone 10, Upper Carmen. Ayan, maraming maraming salamat sa inyong laging pakikinig, mga sweethearts natin, ha? Kaya naman... And it's blessing time dito po sa ating The Price is Rise Overload. Ayan, ha? Excited na excited tayo na magpa-spin. Kaya naman mga sweethearts na may entries, ito na po yung ating pagkakataon para naman manalo ng bigas plus grocery sa The Price is Rise Overload. Ito na, paikutin na natin ang ating ruleta. Let's go and select! No, saan kaya tayo? Ayan, sa mga hindi pa nag-claim na kanilang mga entries, ha? Ayan, eto sina Josie Agbanaog ng Barangay Nazareth, Upper Nazareth. Si Mercia Tongko ng Barangay 34. Pumunta na dito sa stasyon, magdala ng ID. At dito po tayo napatigil sa driver. Ayan yung driver category natin. Akin na yung Dropbox. Ayan, maraming salamat. Ang aking nabunot, wala. Sa ating driver drop. Ay, taxi driver pala ito. Taxi driver mula sa Capsule Taxi. Congratulations sa Ronel Rojas. Ronel Rojas ng Capsule Taxi. Ikaw ang ating winner ngayong hapon. Magdala ng ID to claim your prize. Huwag kalilimutan yan. O, hanggang alas 5 ha, pwede mo pa maklaim ngayong hapon. If ever makadaan ka dito. Or bukas 8 a.m. to 5 p.m. At ang The Price is Rise Overload ay atid po sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more value. 10 more minutes bago po mag-alas 3. Padayon sa mga love songs, onto my final set dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7 Breaking News
2: 93.7.
1: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Pabata na ng pabata at dumarami na ang natatamaan ng high blood, diabetes at sakit sa puso. Kamakabuhay, payo ni Ate Anne, huwag mong antayin na tumaan ka rin. Sa tulong ng proper diet, exercise at pag-inom ng EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule at EXL Coffee Mix 17-in-1, siguradong optimum health makakamtan. Malayo ka pa sa mga sakit, gawa ito sa mga natural na sangkap na siguradong maaasahan at epektibo. Tahakin ang mas magandang bukas kasama ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Kano man kahirap ang pinagdadaanan mo ngayon, laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Isang paalala mula kay Ate Anne.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: Virginia! Virginia.
1: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7. Heart FM.

92.7 Hearts FM Cagayan de Oro, 93.7 Hearts FM Bukid Noon. 3 more minutes at mag-alas 3 na. Things knock na po. But, you know, I'll say goodbye at this time of the day. Maraming salamat po for accompanying George all throughout the program. And I can't wait to spend another day with you tomorrow. Oh, diba? Brand new day, music from the heart. Oh, 9 a.m. to 11 a.m. ha. Tapos dito sa ating weekday show, weekday afternoon show, ang Dear Heart, alauna hanggang alas tres. Hi sa mga sweethearts natin na sina Reggie, Danica, Angelica, si Princess, si Reagan, and Aladdin of Bonbon and Kauswagan from 7805. Maganda nga po, George, at sa lahat na nakikinig sa Dear Heart na programa mo. Happy Char Day, o oh, diba? Charter Day sa mga Cagayanons. Shoutout ko kay Manny sa Canjaville, Canituan. Lagi din siyang nakikinig kasama ko during our siesta hours. God bless you too. Thank you po sa inyong suporta at pagmamahal. At si Harvey Stone na. Oo, siya na. Siya na talaga ang susunod sa kanyang programang Heart Afternoon Drive, alas 3 hanggang alas 5. Spread love and advice and be kind in all days and in always. Yan po ang aking laging paalala. And this has been George. Manatiling nakatutok dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. Ingat kayo.

0: Heart 92.7.
1: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.
0: Heart FM News Update.
2: Arestadong dalawang lalaki matapos masamsam ng mahigit 13.8 milyon pesos ng halaga na hininga ng shabu sa isinagawang drug buy-bust operation sa Barangay Puerto, Cagayan de Oro City. Batay sa ulat ng Philippine National Police, umabot sa 2,000 grams o mahigit 2 kilo ng illegal na droga ang nakumpiska mula sa mga suspect na may tinatayang halaga na 13.8 milyon pesos ito ayon sa standard drug price. Nasamsam din ng mga operatiba ang buy-bust money, isang cellphone, mga bag, drug paraphernalia at isang motorsiklo na pinaniniwala ang ginamit sa illegal na aktibidad. Nasa kustudiya na ng Cagayan de Oro City Police Office ang mga naarestong suspect at haharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bugedon, 3:14 ang oras natin. Happy Monday everyone! Welcome po sa ating programang Heart Afternoon Drive. Harvey Stone nagbabalik, sama-sama tayo hanggang alas 5. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, oras natin 3:17. Time check brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin, ang pasalubong ng bayan.
1: Heart 92.7.
2: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
3: Parmina sa ladagaday ko. Tagaruhas, naa sa bayay pasil.
2: Ayun, unsa may imong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit niya na?
3: Nalipay kay ko nga naaning nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami po akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon kay ngano kay sa diha manggod sa usa ka semana katulo ra ko makabawas mo nang ni dako ko kaisa nga tanan gani sa niagi sintay 3 karon ni 73 na lang mo nang ripay ko ani nga tungod ani capricorn mo ni sang usa nga nakatabang ni nako og nagamit gani pud ako mga anak ani so karon lapi po kay lang tulog gani dili na pud sila luya inig mabuntag
2: mo ba ma'am salamat kayo sa imong feedback sa capricorn ma'am. Ako ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan dire sa Ruas. Salamat kayo, Ma'am.
4: Ang pakighilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Standing in a crowded room and I can't see your face.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
10: The Oro on June 26, 2026 at the Atrium, Limketkai Center. Don't miss that heartfelt night of music and soul-stirring acoustic performances. Music Travel Love, live in Cagayan de Oro. Presented to you by Concert Republic and produced by 90DB Production. Also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: If life is so short,
9: the best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 3:30 yung oras natin, sweethearts. Time check brought to us by Kevin Enterprises, where your piso gets more value. Kumusta po? Kumusta po yung pananghalian natin kanina? Diba? Gutom na ba? Oh, it's time for our merienda. Snacks time na naman, mga sweethearts. Magandang hapon po. At saka napakainit po yung hapon natin ngayong Monday. At siyempre, charter day po ngayon ng Cagayan de Oro City. Oh, happy listening po sa lahat ng ating mga... yung LGU natin, ha? Yung mga walang trabaho ngayon. Relax lang sa bahay. At saka yung mga suki nating sweethearts natin. Happy listening po sa inyo. Cresel, Bagares, dyan po sa may Bakabalan. Maayong udto sa inyo. Maayong hapon din. O maayong hapon din po kay Sir Eddie Kinya, kay Arlene Patriana. Happy listening po sa inyo. At saka yung ating Arellano at Manzano Balasabas family. At saka Tapdasan family, dyan po sa may Maramag Bukit. Noon, palagi silang nakikinig dito sa Heart FM. Maraming salamat po sa inyong lahat, ha. O siya, mag-enjoy tayo ngayong Monday afternoon at saka patuloy pa rin tayong magbibigay ng mga magagandang music. Kahit ano ba yung mga ginagawa nyo, ha? Background nang po kami dito sa Heart FM. Kami na bahala sa music para at least ganahan kayo sa mga ginagawa nyo dyan, ha? Yung mga naglalaba, yung mga ano ba, naglilinis ng kanilang bahay, at saka yung iba naman is nanghinguto. Maayong hapon sa inyo, ha? Yung mga nag-mani at saka ni Pedi. Manicure, pedicure. Ating mga sweethearts dyan sa may Gaston Park. Shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito sa ating mga programa, ha. Meron kayong mga pabati, 0917-1579927. Facebook page, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City. 3:32 na po ng hapon. More music sa aking pagbabalik. Of course, mag-break muna tayo, ha. Of course, sumutok always dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7. Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
2: Ang pinakamasarap na regalo, hindi mo makikita sa loob ng kahon o sa mga mamahaling bagay. Ang tunay na regalo ay ang kalusugan sa isang kapsula ng EXL Makabuhay Plus. Dietary Capsule, pinipili mo ang magandang kinabukasan ng iyong minamahal. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ay puno ng mga sangkap na natural. Piliin ang ligtas at subo para sa kalusugan, para sa mga mahal mo sa buhay.
3: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
5: Sarpi ka na baso!
6: Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients. With a balanced diet and healthy lifestyle.
7: Lace up your running shoes and get ready to run, have fun, and make a difference. The Cagayan de Oro Eagles Club, the Mutter Club in Mindanao, in partnership with Happy Feed Production, invites you to join a fun run for a cause. Eagles Week Fun Run in June 21, 2026 at Kiosko Kagawasan Divisoria, Cagayan de Oro City. This event isn't just about fitness. It's all for a good cause, aiming to raise funds in support of the House of Hope. Choose your challenge, 3K, 5K, or 10K, and run your way to amazing rewards. Cash prizes await the top 3 finishers in each category. Medals will also be awarded to the top 10 male and female finishers per category. Plus, consolation prizes of 10 kilos of rice are up for grabs. And wait, there's more. Get a chance to win the grand raffle prize of 10,000 pesos. For more details and registration, check out the Facebook page of Eagles Week Fun and Happy Feed Production. See you at the starting line and let's run with purpose. Run with pride. Run for hope. Run with Eagles. This event is also brought to you by Heart FM 92.7.
8: Kahit saan,
5: iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
8: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
9: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
10: Kami mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
5: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
8: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
9: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
10: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
5: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7 Heart FM.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
9: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
10: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
8: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
1: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Nako, napakarami po nila ha. Yung Iputada, hay din po sa Alto Dua Taxi, ang Gatoda. Ano pa ba yung mga taxi, George? Ang Prince Faisal. Oh, happy listening po sa inyo. Dukmo Taxi, magandang hapon. MRG Taxi, happy listening po sa inyong lahat. Ha? At saka, kumusta po yung biyahe natin ngayon? Medyo murang mingaw man, di ba? Mingaw kasi it's a holiday, local holiday po natin. But anyway, let's celebrate our charter day. Baka bukas, balik na yung mga maglabasan niyong mga pasahero ha. For sure, namimiss kayo na yung pasahero ha. Happy listening din sa ating Arellano, Manzano, Balasabas at Tapdansan family. Nakikinig sa atin ngayong hapon na to. Happy listening po sa inyo. Ay, si Sir Efren Wayan. I miss you too. Miss you? I miss you too, Sir Efren. Ako, napaka-sweet ni Sir Efren, ha. And hi din po kay Mommy Marilyn. Ako, Mommy Marilyn, huwag yung nagpalibak yun. Oy, happy listening si mo, Mommy, ha. Ang ating mga sweethearts dyan sa may Cabsarap, Vamenta Boulevard Branch. Happy listening kay Mr. Dan Roa. Ang kanilang supervisor, kay Chari Balyares. Ang kanilang cashier, Christian Gomez, Francis Malaki. And also kay Nicole Makarandan. Salamat so much kay Mommy Marilyn. Mas nakuha talaga niya yung mga pangalan ng isang klase to ha. Section 1, no? Diba? Happy listening sa inyo. And of course, ang ating mga teachers ngayon, medyo pahinga muna sila ha. Bukas, bakbakan na naman sa mga, diba, mga buta naman mga estudyante natin ngayon. Wala nang pasaway. Di tulad ng panahon namin ni George. Magandang hapon po sa inyong lahat. 3:47 ang oras natin. More music pa rin. Dito sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7
1: sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas nai-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice, ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
2: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong gagalingan ng ating mga kababayan.
3: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawang ko dati, masikip ang baywang ko at sa kapal. Ngayon, di na. Tapos yung pagtatay ko, araw-araw na, dati, apat na araw.
4: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
3: Pag inam ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
4: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
3: Okay na. Tapos antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
4: Okay ba?
3: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
4: Yung rice coffee.
3: Masarap.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
1: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

na ganap ka ba ng masarap at swak sa panlasang Pinoy? Tara na sa Kamayan sa Manukan. Tikman ang kanilang paboritong inihaw na manok, masasarap na seafood at iba't ibang lutong bahay na sigurado magugustuhan ng pamilya at barkada. Perfect para sa lunch, dinner, family gatherings at espesyal na okasyon. Bisitahin ang aming mga branches sa Kamayan sa Manukan na Cafe Termino Branch at Corrales Extension Branch dito sa Cagayan de Oro City. Or contact us at 0915-581-2392.

0: 4:15 ang oras natin. Time check brought to us by Playtime Entertainment, Born for Happiness. At saka welcome po sa second hour ng ating programang Heart Afternoon Drive. Mainit po yung Monday afternoon natin ngayon, ha? At saka kayo nakatutok pa rin dito sa Heart FM 92.7 Cagayan de Oro, 93.7 Heart FM Bukidnon. Etong mga pabati natin, magandang hapon kay Demsoy. Oh, nakikita ko si Demsoy, ha? Oh, nagda-drive siya ngayon. Ingat sa pag-drive, Demsoy. Puro cellphone. Mag-ingat ka, Demsoy. Have to see you soon. At saka magandang hapon once again sa ating mga sweethearts dyan po sa may Buluwa. Especially sa dyan po sa may westbound terminal. Happy happy listening sa mga pabiyahe nating bus papuntang Iligan. Yung iba naman is papunta dito sa Bukidnon. Happy happy listening po sa inyong lahat. Maayong hapon kay Sir Edwin Amilao. And maayong pagpang-snack ni Mudia, ha? And also hi din kay Christine at saka sa ating drivers na nakatambay ngayon dyan sa may Limkit Kai Mall. Makakasamahan po yan ni Kuya Noel, ha? Maayong hapon sa inyo. Maayong hapon din dyan sa may Balulang. Happy happy listening sa ating mga sweethearts dyan, ha? And of course ang ating mga sweethearts sa may Zone 10 Upper Carmen. Oh, happy happy listening kay Mommy Gemma Popos, kay Beth dyan po sa may Barangay Puntod. Ating mga padyak dyan, ha, mga suki nating mga sikat-sikat drivers. Maraming salamat sa pakikinig. Maying hapon dyan sa inyo mga manoy. 4:16 ang oras natin. I'll be back with the music from Earl Agustin right after this short break. Tutok lang dito sa Heart FM ang radyo ng heart ko.
1: Heart 92.7.
2: This song is brought in partnership with the 17th PMPC Star
3: Breaking News Exclusive. Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day, serving up sweet deals you can't resist.
4: Yes, grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos, available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
5: Good news you wanna hear.
4: Busa o bani imong pamilya ug barkada, and let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day, available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
6: Ang adlaw nakatakaroon sa atong usa ka terming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay imong ngalan, ma'am?
7: Armina Saladagaday ko. Tagaruhas, naa sa Baybay Pasil.
6: Ayun, unsa may imong ikasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni ana?
7: Nalipay kay ko nga naani nga kape. Kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog. Og lami na sad akong pagbawas karon. Kay ngano? Kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulor ako makabawas. Munang nidako ko ka isang atanan, gani, sa niagin. Sintay 3 pagkaroon, ni 73 na lang. Munang nilipay ko ani nga, tungod ani yung kapikorn. Mauna siya yung usang nga, nakatabang ni nako. O nagamit gani po ako mga anak ani. So karon lapi po kaya lang tulog. Gani, dili na po sila luya. Inig mabuntag.
6: Mga ba, ma'am? Salamat kayo sa imong feedback sa kapikorn, ma'am. Mga ka to si Ma'am Carmina sa Luererasan, dire sa Ruas. Salamat kayo, ma'am.
8: Radio with heart.
9: The best mix of music.
10: From the station with heart, this is Heart FM 93.7. This event is also brought to you by 92.7 Heart FM.
11: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.

0: 92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon, 30 minutes after 4 o'clock. Vowels, they orbit with celos. Ito yung kalimitang dahilan bakit yung mag-jowa is naghihiwalay. Kasi napaka-siloso-silosa nila. Pero di nila alam na yung dahilan ng pagsiselos na is because they love each other, di ba? Concern siya sa taong minamahal niya. Kaya kung magselos man yung partner mo, nako, ayaw yung nabulagi. Oh, it shows lang na mahal kanya, di ba? Nangigi, grabe, selos ha. Anyway, that song was brought to us by Play Smart, Play Bright with New Star Online. Have fun! Take it easy. Gambling's for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@bagcore.ph. Check na natin yung kalagayan ng trapiko natin ha. Baka may na-late naman dyan. Tsaka magsiselos na naman. Of course, magkakasama natin ngayon ang ating mga poging Heart Pasada Group.
1: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin ngayon, HPG J Tagalog of Dukmo Taxi. Magandang hapon sa iyo, Kuya J.
2: Yes, artisto. Good afternoon. Ang Kukong area, may build up na ngayon dyan. At ang galing ako dyan, at ipapunta tayo na dito sa bahagi ng Puntod. Punta ka Puntod. Okay naman, pupunta ka Puntod. Tapos main niya, extension. Pag-usot ka, okay naman. Hanggang sa makarating sa Kapisno, napakaloob naman ang crossing lang ng Kasuwagan at yung sa Pedro Street crossing, medyo rebuild up lang konti. There's something, but okay naman. Dito sa Aren Pilais, nakarating ako sa Aren Pilais, dito sa crossing na ako ng Kasuwagan, medyo na-traffic na ako ngayon dito.
0: Alright, maraming salamat sa iyong report.
2: Ayan ang latest na sitwasyon, mausa na ang pinadaan sa ngayon.
1: Heart Pasada
2: Group,
1: Tagalog Dudes,
2: ng RRJ Taxi, para sa
1: Heart
2: FM, Road Traffic, Alamin.
1: RTA. Heart FM, Road Traffic, Alamin.

0: excellent health, excellent life. EXL Maka Buhay Plus.
1: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
2: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na aming toddler. 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay. Itong dugay kayo siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kayo iyahang recovery. Try EXL Makabuhay. Kay safe, dude kaayo siya even for mga bata.
1: Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mga as parents, but also food para sa mga anak.
3: I love EXL Makabuhay. Makabuhay!
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: An avenue for local talents and artists.

0: Nevada by Muro Productions. Saturdays, 6 to 7 p.m. on 92.7. Heart FM, sponsored by KL Clubhouse, Masterson Avenue, Uptown CDO, with live music every Saturday.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM jud mi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kumpeto ang adlaw kung dili makapaminaw og Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
5: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

92.7 Hot FM Cagayan de Oro, 93.7 Hot FM Bukidnon. Honest natin, we've got 44 minutes after 4 o'clock. And that song was brought to us by Playtime Entertainment. Born for happiness. Happy, happy listening sa ating mga sweethearts. Nakikinig sa atin ngayon dyan sa may Makabalan, ha? Yung mga naglalaro ng basketball dyan. Happy, happy listening din sa inyo. At saka maraming maraming salamat po sa pakikinig. And hi din sa ating mga sweethearts nakikinig sa atin dyan din sa may Puntod. And of course dyan sa may Gusa, sa may Coastal Road. Ang daming nag-tumatambay dyan, ha? At saka yung mga sweethearts natin dyan na nakikinig sa atin. Lahat ng programa dito sa Heart FM. Ako, maraming maraming salamat talaga, ha? Okay, may pabati dito. Hi kay pa-shoutout kay Ma'am Kate. Okay, hi din sa that's coming from Kian Mark, from Sergeant Kian. Oh, happy happy listening po sa inyo, ha? Diyan po sa may

0: para pipili muli ng maswerteng winner. Ito po yung last winner of the day natin, ha? Sino kaya? Ayun, iningal tayo bigla. Dito tayo huminto sa may Barangay Nazareth. Oy, belated happy fiesta dyan, ha? Bunod na tayo dito. Winner natin galing po sa may Upper Nazareth. Congratulations kay Danilo Rangel. Danilo Rangel ng Upper Nazareth. Congratulations to you. Pwede ka nang pumunta kaagad dito sa aming impilan, ha, para kunin ang iyong papremyo. Magdala lang po ng ID. Yan ang huwag mong kalimutan, ha. Located tayo sa 5th floor ng FICO Admin Building. Dito pa yan sa may Vimenta Boulevard, Elia Carmen. Heart FM, the prices rise overload. Ay hatid po sa inyo ng Kevin Enterprises. Oras natin, sweethearts, 4:46 na po ng hapon. Magbabalik pa ako with more music. Of course, dito pa rin yan sa ating programang Heart Afternoon Drive. Dito lang sa Heart FM, ang radyo ng heart ko. 93.7,
1: this is Heart FM. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato, sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
2: Bukod po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
3: Mahina yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara ang imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sa sakit yung katawan ko. At saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest copy po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
2: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
3: Wala na po. At saka inisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest copy. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga hindi pa. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Bo. Eh, sa ngayon po, okay na po.
1: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
4: Radio with heart.
5: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
6: The price is rice. Overload.
7: The price is rice. Overload.
8: Overload. Tama.
7: Overload dahil pati sudan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload.
8: Overload.
7: Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos recados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
9: The Price is Rise Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
10: Ngayong Father's Day, gawin nating bida ang ating mga tatay, papa, erpat, daddy, at dada. Muli na namang sasa inyo ang Father's Day promo ng Heart FM. May erpat with a big heart, Season 2. Simula June 10 hanggang June 19, mag-send ng inyong Father's Day message sa Facebook post ng Heart FM na may erpat with a big heart. Yung tagos sa heart na mensahe na bakit your erpat has a big heart. At syempre, huwag kalimutang ilagay ang buong pangalan at address ng tatay mo. At dahil proud ka sa father mo, tell your friends na mag-heart react sa message mo. Ang dalawang Father's Day message entry na may pinakamaraming heart reaction ay makakatanggap ng Father's Day treat mula sa Heart FM. Ano pang hinihintay ninyo? Ibida na ang inyong AirPod dahil siya ay may big heart.
9: My AirPod with a Big Heart Season 2 is brought to you by Kamayan sa Manokan Corrales Extension Branch, Laika Colao Brows and Beauty, LCPMU International, and LA Beauty Studio.
5: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Pagbasa tag mga texts gikan sa mga texters, atong i-address kining usa sa itong mga texters. Good day, Doc. Pwede ba ang Makabuhay Plus sa Bukol? Kaya na ako'y Bukol sa likod. Salamat sa pagbasa. Yes po, matabangan, no? Makatabang kaayo ang Makabuhay Plus sa mga Bukol. Especially kung kinisya nga Bukol is caused by lipoma, non-cancerous tumor, nga gimade up siya of fat tissue. So, imuang likayan ang pagkaon sa mga fatty foods, sa mga makapainit kay sa dugo, makapalapot kay sa dugo, kining karning baboy. Ayaw adlaw-adlawag kaon ang mga karni sa manok. Muna imuang likayan kung akay Bukol, lipoma. At least 3 months mag-inom ka, 1 capsule, 3 times a day, kada humagkaon. Unya iwasi lang ang sigig inom og soft drinks. Makainom og soft drinks, may lagsa usa ka semana, kausa. Dili po isa ka litro, kundi isa lang ka baso. Maximum rana pinaga. Sa itlog po, no? Maximum lang og duha ka itlog kung akay mga Bukol. Then, kada humagkaon sa itlog, dapat mo kaon sa kag watermelon para dili malapot imong dugo. Ayog kaon sa mga seafoods like kinason, mga pusit, alimango, tag-as kinislag mga kolesterol, mga fats. Iles ang pagkaon sa mga piniritong pagkaon. O kung makakaon ka og mantikaon nga mga sudan, dapat paghumanin mo kaon o kaon jugag mga side dish sa mas pipino, ayaw butay suka, tuyo, lanlano ng limon pipino, o pinya or watermelon. Human, lihok-lihok dayon, nakaw-lakaw, ayaw yung lingkod, tanaw, basta mantikaon imong nakaon. Or banat kagkaog mga prutas, no? Daghamantag mga prutas like papaya. Kung natay extra money like dragon fruit, nindot ka unun, taas ka na siyang fiber, pwede po ka mag-juice. After 1 hour sa imong pagkaon or between meal, after 2 to 3 hours, mag-inom kag fresh juice para nga mas ma-enhance ang imong metabolism, para nga matunaw or ma-burn yung mga cholesterol or sobrang fats sa imuhang dugo. Sama aning fresh juice, gikan sa pipino o watermelon, apil lang panit, then gusto nimo medyo palamion ang juice, pwede butangan nimo og pinya, gamay, so i-mix ni muna, or apple, kaning upat ka prutas, no? Pino, watermelon, apple, pineapple, i-mix lang ni muna pinanga. Ang fresh juice manggood, taas ka na sila og enzyme nga mutabang sa atong digestion, mutabang pag-enhance sa metabolism, pag-burn sa imong kinaon. Then, especially pag makakaon og mga mantikaon or taas na cholesterol or medyo masebo, as much as possible, ilakaw-lakaw og dapat sington yung kapinanga. Kasi kung nagkaon kag mga masebo, unya, wala kay pagsingot, kana, delikado na siya. So, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule, buntag uto hapon, hantod tulo ka bulan, pwede pud ka mo adjust og after 2 months or 1 month, kung medyo migamay na ang Bukol, especially sa manay lipoma. Drink more water, no, para nga balance po ang imuhang metabolism. Mas makadigest ang imuhang lawas sa imong mga pagkaon, basta nakainsaktong tubig. Then mas ma-burn sa imong lawas ang mga pagkaon, so dili ka magkaroon ng abnormalities. So napay nag-text din nino, good day po, as lang ko ang akong likod or hawak magngut-ngut pagkadlawon unsay, meaning ani po. Salamat po. Diyan po ito ng Alabel. Kining imong ibati, possible arthritis ni siya. Di po kumakaingon nga nakay structural problem sama sa mga nainaipit nga ugat kay matag kadlawon raman mo sakit. Kay katumanggong naipit nga ugat si mong hawak, kada taod-taod to nagasakit pinangga. So kini imuha, possible basig na stress lang ka or grabing kahago, posible po na ang hinungdan. Kung sige kag pangalsa og bugat, pwede ang imong muscle diha o ang imong ligament diha mas strain, no? Pwede siya nga mag-grabing pamaol tungod sa grabing pangalasag bugat. Kung naiedad na ta, pwede na arthritis, pwede osteoporosis po paggabok sa bukog. So, general approach ta diyan, ha? Ang atong buhaton, inom tag Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 capsule or 2 capsula, buntag og hapon. Pwede po 1 capsule, buntag udto, pagka hapon, 2 kakapsula inuma para yung mga pain, dali mawala pagka ugma. Iwa stress ayo pagkaon og karne magabi. Heavy meal sa panihapon, no? Maindigest ka, so mutaas yung stress, pwede ka mag-arthritis, mauna mo sakit na ang imuhang hawak. So, itry po diyan matulog ka nga dili ka magtapad og cellphone or layo ka sa mga appliances nga nakasaksak, no? Bawal gina siya kay ang radiation, mukos po na siya og pain sa atong lawas basta natulog ta nga duol sa nakasaksak nga mga appliances. Bisita sa imong doktor diyan kung sobra na pila ka semana imong gibati, sakit gihapon kaayo bisag gipahulay na nimo, namayat na ka, pero bantayan nimo ni siya, although rare cases ni siya, panagsara ni siya, pero kung apektado na gani imong pantog, imong pag-ihi, medyo ginakalintura ka, bisita na gyud sa imong doktor, okay? Pero sulay lang sa ang Makabuhay Plus Herbal Capsule diyan tungod kay ang Makabuhay, nindot po siya kung na mga infection imong pantog, ang imong kidney. Take 1 or 2 capsules 3 times a day, hantod mawala ang symptoms, siguro mga 3 days to 7 days. Pag okay na, i-maintain ang Makabuhay Plus Herbal Capsule once a day. Human pa ni hapon, pero I assume lalaki ka ha, di ka babae, labi na dili ka buntis. Kasi bawal ang Makabuhay Plus Herbal Capsule sa mga buntis. Daghang kitang i-consider sa mga nagasakit og hawak. So iwas ka na sa soft drinks, iwas ka na sa sigig karne kada adlaw, isda gulay na lang diyan. Bawal pud sigig ka og candy ha kada adlaw sa mga naay sakit sa hawak. Bawal ang candy adlaw-adlawon. Kung batanon ka, pwede magka-arthritis ang batanon kung sigig inom og soft drinks kada adlaw, walay insaktong tubig, sigig kaon anang mga junk foods. So for general approach, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules 3 times a day basta naapay pain ang hawak. Pag wala gibati, pag-maintain sa Makabuhay Plus Herbal Capsule, matag human panihapon. Nganong i-maintain man ang Makabuhay Plus Herbal Capsule? Bisag wala na gibati, ang Makabuhay Plus Herbal Capsule dili lang na siya pang natural pain reliever, kundili pang sustansya po na siya kalawasan. Para nga, ang ato ang lawas, healthy kanunay o layo ta sa mga balatian. Ang kamunggay, ang broccoli o ang ubang mga gulay like kalabasa, sa mga unom kabulan ang panuigon pataas, nindot kaayon na siya himuong mashed or puree or steam, isabay silang mga lugaw para maging healthy sila. Now, ang H3 immunity, daghaning mga gulay, edible base, dili extract form, but whole vegetables, dili synthetic, dili put extract form. Nakita nato sa mga kliyente, mga pasyente nato nga mga bata, unom ka bulan ang panuigon, grabing ubo, kalintura, uban gipang antibiotic, wala gihapon mauli eh. Ang uban nga mga bata nga isa ka tuig, luya na kayo tungod sa kalintura, tag isa ka semana ang kalintura, wa pa mauli eh. Nagluya na ang bata, di na makatindog. Pagpainom nato sa H3 immunity sila, nakita nato nga dali ra sila naulian. Kasi ang kinahanglan sa bata, nutrisyon, para nga himsog dali sila maulian o di sila dali magsakit. Ang mga edad nga bata, unom ka bulan, paingon sa tuig, kung pakauno nato na silag mga broccoli, mga malunggay, ngagi, pang steam, sabay nato sila ang mga lugaw, himsog ang mga bata. Dili basta-basta matablan. Ang konsepto, kulang ra di ay gulay ang atong mga bata. Labi na ang unom ka, ang uban gatas lang man. Ang uban, lugaw lang, walay gulay. Ang uban, pag-abot og isa ka tuig silang anak, pakauno nag-hotdogs. Kanang idara pinangga, ayaw yun na pakauno nag-hotdogs. Magtunin nun tag mash sa mga gulay, mga dahon-dahon like malunggay, broccoli, kalabasa, patatas ug carrots, ipang steam na pinangga, mao na ipakaon sa inyong mga bata, nagsalig paglugaw. So since nga ang H3 immunity, whole ground lang siya nga mga gulay, dili siya extract form, dili siya synthetic form, mura ra kag likaon og puree or mashed nga mga vegetables, so dili lang siya nindot para sa mga dagko ang H3 immunity. Pwede pud siya di ay sa mga bata gikan sa unom ka bulan nga panuigon nga naay kalintura og dili lang para sa mga dagko. Sa pila ka mga tuig ang mga pasyente, mga kliyente nga nagaadto sa atong clinic, dito nato nakita ang H3 immunity di ay ang among mga bata mas healthier kaayo ikumpara nga wala pay H3 immunity sa among pamilya. Di na may mahadlok mataligsikan, maulanan. So, malipay kaayo mi nga mo-share sa H3 Immunity Capsule sa inyo ha tungod kay ang among pamilya, among mga pasyente na bless kaayo sa H3 Immunity og kamausab og sa inyong mga kasilinganan. Ato lang ibalik kanunay sa Dios ang dungog og himaya og ang kaayuhan anaaragyod kaniya. Instrumento lang ang H3 Immunity, instrumento lang ang atong mga suplemento, mga tambal nga ginainom, ang ginuogyod ma oy saligan nga maoy makatambal makaayo sa atong mga balatian.
1: Basta healthy, happy. ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Edwin, Bulacan, 51 years old. Someone advised me to try EXL Makabuhay Capsules. After a month, actually wala pang month eh, weeks lang, okay na yung aking sleeping habit. Nagdire-diretso siya. Meron akong sipon, meron akong mga body pains. Pag nagtitake ako noon, nawawala siya. Definitely, I will recommend this. Nirecommend ko sa wife ko and some other friends. Okay naman yung naging effect sa kanila. So I would really recommend this product. It's never too late to be healthy.
4: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: It's EXL Makabuhay.
8: Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay. Kauban ang 17 ka ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambo, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
9: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
5: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: EXL Makabuhay.
0: Basta healthy, happy. Okay, na mga texters gihapon na itong pantubagon. Good morning po. Unsa inyong religion kay bawal man ang walay himbis nga isda. Nabalaka jud ko kay ang isda namo always bangus o barilison. Pero magkaon ko, ma-feel jud nako na ako bation. Thank you jud sa text bahin sa pagkaon. Bantayan po nato, basi atong sawsawa na daghan ra kayo. Pag mogamit ag suka, dapat dili adlaw-adlawon. Kung makagamit man ta, pinakadaghan na po ng isa kutsara pinanga. Ang suka tuba rapod ang atong i-recommend nga mas healthy. Usas mga factor nga nung kapoy, murag naakay bation, base daghan rapod ang imong nakaon nga rice. 1 cup lang nga rice ang kauna pinanga. Labi na nga naiginamos, agay. 2 to 3 cups siguro mahurot. Bawal po i 3 times a day ang pagkaon sa isda. Kay taas na sila cholesterol, taas po na sila uric acid o ubang pang mga kemikales, mga toxins. Mao nga dapat kadahuman na tugkaon sa isda, inom yutag Makabuhay Plus Herbal Capsule para ma-eliminate yung mga toxins, healthy ang atong metabolism para masunog yung cholesterol, mahimong energy yung cholesterol. Kaon kag prutas, pipino, watermelon, diha ka magpabusog, no? Labi na kung nakakaon na kang isa ka cup ng rice. So, ayaw pabusog sa rice, dito ka sa fruits, magpabusog. Then after kaon, lakaw-lakaw pinanga. Kung ang imuhang trabaho, grabe ka physical kaayo, pangalsag bugat, pwede ka mag 2 times to 3 times a day magkaog isda. Pero kung more office ka, sedentary ka, once a day lang isda mga pinanga, subak-subak na lang dayo ng isda sa ubang pagkaon. Magtuon po ta, labi na sa optimal diet, ang pagkaon og mga gulay, mga lisu-lisu, lentils, legumes, mga beans, magtuon ta na kung saan ito pagluto nga di makapa-arthritis kinay sikreto pinanga. Although, tagag-health benefits ang pagkaon sa isda, pero kung dili mabalance, pwede po ka magkasakit sa iyong pagkaon sa isda. Sama sa paghumani mo kaong isda, pwede po ka naakay isa ka bowl na sinabawang kamunggay. Kung mahimo pinanga kada adlaw, kaon jugag kamunggay. Bahala once a day lang, sabayan ni mog tanglad o gubang lamas ka na, tambal na siya, nakakaon na po ka. Then, pa-check ma'am sa imuha ang cholesterol, pa-check sa imong sugar. Kay pag once taas na sila, mao po na hinungdan kapoy ang imong lawas nga murag naa kay gibati. Check po ang BP ha. Kung makatake po mo sa Makabuhay Plus Herbal Capsule mga pinanga, mas magka-less ang pain sa imong lawas o wala kay bation. Then nganong gibawal man ang walay himbis Actually, sa research, daghan nag-ingon nga okay ra magkaon og wala himbis, daghan po nag-ingon nga dili maayo kaonon tungod kay mas daghan ni sila mga toxins ikumpara sa mga naihimbis nga mga isda. Pero labaw sa tanan, nga nung dili ko nag-recommend yun og wala himbis nga isda nga kaonon, una akong giobserbaran nga mas dali naulian akong mga pasyente sa panahon gibawalan ako sila sa pagkaon aning mga walay himbis. Og ang ikaduhang rason, gidili siya sa Ginoo, gitawag siyag hugaw og dulumtanan nga pagkaon. Diha sa libro nga Leviticus og sa Deuteronomy. Sa New Testament, wala tay mabasa, gitugot na sa Ginoo ang pagkaon ni ining unclean food. Gawas lang sa Acts chapter 10, nga gipakitaan og pananaawon nga nagsugo kang Pedro nga kauno niya kadtong mga mananap nga nakita niya sa pananaawon. Giingnan siya nga, "Tindog Pedro, pag-ihaw." Pero ingon si Pedro, "Dili ko Ginoo kay wala baya koy nakaon nga dili binelaan or mahugaw. Dili na ko practice ang pagkaon anang mga unclean food, mga mahugaw nga pagkaon." Ingon dayon ang tingog, "Ayaw paghinganlig dili binelaan ang mabutangan na hinloan na sa Dios." Unya, nawala ang pananawon. Ang Acts chapter 10 verse 17. Mabasa nato nga si Pedro nalibog sa iyang hunahuna kung unsa ang kahulugan ni adtong pananawon nga nakita. So imagine, makita nato na kahulugan ang pananawon. Dili siya literal. Literal nga mag-ihaw gyud siya ni adtong mga mananap nga iyang nakita. Samtang na malandong si Peter, niabot dayon ang taong gisugo ni Cornelio, usa ka kapitan sa kasundaluhan nga usa ka hintil, usa ka taong mahadlokon, mainampuon, matarong nga tao o nagapanghatag pagani ni sa mga limos. Kabaluta nga ang mga hintil gitawag na sila sa mga Hudyo nga mga hugaw. Unya ang espiritu sa Dios miingon dayon kang Peter, "Tanawa na itulog ang tao nga nangita nimo, tindog na o uban sa ilaha, way paglanglangan, kay ako mao ang nagpaanhi nila." Subot pasabot gi-arrange sa Dios ang mga panghitabo kay naay buot ipasantop nga mensahe ang Dios para sa mga hintil o hilabi na para sa mga Hudyo sama ni Pedro. Dayon ang mga gipadala nga mga tao miingon si Kapitan Cornelio nga usa ka taong matarong og mahadlokon sa Dios, mahitungod gani niya tibuok nasod sa mga Hudyo naagyoy maayong panghimatuod nga buutan yun ang tawhana. Ingon pa nila, "Cornelio manggod, gipakitaan sa usa ka anghel nga ipakuha daw ka kay naado kay isuti namo nga gikan sa Dios." Nakita ninyong arrangement mga pinangga. Si Peter gipakitaan og pananaawon, mahitungod sa tanang klaseng mananap og gisugo siya sa pagpaihaw niini apan nagdumili siya tungod kay nailan niya nga mga hugaw kadtong mga mananapa. Unya usa ka tingog nag-ingon, "Ayaw taw gaghugaw ang gihinloan na sa Dios." Nalibog si Pedro og dayon miabot ang mga tao nga gisugo ni Cornelio. Aron sunduon si Pedro nga muuban didto sa balay ni Cornelio. To make the story short, abot sila sa Caesarea og si Cornelio nagpaabot nila. Unya si Cornelio nagpatigom siya sa iyang mga paryente, mga suod ng mga higala. Murag si Ma'am Aurelia ba no? Ma'am? Happy listening Ma'am Aurelia, taga-tibong ko, kabayan. Mang-invite na siya og pastor. Unya, iyahang pang-imbitahon iyang mga kadugo, iyang pamilya, magtapok sila. Aron maminaw sa pulong sa Dios. Buhat day na Ma'am Aurelia sa Espiritu sa Dios. Pagkakita ni Cornelio kang Pedro nga misulod sa iyang balay, mihapa dayon si Cornelio tubanga ni Pedro og iyang gisimba si Pedro. Ingon din si Pedro, "Oy, oy, ayaw nagbuhata." Verse 26, ayaw buhata na, tindog, tindog, kay ako tao rapod. Kay nagpakita nga di gini dapat na to simbahon ng tao. Labi na ribolto, dili gini na to ludhan, dili na to yukbuan. O nakita ni Pedro nga daghang mga taong nagtigom dito, verse 27. Sa verse 28, "Kamu nasayod na nga mao'y supak sa kasuguan alang sa usa ka Hudyo ang pagpakigharong o pagpamisita sa usa ka taong dumuluong or tagagawas. Apan gipahibalo ka nako sa Dios nga kinahanglan walay tao nga akong pagaingnon nga dili binalaan o nga mahugaw." Og nagkonklusyon dayon si Pedro. Nasabdan niya unsa ang kahulugan sa pananaon nga iyang nakita. Mga mananap nga ginganlan niya hugaw. Og karon nasabdan niya ang kahulugan. Ingon siya sa verse 34, "Sa pagkatinuod na ilako nga ang Dios wala di ay pinalabi sa mga tao. Hinunoa nga sa matag usa ka nasod iyang pagkahimutan ang bisan kinsa nga magakahadlok kaniya o magabuhat sa matarong." Ato bang nakita ang kahulugan sa mga mananap nga nagpasabot di ay mga tao nga mga hintil. Kinsa nga mga hintil? Mga hintil nga masimbahon sa Ginoo. Mga hintil dili labot sa Hudyo apan midawat kang Kristo. Kini nga mga klaseng mga tawhana gihinluan na sa Ginoo. Gipakamatarong na sa Ginoo. Gibalaan na sa Ginoo. Busa dili na sila tawgon dapat sa mga Hudyo nga mga hugaw. Kay ang Dios wala na mag-agad sa mga Hudyo kundili sa bisan kinsa nga mutuo kang Ginoong Hesus. So, mo na ikaduhang rason nga nung nagpabilin nga ang mga balaod sa pagkaon applicable gihapon nato karon nga ang mga mahugang pagkaon dili dapat gyud nga kaonon. Sama sa karneng baboy, isda nga mga walay himbis, mga pusit ug uban pa. I hope nakatabang ni ma'am sa imong pangutana o kung luya imong lawas, humagkaw og isda, ngul-ngul man imong lawas, basig kulang lag tubig, tulog, kulang lag og suplemento, pag-inom og Makabuhay Plus Herbal Capsule, 1 or 2 capsules, once a day or 3 times a day, basta na pa'y gipambati. Kung wala'y gibati, kada humagpanihapon, mag-inom, aron nga, mawala ng huot sa dughan, mawala ang sakit sa kalawasan, o gaan ang pagmata sa buntag. Kailangan labi na ka ng mga nagahagok, nagaputol-putol ang ginhawa, matulog, paim na nagmakabuhay plus herbal capsule, aron nga dili atakihon sa kasing-kasing, dili urumon. Basta healthy, happy!
1: Ang mga pamahayag sa mga nakasinati na sa paggamit sa EXL Makabuhay Plus.
10: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City, bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho, pero kanunay ko nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhon yun na ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy, hantod gabi, mura ka namin yung nasa unsang sekreto ni mo, Mayor, unsang vitamins ni mo. Wala ko'y lain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat, healthy ka pa og makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
4: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
6: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
7: Hi, it's Emma Kumar.
11: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan, og 4 million ini mga Pilipino. Ang diabetes, nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing, og uban pang mga balatian na posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon ug pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule, likay ka sa mga sakit sama sa diabetes.

0: XL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
1: Makabuhay!
0: Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. No approved therapeutic claim.
2: Ang EXL Makabuhay Plus kay mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
3: Para sa karagdagang katanungan, pwedeng tumawag o mag-text sa 0917-728-1434. Again, 0917-728-1434.
4: Hi, it's EXL Makabuhay. 93.7
0: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
5: Ako si former governor Arturo Chungkiwoy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL coffee. Stay healthy. Wow, sarap.
1: Makabuhay!
6: Talagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos. Good news you wanna hear. Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
8: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
9: With heart.
10: The best mix of music.
8: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:46.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako yan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say na naman taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas ang pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, nang pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinatapin namin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung danaka sa pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, tapos malakas kumain, malakas ko yung pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: With heart.
5: The best mix of music.
6: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 6:01. Heart FM News Update.
1: Nanguna si Bukidnon Governor Rogelio O'Neil Roque sa pinakahuling RPMD Boses ng Bayan Index of Governance o IOG survey sa Northern Mindanao matapos makapagtala ng 79.4% na rating. Pumangalawa si Misamis Oriental Governor Juliet Uy na may 77.8%, habang pumangatlo si Misamis Occidental Governor Henry Umaminal na may 75.7%. Kasama rin sa limang nangungunang gobernador, si Nalanao del Norte Governor Khalid Dimaporo na nakakuha ng 73.2% at Camiguin Governor Xavier Jesus Romualdo na may 68.9%. Batay sa RPMD Foundation, lahat ng nasa top 5 ay lumampas sa itinak ng 55% benchmark na sumasalamin sa mataas na kumpiyansa ng mamamayan at sa positibong pagtanggap sa kanilang pamamahala at mga programang ibinatutupad sa kanilang mga lalawigan. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM.
0: Heart FM News Update.

0: Heart FM Time. It is now 6:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Si Nanay Linda po ng San Jose Camarines Shore. Kuya Boy, mayroon po akong ikwento sa inyo. Kagabi po yung apo ko po, bigla pong nagsuka tayo. Sinainom ko na po ng loperamide yung sa pagkasail at lahat pinainom ko na po. Sige-sige pa din. Ngayon, mayroon pa akong isang sachet ng rice coffee. Pinainom ko po yun. Yun lang po, natigil na po. Nakatulog na siya hanggang magdamag.
3: Wow, galing.
2: Tabahan po ako, Kuya Boy. Siyempre, susiruhan siya. Kasi sabay-sabay po yung suka at saka tubig na tubig po yung pagkain na. Kaya kinabahan ako. Mabuti na lang, mayroon pa ako natirang rice coffee na isang sachet na lang, Kuya Boy. Yun ang pinainom ko sa kanya.
3: Wow.
2: Nakatulog na siya magdamag.
3: Wow.
2: Gumaling na po siya hanggang umaga.
3: Wow.
2: Di na po umulit.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Strong, confident, unstoppable. That's you. Pero real talk, kabahin si mong pagka-responsible is knowing your status. Libre, luwas, confidential. Magpa-test na sa Braveheart. Stay strong, be informed, get tested.
5: Stay strong, be informed, get tested.
6: Radio with heart.
7: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: That song was brought to you by Dunkin. Watch out for Dunkin Day on June 20, 2026. One day, one great deal, eight reasons to smile. Dunkin, pasalubong ng bayan. Heart FM time. It is now 6:46.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
4: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
5: Si Mark po, yung tumawag sa inyo.
6: Si Mark, okay po. Tatay Mark, ilang taon na po?
5: 24 po.
6: Taga saan po kayo, Tatay Mark?
5: Katarman po, kasi nung nakaraan, tumawag po ako sa inyo. Sabi ko kung maganda ba yung rice coffee na yan. Tapos na sabi niyo po sa akin yung mga benefits ng rice coffee. So bumili pa ako sa Max dito sa Lexan Pharmacy sa Katarman.
6: Oo.
5: Opo, maganda pala yung rice coffee na yan, ano po, kaya boy, kasi nung uminom ako, di ba bloated yung ano ko, parang hindi ako makadumi ng ano, ng maayos.
6: Oo.
5: Ang nangyari, nung uminom ako, parang naging ano yung pagdumi ko, parang maganda na sa pakiramdam, parang feeling mo, parang wala nang nasira. Nagulat ako sa first time ko uminom ng kape, yun naging epekto sa akin, yung parang dumumi agad ako ng maayos, kasi lagi, parang lagi akong bloated eh. Simula nung pag-inom ko ng coffee, di ba nung tumawag ako sa iyo, Kuya Boy, kinabukasan, bumili agad ako nung ano na yan, ng rice coffee. Tapos sa yun, lagi ko nang kanakape yun. Kaya parang naging maganda yung epekto, maganda sa ano, sa katawan, maganda sa pakiramdam.
4: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
7: With heart.
8: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:14.
1: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist!
2: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
3: Good news you wanna hear.
2: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong nagbayan.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: EXL Makabuhay Plus, haping garantisado para sa publiko. Ako po si Mayor Lori Lee Jeronimo Pacquiao ng General Santos City. Ali na, mag-EXL Coffee Mix na. Makabuhay.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
5: With heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 7:31.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patutuon ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan, may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa.
4: Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires.
3: Tumutulong gawing normal ang hypertension.
4: Tumutulong na regulate ang blood sugar level.
3: Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma.
4: Tumutulong mapababa ang risk
3: ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer.
4: Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa
3: sa mga tinatamaan ng arthritis.
4: Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis.
3: Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis,
4: Hepa A,
3: Hepa B,
4: pati na ang fatty liver.
3: Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones.
4: Tumutulong din
3: magpababa ng timbang
4: at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan.
3: Dito sa atin sa Quezon,
4: mabibili na
3: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
4: sa mga butika,
3: pharmacy,
4: drugstores,
3: tindahan
4: at mga grocery stores.
3: Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E,
4: Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Nasa kulay dilaw na karton.
4: Ugaliin din
3: ang pakikinig ng programa
4: Tagumpay sa Kalusugan
3: Nationwide.
4: Nationwide.
3: Alam nyo ba kung anong trending ngayon? Yung sabon na todo na ang benefits, tipid pa sa bulsa.
4: Introducing ang bagong Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Ang sikreto ng kutis na blooming.
4: Pinagsama-sama sa iisang sabon.
3: Kojic para sa minaw,
4: Gluta para sa kinta,
3: Papaya para sa kinis,
4: at Carrot para sa healthy glow.
3: Plus, puno pa ng herbal ingredients tulad ng coconut oil
4: at sunflower oil para sa healthy skin.
3: Ang Rice 4-in-1 Soap,
4: tanggal ang dumi, moisturize pa ang balat.
3: Available na sa lahat ng leading drugstores at supermarkets
4: sa inyong mga lugar.
3: Hanapin
4: ang Rice 4-in-1 Premium Glow Soap
3: para sa kutis na blooming at healthy.
4: Rice 4-in-1 Premium Glow Soap.
3: Glow na todo
4: sa presyong abot kaya.
3: Kaya ano pang hinihintay nyo?
4: Bili na!
3: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa,
4: kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan.
3: Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape
4: na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap
3: na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay.
3: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system,
4: magdulot ng enerhiya,
3: naglalayon sa malusog na balat,
4: malusog na puso,
3: at iba pang aspeto ng kalusugan.
4: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
4: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
3: at positibong buhay.
4: Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1
3: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
4: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
4: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi
4: ang kagalingang hatid
0: ng Rice Herbal Products.
4: Testimonya,
0: patotoo,
4: karanasan,
0: maging mga katanungan
4: sa pag-iinom at paggamit
0: ng Rice Herbal Products.
4: Ito na
0: ang inyong lingkod
4: at ang inyong kaagapay sa kalusugan,
0: Kuya Boy.
4: Kuya Boy.

0: Yes, mga kaibigan, na magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladudunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Inyo pong napapakinggan Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man dako po kayo ng Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli sa ating po namang baladudunan. At in siyempre yan sa atin ang ating po namang pinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Eto na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po. Hello?
1: Hello po, Kuya Bob.
0: Yes po, nanay. Sino po sila?
1: Si Erlinda Panes.
0: Erlinda, okay. Nanay Erlinda. Taga saan po si Nanay Erlinda?
1: Taga Kalinog, Iloilo po.
0: Kalinog.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, Kalinog, Iloilo. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Erlinda? Ilang taon na po?
1: 61.
0: Okay po. Sige po, Nanay. Go ahead po. Ano po yung tanong po ninyo?
1: Pwede naman ako kagamit ng sabi nung ano ba yun, nung ginapatalastas ng ano?
0: Rice coffee?
1: Oo.
0: Kung pwede kang, ang tanong mo sa akin, kung pwede kang uminom ng ating rice coffee?
1: Oo. Ano ba yun, Kuya Boy? Bigas ba yun?
0: Hindi po yun bigas, Nanay. Opo. Ang ating po namang rice coffee po, opo, Nanay, ay binubuo po ng 15 herbal na nakakatulong po sa ating po namang kalusugan. So, Nanay, ang spelling po ng rice natin ay R-I-S-E. Hindi po R-I-C-E.
1: Ah, oh. Mm-hmm. Akala ko bigas yun eh. Kasi marami nang sabi bigas yun eh.
0: Ah, hindi po yun bigas. Hindi po, yung ating po namang produkto, Nanay, ay hindi po bigas. Hindi po yan gawa doon sa sinunog na bigas. Opo.
1: Kaya ang sabi sa'yo, yung number ko na isa, naka-block dyan sa'yo, hindi ako katawag. Kasi dalawa yung number ko ito eh.
0: I see. Opo. Basta Nanay, yung ating po namang rice coffee.
1: Hello?
0: Nanay?
1: Ano po?
0: Yung ating po namang rice coffee ay R-I-S-E. Hindi po ito bigas.
1: Okay, Kuya Boy.
0: Apo.
1: Sige, tanong ko lang po, yung number ko na isa dyan, naka-block, hindi ko katawag po yun eh.
0: Hindi ka makatawag?
1: Yung dolo, 2-0.
0: Okay po. So, Nanay, dapat niyo pong simulan na yung pag-iinom po ng ating rice coffee.
1: Oo.
0: Opo, simulan niyo na po yun yung pag-iinom po nito. Diyan po sa Kalinog, marami po tayong mabibilhan ng ating rice coffee. Kaya po kung hindi pa po kayo nakakita ng ating po namang rice coffee, hanapin niyo po yung tamang produkto natin, kulay gintong dilaw na karton. Nasa kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E. Okay po, R-I-S-E
1: okay.
0: Po, Nanay. Okay po, Rice
1: okay.
0: Coffee Mix
1: Salamat.
0: Herbal Coffee 14-in-1+1. Okay po.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Alam niyo na po ba dyan sa Kalinog kung saan ninyo mabibili yung ating rice coffee?
1: Marami naman yung butika dito. Akala, iwan ko kung tanto yung mayroon ng
0: Ito po, Nanay, gagabayan po kita para hindi po kayo magkamali sa paghahanap po ng ating rice coffee. Diyan po sa Kalinog, makabibili po tayo ng ating rice coffee. Diyan po sa RJM Pharmacy. Tapos sa alam nyo yun, diyan po sa J. Beloso Drugstore. Alam nyo po yun. Okay po. So, yun po, Nanay, yung pong puntahan po natin at hanapin natin yung tamang produkto natin, R-I-S-E, nasa kulay gintong dilaw na karton. Sa karton po, Nanay, meron pong larawan ng isang tasa ng kape na may katabi pong parang dalawang hotdog. Tapos may sikat ng araw po sa taas. Okay po. Yun po yung ating rice coffee, ha? Tapos kapag nakabili na kayo, Nanay, tawag ka po uli sa akin, ha?
1: Okay.
0: Sige po. Maraming salamat po, Nanay.
1: Sige.
0: God bless po. God bless po. Maraming salamat po sa inyo.
1: Okay.

Tawag po muli ang mga kaibigan sa 0969-226-9623. Yung adi po namang numero, mga kaibigan, na pwedeng-pwede po ninyo tawagan dito po sa ating balado doon. Itawag nyo na po yan dito po sa ating programa.

0: another caller on the line. Hello, magandang alusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang alusugan po. Sino po sila?
1: Hindi mo na ako kilala.
0: Ano pong pangalan?
1: Nanay Rose po, yo.
0: Nanay?
1: Rose?
0: Nanay Rose ng...
1: Ojungan.
0: Nanay, tama-tama. Nakausap ko na po yung Adi Bulaman Deliveries. At ang sabi po nila, nanay, second week po naman itong June ay darating na po dyan sa inyo yung ating po namang sabon.
1: Nagsabi?
0: Yes, nanay. Diba? tinawagan ako, nanay, kasi sabi niya, narinig niya daw na sabi ko, tinext ko kasi kahapon, anong tumawag ka po sa akin? Kailan ba yung tumawag ka sa akin? Nung isang araw. Tumawag ka sa akin ng isang araw na sinasabi mo nga na wala pa rin yung ating po namang sabon. Kaya po tinext ko po na sabi ko, galit na po si Nanay Rose ng Odjungan Romblon. At kailangan na po niyang ng ating po namang sabon. Ang sabi sa akin, second week po, nanay, kasi papunta na po dyan sila. Medyo malayo-layo lang po siguro talaga yung biyahe po nila. So, second week po, nanay, nitong buwan ay most probably next week po or sa susunod na linggo, nandyan na po yung inyo po namang sabon, nanay.
1: Dahil kahapon, nagpabili ako ng ng resto pinalimang box doon sa Gonzalgo Store.
0: Apo.
1: Sabi ng ginsabihan ko yung apo ko nga nagbili, sabihin mo kung may sabon sila na sa recipe. Sabi, anong sabon? Bakit may sabon sa recipe? Sabi.
0: Uh-huh.
1: Sabi na yun. Sabi ng apo ko, mayroon. Bakit alam mo? Yung lula ko ang nag-ano niyan nagsabi.
0: Opo. Sabihin po ninyo doon sa Gonsalvo, paparating na po yung sabon na in-order po ninyo, nanay, na dalawang po.
1: Opo. Di ngayon, sabi naman ng may-ari ng may tindahan, ma-order na lang tayo.
0: Oo, tama.
1: Ma-order na lang ba sila?
0: Opo. Pero, pwede naman po sila mag-order ulit plus yung darating po sa inyo na doon po yun ibabagsak sa Gonsalvo.
1: Ano po?
0: Doon po yun. Kasi di ba sabi po ninyo, doon na lang sa Gonsalvo. Tapos pangalan na lang na para kay Nanay Rose. Okay po.
1: Okay.
0: So, tanungin nyo na lang po doon siguro next week or sa susunod na linggo para makuha pa na po ninyo yung sabon.
1: Opo.
0: Okay, nanay. So, solve na tayo.
1: Okay.
0: Okay na. para hindi na tayo, kumbaga, sabi nga natin, hindi na po kayo hanap pa ng ating po namang sabon at paparating na po dyan sa inyo. Okay po, nanay?

Ayan po mga kaibigan, si Nanay Rose talagang hindi tayo matinantanan. Eh, dapat lang naman. Ganun po dapat mga kaibigan, ano po, kapag nag-aantay tayo dun sa atin po namang produkto at wala pa rin sa inyong pong lugar, sabihin niyo po sa amin at ginagawan po yan ang paraan ng atin po namang mga deliveries at tayo po mismo ay kinukulit din natin yung ating mga deliveries. Nang sa gayon, ay makuha po natin yung kailangan naman talaga na meron dyan sa inyo. Ganun po, dapat kay Nanay Rose.

Tawag po muli mga kaibigan sa adi mo namang numero 0969-226-9623. Yung adi mo namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating paladudunan.

0: Tawag po 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyo tawagan sa ating mga palatuntunan. Ganun po, dapat, di ba? Natutuwa kami kay Nanay Rose talagang hindi niya po binibitawan yung kanya po namang sinasabi na kailangan min ng kailangan namin ng ano ng sabon dapat At hindi niya po talaga binibitawan, tapos yung pambili niya daw po talagang tinatago niya para dun sa atin po namang sabon. Nakakatuwa din si Nanay Rose, mga kaibigan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Opo.
0: Yes po. Sino po sila?
1: Si ano, si Sita. Taano po?
0: Ah, si Nanay Sita. Taga saan po kayo, Nanay Sita?
1: Taga Digdi po, sa San Rafael.
0: San Rafael, Kararayan?
1: Hindi. San Rafael, Tigaon.
0: Ah, Tigaon. San Rafael, Tigaon. Okay. Tigaon, Camarinesur.
1: Opo.
0: Ilang taon na po si Nanay Sita?
1: 73 na po.
0: 73. Umiinom na po kayo ng rice coffee? Si Kuya Boy po ito, ng rice coffee, Nanay.
1: Ah, ito po, itong apo ko po, nakakuha ang number, nagtatanong lang kung ano ba yung kung saan bibili ng rice coffee daw.
0: Opo.
1: Apo ko.
0: Yes po, Nanay. Kayo po ba ay hindi pa nainom ng rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Baka gusto po ng apo po ninyo na kayo po ay... uminom na din ng rice coffee. Mahal na mahal kayo ng apo po ninyo.
1: Oh, yung nagtatanong po kung saan daw makabili niyan.
0: Sa Tigaon.
1: Oo.
0: Oh, sa Tigaon po, Nanay, napakarami. Diyan po sa Our Lady.
1: Ah, mayroon pala sa Tigaon.
0: Opo. Diyan po, Nanay, meron po ng rice coffee sa Our Lady of Mount Carmel Pharmacy, Forest Drug, Amisis Pharmacy, Nix Pharmacy, JC Atienza Pharmacy, Generic Pharmacy, St. Vincent Pharmacy, Dane Natalia Supermart, RCM Store. Lahat po yan sa Tigaon.
1: Opo.
0: Okay po. O, puntahan niyo po doon. Nakakita na po ba kayo, Nanay, ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po. Kaya nga, nagtatanong itong apo ko kung saan daw makabili niyan.
0: Opo. Sa paghahanap po ng ating rice coffee, Nanay, hanapin po ninyo yung tamang produkto natin, yung kulay gintong dilaw na karton. Kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-T.
0: Hindi po. R-I-S-E. E.
1: Ay po.
0: Okay po, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Ang spelling po, R-I-S-E.
1: Opo.
0: Okay po.
1: Opo, maghahanap po kami dyan.
0: Yes.
1: Maghahanap na talaga po, pala.
0: Opo, basta kulay gintong dilaw na karton.

0: Opo.
1: Okay.
0: Salamat po.
1: Okay, nanay, ha? Yung po yung rice coffee natin, dapat po makapagsimula na kayo. Nakikinig po ba kayo sa ating programa lagi?
0: Lagi po itong apo ko, kaya nagtanong siya.
1: Tama.
0: Yung number, kung paano daw makatawag. Nung nakuha niya, yun ang nag...
1: Tama yun.
0: Nagtawag sa gabi.
1: Oo, tama yun. Kung dapat po.
0: Makabili.
1: Tama yun. At para sigurado po kayo ng... bibilhan ng ating rice coffee, dapat po talaga tumawag kayo para sigurado po kayo. At yung paghahanap po kasi ng ating rice coffee, nanay, baka po makuha po ninyo bigas. Hindi po ito bigas.
0: Apo, pagdating po ng anak ko, sabihin ko sa kanya na diyan makabili kasi ang nagtawag itong apo ko.
1: Apo, basta po nanay ha, kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yan. Apo. At baka po iba yung mabili po ninyo. Kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po R-I-S-E.
0: Opo.
1: Okay po.
0: Okay po.
1: Okay po, nanay. Sige po, ha? Okay.
0: Kasi sa Tigan po, nagtatrabaho yung anak ko ngayon, nakaalis na kaninang umaga. Pagdating niya mamayang hapon,
1: opo,
0: yun ang sasabihin namin.
1: Oh, basta R-I-S-E po, nanay, ha? Kulay gintong dilaw na karton. Tandaan niyo po yun para hindi kayo magkamali. Tawagan niyo po ako kapag nakabili na po kayo, nanay, ha?
0: Opo.
1: Sige po. Maraming salamat po, nanay. God bless po.
0: Salamat po.
1: Thank you very much po, nanay. Bye-bye.
0: Okay po. Bye-bye.
1: Thank you very much.

Tawag po kayo mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating po namang numero na pwedeng pwede po ninyo tawagan sa ating po naman palatuntunan.

0: Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello?
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Nanay Gloria.
0: Nanay Gloria. Taga saan po si Nanay Gloria?
1: Milaon.
0: Ay, si Nanay Gloria na Milaon. Nanay, kumusta na po?
1: Maraming po.
0: Okay
1: kaya
0: naman.
1: Kaya boy, kumusta?
0: Po, okay lang naman po, Nanay. Kumusta po? Kayo po ba'y patuloy?
1: Nag-upload lang po, Kuya Boy. Bakitin mo lang si Agong. Birthday nga yan.
0: Happy birthday to you. Gusto niyo po bang patugtugan ka? Pagitarahin ko si ano? Si si Paring Elvis.
1: Ikaw na lang, Kuya Boy. Magkanta.
0: Nandito kasi si Paring Elvis, Nanay. May dala po siyang gitara. May dalang gitara. Tapos, ansuot niya po kulay puti na long sleeve. Ang init pero naka long sleeve.
1: Birthday mo yan, 70 and exception 70 mo yan, Aldaw.
0: Nako, ano po yung handa?
1: Pikandaan ko man, Kuya Boy.
0: Ano pong handa?
1: May spaghetti, may bion, may fried chicken.
0: Wow.
1: May pakwan.
0: Wow.
1: Ang dami.
0: Pikandaan
1: ko, Kuya Boy.
0: Opo, tama yun. Tama yun, Nanay. Oh, eto na si Paring Elvis, Nanay. Para... nakikinig ba si Tatay?
1: Iyo, ole.
0: Tatay, si Paring Elvis po.
1: Wala yung karawan niya.
0: Okay.
1: Kuya Boy, magandang hapon.
0: Tatay, happy birthday po sa inyo.
1: Salamat, Kuya Boy.
0: Salamat po sa inyo at palagi kayong nainom ng rice coffee. Patuloy po sa pag-inom ng rice coffee. Salamat po sa inyo.
1: Firme.
0: Thank you very much po, Tatay. Tatay, eto po si Paring Elvis na maghahandog po sa inyo ng awitin.
1: Opo.
0: Okay, pakinggan po ninyo, ha?
1: Salamat po. Salamat.
0: Opo. Oh, eto Tatay, wait lang ha. Paring Elvis. Si Tatay. Ano nga po yung pangalan po ninyo, Tatay?
1: Fernando.
0: Okay. Tatay Fernando, happy birthday po. Ito po si Paring Elvis. Dalian mo na. Teka lang po, Tatay, ha? Medyo tinutono pa yung gitara kasi. Wait lang po.
1: Opo.
0: Happy birthday daw po sa inyo.
1: Opo, salamat po na maray. Salamat.
0: Opo, pakinggan po ninyo muna. Huwag nyo munang ibababa yung telepono. Pakinggan nyo muna po si Tatay Elvis. Sandali lang po. At
1: opo.
0: Nagtutono ng gitara. Wait lang po. Bilisan mo na.
1: Opo.
0: Teka lang, Tatay. Nagsusuklay pa.
1: Bye pa lang kasi.
0: Nagsusuklay pa po, Tatay. Teka lang po. Wait lang. Ano nung ginagawa nito? Paring Elvis, ano na? Pasok na. Teka lang, Tatay. Inaayos pa yung damit. Hindi ka naman makikita, yun lang gitara mo, saka yung... Teka lang, Tatay, ha? At papakantahan po kita kay Paring Elvis. Dalian mo na at aantay na si Tatay. Okay na? Eto na po, Tatay, si Paring Elvis. Happy birthday daw po sa inyo. Opo, eto na po. Paring Elvis, pasok! Pasok na! Teka lang, Tatay. Wait lang po. Hindi pa daw nakasaksak yung... ano ba to? Napapahiya ako. Paring Elvis, eto na, Tatay. Pasok, Paring Elvis.

0: you. Happy birthday po, tatay. Ayan po si paring Elvis. Oh. Apo.
1: Salamat po. Salamat.
0: Thank you very much. 70. Okay po. Very good po, tatay. Dapat abutin niyo po yung 150 years old.
1: Sa ano? Sa high school eh. Yun ang nasasapalata sa atin.
0: Salamat po, tatay. God bless po sa inyo. Maraming salamat. At kay Nanay Gloria, salamat po sa inyo.
1: Opo. Opo. Salamat.
0: Thank you. Happy birthday po ulit, tatay. Maraming salamat. Bye-bye. Ikaw, kung minsan pahama ka, dapat lagi naka-ready yung gitara mo kasi pag may nagba-birthday mga listener natin, pasok ka kaagad. Hindi yung magtotono ka pa ng gitara mo, magsusuklay ka pa, hindi ka naman nakikita dito sa ang init-init, naka-long sleeve ka ng puti, naka-pantalong kang puti. di ko maintindihan sa'yo paring Elvis kung bakit ganun. Kailangan na kailangan ka ng kumanta. E nag-aantay na yung ating mga listener na may birthday. Antagal mo pang magtotono ka pa ng gitara. Ang sa akin, paring Elvis, ganito. Diba, magkasama tayong pumasok dito. Kapag papasok tayo ng... Dapat kapag dala mo yung gitara mo, kasi diba sabi ko sa'yo, kapag may nagbe-birthday na mga listeners natin, na mga, lalo na yung mga umiinom na ng rice coffee, dapat natin kantahan. Kakantahan mo yun ng happy birthday. Yun lang naman yung request ko sa'yo. Lagi ka namang may rice coffee dyan. Hindi ko maintindihan sa'yo na kailangan mo pang tonohin yung gitara mo. Magsusuklay ka pa. Lagi pating naka-brush up yung ano mo yung di ko maintindihan yung paring Elvis. Pag sabi kong pasok, pasok na, gitara na kaagad, hindi yung magtutono ka pa, magsusuklay ka pa, aayusin mo pa yung damit mo, hindi ka naman nakikita. Ayan po, lumabas din si paring Elvis, mga kaibigan. Medyo nag... Ay, nako, nako talaga. Anyway, maraming salamat. Sa lahat ng mga nagpa-birthday, happy birthday po sa inyo. Galing po sa amin ni paring Elvis. O, talaga si paring Elvis. Eh. Ang tangos naman ng ilong. Tisoy nga, itisoy eh. Tangos ng ilong, tapos yung sapatos naka balat na itim. Nako, ang ganda. Pormang porma yan lagi kapag papasok dito kasama ko. Nagmumukha akong alalay niya eh. Anyway, maraming salamat po naman sa lahat ng mga nagbe-birthday ngayon. Happy birthday po sa inyo. Lalong-lalo na yung mga umiinom po ng rice coffee. Tsaka kay tatay, dyan po sa Milaor. Maraming salamat po sa inyo. And happy birthday po and more to come galing po sa amin dito. Alright, wala na tayong oras mga kaibigan. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating baladudunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye. Ingat, God bless.
2: Si Nanay Vicky sa pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 at ng ating Rice Plus Herbal Capsule.
3: Dati Kuya Boy, may high blood ako. Nasa 200 over 100. At yung cholesterol ko, mataas din. Ngayon, nung magbakal na ako ng rice coffee, mag-inom na ako, lalo na may rice capsule na Kuya Boy, ngayon magaling na.
2: Mabibili sa mga butika, pharmacy, drugstores, grocery stores, tindahan sa inyong mga lugar.
4: Heart FM time. It is now 8:02.

0: Heart FM Time. It is now 8:16.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Manso, dito sa Panay, Tarua City. Ah, maganda ng katawan ko dati, masikip ang baywang ko at saka paal. Ngayon, di nga, tapos yung pagtatay ko araw-araw na dati, apat na araw, di ko tatay.
3: Apat na araw bago po kayo magbuwas.
2: Pag inom ko ng rice coffee, araw-araw na, nagtatayin ako.
3: Very good po yung tatay. So ngayon tatay, okay na po yung pakiramdam po ninyo?
2: Okay na. Tapos, antes ko makatulog, nag-iinom kami ng tawa ko ng rice coffee.
3: Okay ba?
2: Kung minsan pagkaga, mag-almusal, pag walang ulam, inaulam ko yung rice coffee.
3: Yung rice coffee?
2: Masarap.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day! Serving up sweet deals you can't resist! Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos! Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos! Good news you wanna hear! Busa ubani imong pamilya ug barkada! And let's make this day extra sweet! June 20 is Happy Dunkin' Day! Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan!
5: Radio with heart.
6: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:32.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangan may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking butika.
2: Radio with heart.
3: The best mix of music.
0: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: Heart FM Time. It is now 8:47.
1: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
2: Kuya Boy, ako po si Dave Esposo ng Bayambang, Pangasinan. Kuya Boy, mag-71 na po ako dyan.
3: Umiinom na po ng rice coffee.
2: Say that one taon na.
3: Ano po yung mga nagbago po sa inyong kalusugan simula nang kayo po'y uminom ng ating rice coffee?
2: Ay, Kuya Boy, malaking pagbabago ng aking pangangatawan dahil po lumakas sa pangangatawan ko. Marami, Kuya Boy, na pinagbago. Araw po ito, Kuya Boy, sa umaga.
3: Opo.
2: Yun ang pinapinanin.
3: Opo.
2: Tapos ito bago matulog, tulad Kuya Boy ng ano, yung lalakas ang pangangatawan mo, pagtulog mo, ayos din.
3: Yung pagbabawas.
2: Ayos din Kuya Boy, kung saan, dalawang beses pa, isang araw, malakas kumain, malakas ang pangangatawan ko, malakas.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day, serving up sweet deals you can't resist.
5: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
6: Good news you wanna hear.
5: Busa o bani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music.
9: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.700 FM, kagayan de oro, sir, 93.700 FM, Bukidon. 19 na minuto, that's 19. After 6 o'clock, hey, that's Parokya ni Edgar for you. Halaga. Habang busy ka dyan sa kusina, isipin mo nga, pinahalagahan mo ba yung pares mo? Hindi sapat yung mahal mo siya, ha? Madaling sabihin na mahal kita. Pero hindi mo naman pinapakita ang kanyang tunay na halaga. Hindi mo siya iniingatan, hindi mo man lang matanong kung nagkaon ka? Naho man nagkagkaon? Kasi imong sudan. Wala nga ganun eh. Diba? Kumusta imong ibati? Walang ganun eh. Ah, diba? Lagi ka nalang I love you, mga ganun tipo. Kasi sa bagay, minsan, no? Ayon sa kasabihan, sapat na rin yung lagi may I love you. Pero dapat you mean it, di ba? Dapat ramdam niya rin yan. Pinapahalagahan mo din dapat siya. Yeah, magandang umaga po. Second hour na ng ating program. Hoy, teka muna. Ano nang update sa ating mga estudyante? Nakakaon na ba? Teka muna, ang tanong, bago nagkaon, nagmata na ba? Diba? Gising na ba yan? Pagkagising nila ha, pakainin na, tapos maliguan, ibihisan, ihatid sa eskwelahan. Uy, pag-alas 7 na ha? Maya-maya ng konti lang, ang bilis ng oras ngayon. Kala nyo ba, ang bilis na rin ang pagtanda ng tao ngayon. Diba? Mamalayan mo, uy, ala, ano oras na o? Parang kagigising lang natin, tapos eto, sobrang hayag na ng paligid. Jason Steele pa rin ang inyong kapiling hanggang alas 9 ng umaga. Sabi ni Marifel, woo! Rock and roll na to. Sabi niya, todo na alive ang umaga. Habang nag-cook daw siya. Ha? Magandang umaga po, Marifel. Mga tagalapasan ito, lapas dos. Thank you so much. Sana'y nasa may magandang kondisyon naman ang iyong katawan. Diba? Sana'y magandang imong ibati. Diba? 21 minutes after 6 o'clock. Patuloy pa rin sa maghabang. Mamaya ng konti na, magdodraw na tayo ng ating bugas at ang ating groceries. Baka naman, sweetheart, ikaw na ang mapalad na mag-uwi at matawag na pangalan sa araw na ito. Kaya naman, oy, walang bibitaw. Commercial break muna ako saglit, ha? Abalik pa ako with more. Standby lang mga sweethearts, padayon sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM, ang radyo ng Heart Ko. 93.7
1: Heart FM time. It is now 6:21. That time check was brought to you by Dunkin'. Watch out for Dunkin' Day on June 20, 2026. One day, one great deal, 8 reasons to smile. Dunkin'. Pasalubong ng bayan.
2: Breaking news! Exclusive! Sa mga matamis na balita, this June 20 is Happy Dunkin' Day. Serving up sweet deals you can't resist.
3: Yes! Grab a bundle of 4 classic donuts and 4 premium donuts for only 199 pesos. Available from 6 a.m. to 6 p.m. That's 199 pesos for 8 of your favorite donuts, saving you 81 pesos.
4: Good news you wanna hear.
3: Busa ubani imong pamilya ug barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
5: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
6: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kaya mga 83 na ito.
7: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
6: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Nakapagtabas ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
7: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
6: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti.
7: Mm-mm.
6: At magaling akong tumulog.
7: Oh, ano pang hinihintay mo?
8: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Radio with heart.
10: The best mix of music.
11: From the station with heart, this is Heart FM 93.7.

0: 92.7 Thunder FM Kagayante or City 93.7 Thunder FM Bukidon.
1: Misterioso.
0: That's a cup of joe for you. Misterioso. 34 minutes after 6 o'clock. Oras yan natin sa atin na Playtime Entertainment. Born for happiness. Oy! Ito yung mga nanalo ng bugas at saka groceries. Oh, papinaw ha. Bago tayo mag-draw mamaya, abay i-announce ko muna yung iba pa mga pangalan. Yan, yung hindi pa namin nakikita. Pero ilan na lang to eh. Oh, Leo Moreno, yung Motorella driver. Oy, Leo Moreno, nakadaog ka ng bugas at saka ng groceries ha. Oh, Leo Moreno, dali! Pumunta ka dito, magdala ka ng iyong valid ID. Ganoon din, nakadaog sa anong bugas, si bugas at groceries, si Resurrection Juanico ng Makabalan Parola. O, ulitin natin yan na, Resurrection Juanico ng Makabalan Parola. Congratulations, nakadaog sa gaog bugas at saka ng groceries ha. Punta ka dito, magdala ka ng ID. Ganoon din, etong si Melan Absolo ng Barangay 36. Melan Absolo ng Barangay 36, congratulations. Bugas o groceries sad, ang para sa imo, si Junver Diaz ng Selray Puntod. Junver Diaz ng Selray Puntod, congratulations. Nakadawsad ka. At ganoon din si Visitacion Aison ng Barangay 36 also. Yan, Visitacion Aison ng Barangay 36. Oy, Visitacion! Oh, nakadawsad ka. O bugas at saka groceries. Ha? Congratulations. Oy, abangan natin mamaya. Nako, panibago na namang winner ng ating idudraw. Kaya naman, nako, panatili lamang nakatutok ha. Abang busy kayo dyan sa inyong mga ginagawa. Abay, ibigyan namin kayo ng bugas at groceries mamaya. Alright? Para may pakonsuelo naman sa maagang pag-isip. Di ba? Bibili pa kayo ng bugas at sudan? Hindi na. Kami nang bahala dyan. 36 down 6. Commercial break tayo sa glit. Magpapalik tayo with more. Standby lamang mga sweethearts. Padayo lang sa pagpaminaw. Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng Hard Call. 93.7
2: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
3: Lisa Oriol, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bagong yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaya nindiri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom, nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
4: Halina't magmakabuhay!
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay nabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
7: Radio with heart.
8: The best mix of music. From the station with heart, this is Heart FM 93.7.
9: Busa o bali imong pamilya o barkada. And let's make this day extra sweet. June 20 is Happy Dunkin' Day. Available at all Dunkin' outlets in CDO. Dunkin', pasalubong ng bayan.
10: The Moffitt Twins, we all loved back in the 90s.

92.7 Hard FM, kagayan de oro city, 93.7 Hard FM, bukid on. Oy, we got 6:52 on the clock. That's a Basilio, ha? Huh? Luning ni, no, that's a Lord Patawad. Yeah? Para sa lahat ng mga nagagandahang mga, atag dito, mood dyan. Maganda nga yung mood mo, pero teka muna, mag-review ka muna, reviewin muna yung sarili mo, teka. Nakingin na ba ako ng patawad kay Lord today? Ngayong umagang ito. Dapat ganun, ha? Tumingala ka muna sa langit. Magpasalamat ka na, di ba, may blessing na nagising ka today. Tapos humingi ka ng patawad. Ganun yun. Oh, by the way, that song was brought to you by Virginia Hot Dogs. Basta Hot Dog Virginia. Sa mga nag-aabang ng grasya, kanina pa nag-aabang, maagang gumising. Eh, ano pa nga ba? O, eto na, grasya. Oras na para mamigay na tayo ng bugas at saka ng groceries. Alamin agad natin kung saan area tayo, saan drawbox tayo bubunot ng ating unang winner. Roulette select. Ang aming studio narito sa may FICO Admin Building, Pamenta Boulevard, Carmen Ilaya, abay lang sa West City Central School. Oy! Konsolasyon! Paminaw mga taga-konsolasyon! Bunot tayo, asan yun? Yun! Alright, ang address, District 2, Consolacion. Ang pangalan ng nakadaog na bugas sa may Consolacion, Lemar Uba. Lemar Uba. Congratulations, ha? Lemar Uba, ikaw ang ating Venoman winner, nakadaog ng bugas at ng groceries. May inyo ang ating The Price is Rise Overload. Ito po'y hating sa atin ng Kevin Enterprises, where your piso gets more

0: Wildlife and Herb Nutraceutical Corporation. Ito po, si Randy Gagnado para sa EXL Makabuhay dahil may buhay sa EXL Makabuhay.
1: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Kung hanap mo ay di kalidad na produkto at maaasahang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises, we offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang iniintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises, located at JR Borough Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises, where every piso gets more value.
3: Where every piso gets more value.
4: Shout to the heart!
5: Can you feel my heart?
6: This is
7: 92.7.
8: This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.
9: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
10: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
11: Magandang umaga, narito na mga ulo ng mga nagbabagang balita para sa araw na ito ng Martes. Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara nilinaw na hindi susuportahan ang unconstitutional na magpapatalsig kay PBBM. Balitang nasyonal pa rin, Pilipinas suportado naman ang ILO Convention para sa Digital Platform Workers. Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan pinalawing. Headlines sa ating balitang lokal, wala ng aktibong organized crime group sa Northern Mindanao. Ayon naman sa PRO 10. Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarence Uy, binigyang halaga ang pagkakaisa at katatagaan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka. Sa madala naman, PRC Miss Or CDO nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fund Run 2026. Sa balitang buga, balitang lokal pa rin. Headline naman sa ating balitang Bukidnon, ilang rice retailers sa Malaybalay nabigong sumunod naman sa 50 pesos sa price cap sa imported na bigas. Sa balitang Bukidnon pa rin, missing hikers sa Mount Kalatungan patuloy na pinaghahanap. Sa balitang Bukidnon pa rin, mga senior citizens sa Kalilangan pinarangalan sa pagdiriwang ng ika-anim na pong araw ng bayan. Sa madala headline sa ating balitang Mindanao, bagong CCTV camera sa Tagum City ikinabit para mas palakasin ang seguridad sa lungsod. Sa balitang international naman, Pope Leo XIV nakiramay sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao. Sa balitang international pa rin, 12 nasawi sa pagbagsak naman ng eroplano sa Missouri, USA. Sa balitang pampalakasan, Obiena nag-uwi ng silver medal sa Dusseldorf Opener. As ating showbiz balita, Brandon Spirito nag-deactivate ng Instagram at tapos batikusin sa Halfis Remark.
12: Heart FM Balita.
13: Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.

0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon, Martes, Hunyo, at 16, ngayong taong 2026. Ang alam po ng buong puwersa ng Heart FM News Department. At ang alam po ng aking partner na si Randy Quilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mara Laurenio. At ngayon, sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin, alas 7.23 na nagbabadaling umaga, una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal.
2: Heart FM, Balita.
0: Nilinaw ni Vice President Sara Duterte na hindi niya susuportahan ang anumang hakbang na magpapatalsik ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamamagitan ng paraang labag sa konstitusyon. Ayon Duterte, bilang constitutional successor ng Pangulo, tungkulin niyang ipagtanggol at sundin ang salig ang batas. Iginitin niya na wala siyang planong agawin ang posisyon ni Marcos at dahil siyang makita ng publiko kung gaano kawalang hiya ang kasalukuyang administrasyon. Kasabay nito ay pinabulaan na Malacanang ang mga kumakalat na ulat tungkol sa umano'y planong destabilization o pag-atake sa Malacanang noong araw naman ng kalayaan. Gayman, inakusahan ni Presidential Communications Undersecretary Claire Castro ang kampo naman ni Duterte na may kaugnayan sa mga pagtatangkang pahinain ang administrasyon. Sa isang talumpati sa pagdiriwang ng araw ng kalayaan sa Davao City, sinabi rin ni Duterte na nawawala na ang tunay na kalayaan at soberanya ng bansa kapag ang mga opisyal ng gobyerno ay sangkot sa korupsyon.
1: Sa iwalay na balita, suportado ng International Labor Organization Conference o ILO ang Convention No. 193 on Decent Work in the Platform Economy sa ika-14 o ika-114 na International Labor Conference bilang mahalagang akbang para maprotektahan ang mga manggagawang kumikita sa pamamagitan ng mga digital platform at online applications. Ayon kay Labor Secretary Francis Tolentino, mahalagang matiyak na habang umuunlad ng teknolohiya, napapangalagaan din ang karapatan at kapakanan ng mga manggagawa. Bumoto pabor ang Pilipinas sa nasabing kasunduan na naglalayong tiyakin ang ligtas, batas at disenteng trabaho para sa mga platform worker. Sa clown ng convention, ang mga usapin tulad ng makatarungang pasahod, social protection, tamang employment classification, ligtas na kondisyon sa trabaho at proteksyon laban sa hindi makatarungang pagsuspinde o pagtanggal ng mga online account na manggagawa. Samantala, sinabi ng Department of Labor and Employment at DOLE na patuloy nitong palalakasin ang mga programa at servisyong tutugon sa pangangailangan ng mga manggagawa sa digital platform economy alinsunod sa layunin na pamahalaan na gawing patas at inklusibo ang kinabukasan ng paggawa sa bansa.
0: Para sa atin, alas 7.26 na nagmamadaling umaga, panghuli sa hanay ng ating balitang nasyonal. Pinalawig naman ng pamahalaan ang Insider Threat Program o ITP nito upang panatiling secure ang mga sensitibong impormasyon mula sa posibleng pang-espiya ng mga ibang bansa. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, West Philippine Sea Spokesman Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, bukod sa Department of National Defense at AFP, pinalamig na ang ITP sa iba pang mga ehensya ng pamahalaan, kagaya na lamang ng Philippine Coast Guard. Inaasahan din aniya na maglalabas ang gobyerno ng mga success stories nito o ang mga matagumpay na anti-espionage operation ng sandatahang lakas sa mga susunod na araw. Matatandang isinapubliko ng National Security Council ang ITP noong Marso matapos madiskubre at ma-neutralize ang isang manong espionage na may mga aktibidad na konektado naman sa bansang China. Nauna nang sinabi ni Trinidad na itinuuna ng AFP ang defensive strategy nito sa isang comprehensive archipelagic defense concept kung saan kabiglang sa mga pinaprotektahan nitong teritoryo ay ang 200 nautical mile exclusive economic zone ng ating bansa. Alas 7.27 na nagmamadaling umaga, sumayin niyo po ang ating balitang nasyonal. Samantala, dumago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM, Balitang Lokal.
0: Sa ating balitang lokal, inihayag naman ng Police Regional Office 10 o PRO 10 na wala na silang namomonitor na anumang aktibong organized crime group na kumikilos naman sa buong Northern Mindanao matapos mabuwag ang mga dating grupong sangkot sa iba't ibang kriminalidad na aktibidad sa rehiyon. Ayon naman kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, karamihan sa mga leader ng mga sindikatong ito ay naaresto na sa mga isinagawang operasyon habang ang iba pang mga miyembro ay nagkawatak-watak at tuluyan ang umalis sa rehiyon. Dahil naman dito, sinabi ni Navarro na nawalan na ng kakayahan ng mga naturang grupo na magsagawa ng mga pagnanakaw at iba pang anyo ng organisadong krimen. Kayman, tiniyak naman ng PRO 10 na mananatili silang mapagbantay at ipagpapatuloy ang intelligence monitoring. Katuwang naman ang iba pa mga law enforcement agencies ito'y upang mapigilan ang posibleng pagpasok ng mga kriminal o pagpasok ng mga criminal gang mula naman sa ibang mga rehiyon. Itama inyo mga orasan na 7:28 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Tumanggap tayo ng report mula po sa labas ng himpilan. Ito po'y may kaugnayan sa pagbibigay halaga po sa pagkakaisa at katatagan ng mga Gagayanon sa ika-apat na soka. Ito naman po ay pagbibigay halaga ni City Mayor Clarex Uy. Ang dilalaban ng balitang yan, ating pakinggan at alamin mula po sa ating Cagayan de Oro City Senior News Correspondent na si Tony Gonzalez. Tony, maayong bundag. Detalye.
3: Binigay ang halaga ni Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy ang pagkakaisa at katatagan ng mga Cagayanon sa kanyang ika-apat na State of the City Address na isinabay sa pagdiriwang ng ika-76 na Charter Day ng lungsod noong Hunyo 15. Sa kanyang talumpati, inilahad ng alkalde ang mga pangunahing programa at tagumpay ng kanyang administrasyon sa ilalim ng Rice Development Agenda na nakasentro sa resiliency, inclusivity, sustainability at economic empowerment. Ani Mayor Uy, ang tunay na kayamanan ng Cagayan de Oro ay hindi lamang nakikita sa mga impasaktura at kaunlaran, kundi higit sa pagkakaisa, tibay ng loob at kakayahan ng mga mamamayan na harapin at malagpasan ang mga hamon. Dagdag pa niya, sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos at pagtutulungan, mas mapapalakas pa ang pag-unlad ng lungsod at mas mapapabuti ang pamumuhay ng bawat Cagayanon. Ito po si Tony Gonzalez para sa Heart FM Balita, magbabalita ng diretso sa bisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Bigang salamat Tony Gonzalez, ang ating senior news correspondent dito pa rin sa Cagayan de Oro City.
2: Heart FM Balita.
1: Sa iwalay na balita, nanguna si Cagayan de Oro City Mayor Orlando Clarex Uy at Iligan City Mayor Frederick Shaw sa pinakabagong RPMD Foundation Incorporated Bosses ng Bayan Index of Governance Survey sa Northern Mindanao matapos makakuha ng 83.1% at 82.7% na performance rating ayon sa pagkakasunod. Isinagawa ang survey mula Abril 1 hanggang 8 ngayong taon sa 5,000 rehistradong botante mula sa buong rehiyon upang masukat ang antas ng tiwala ng publiko at performance ng mga alkalde. Kasama rin sa top 5, sina Oroqueta City Mayor Lemuel Acosta na may 81.9%, Malabalay City Mayor Warren Pabilyaran na may 80.8%, ating Oog City Mayor Eric Cañosa na may 79.0%. Ayon sa RPMD Foundation Incorporated, nakatuon ang survey sa pagsukat sa pamamahala ng pondo, pagpapatupad ng mga proyektong pang-imprastruktura at pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa mga lungsod ng rehiyon.
2: Heart FM Balita.
0: Aras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga sa Madala Pangulisanay ng ating balitang lokal. Nakiisa naman ang Philippine Red Cross sa pagdiriwan ng World Blood Donor Day 2026. Ito sa pamamagitan naman ng fun run na ginanap kamakailan sa Rio de Oro Boulevard dito pa rin sa syudad. Isinagawa ang aktibidad sa pangunguna ng Department of Health upang isulong ang voluntaryong pagdodonate ng dugo at ikayatin ang mamamayan na magkaroon ng mas malusog na pamumuhay. Samantala, dumalo rin si Director of the National Blood Services of the Philippines, Red Cross, Christy Monina Nalupta, at muli pinagtibay ang suporta ng organisasyon sa pagpapalakas ng National Blood Service Program. Ayon sa PRC, patuloy ito magigipagtulungan sa mga katuwang na ehensya upang matiyak naman ang sapat at ligtas na supply ng dugo para naman sa mga pasyenteng nangangailangan. Aras natin, alas 7:33 na nagmamadaling umaga, sumainyo po ang unang bahagi ng ating balitaan, ang ating balitang nasyonal at ang ating balitang lokal. Samantala, pagkatapos po ng ating maiksing commercial break, nakasa inyo naman ang ikalawang bahagi. Ang mga balita mula sa Bukidnon, balita sa iba pang parte ng Mindanao, balita mula sa iba yung dagat na international, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM. Balita!
2: Video.
4: 93.7. This is Heart FM. Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice, Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice, Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, beside Z-Gas.
5: Hey ma'am, good morning. Thank you kayo sa padayon niya paggamit ni Capricorn Coffee. Ma'am, unsa imong ngalan gani? Ma'am, og taga-asa ka?
6: Ako si Marilo Cuesta, taga-Bua, Alapitan City, Silangon.
5: Ma'am, sa wala pa ka nag-inom aning Capricorn Coffee, ma'am, unsa imo ang gibati sa una?
6: Labad dyan ako ulo kung di ko makastick. Sa usakaan lang, kalima ko magdimpla sa stick. So akong gihinay-hinay, gitransfer ako rin sa coffee corn. So ang resultaan ni is, kada ano dyan ko magbawas, and then ako magdugay doon sa CR, magdala pag silpon, araw magkabawas. Karoon, paglingkod, insigida.
5: Kalibang dayon. Wow. Kumusta ang pagtulog ni mo, ma'am?
6: Okay, kaayo. Wala ko problema sa tulog.
5: Wow. Thank you, kaayo, Ma'am Marlo.
7: Radio with heart.
2: The best mix of music. From the station with heart. This is Heart FM 93.7. This is Heart 92.7. 92.7. Heart, Cagayan de Oro. Balikan natin ang paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
0: Para sa ating ngayon, alas 7.35 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakatutok at nakasubaybay at nakikinig sa ating Heart FM Balita.
2: Heart FM Balita.
0: Live pa rin tayo napapakinggan ha, sa dalawang himpilan ng Heart FM. Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 93.7.
2: Heart FM Balita.
0: Maging dito po sa lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y napapakinggan via Heart FM 92.7.
2: Heart FM Balita.
0: Samantala sa lahat ng mga naka-online, tayo na may live na napapanood sa ating mga Facebook pages kung saan maaari po ninyong i-follow yung mga Facebook pages na yan. Sa pamamagitan naman po yan ang ating Facebook live. Samantala ang mga Facebook pages natin na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7- Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Yung mga nasa Facebook live at nanonood, mangyari po lamang pakishare po ng ating live at maaari po kayo maglagay ng inyong mga comments, ng inyong mga suggestions o ng inyong mga opinion, maging ng inyong mga pa-shoutouts. At yan po'y babasahin natin sa hulihan o pagkatapos po ng ating balitaan.
2: Heart FM Balita.
0: Oras natin, 7:36 ng umaga. Play smart, play bright with Noonstar Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@fancore.ph.
2: Heart FM Balita.
0: Ibago tayo at narito na ang mga balita mula sa Bukidnon.
2: Heart FM Balita.
0: Nabigong sumunod ang ilang riser retailers sa Malaybalay City sa ipinatutupad na 50 pesos kada kilo na price cap para naman sa 5% ng broken imported rice. Ito'y ayon sa resulta ng monitoring ng Imported Rice Price Monitoring Task Force ng Malaybalay City Price Coordinating Council. Batay sa isinagawang inspeksyon, mula Hunyo ang 4 hanggang 11, 14 lamang sa 70 rice retailers ang nakapagbenta ng imported na bigas sa itinagdang presyo alinsunod naman sa Executive Order No. 118. Sa klaw ng inspeksyon ng 10 lugar sa lungsod, kabilang na ang Aglayan, San Jose, Kasisang, Landing, Impalambong, Barangay 5, Sumpong, Dalwangan, Patpat, Kalasungay at ang Kanayan o Kanayan. Dahil dito'y tiniyak naman ng MPCC, katuwang ang Department of Trade and Industry, Department of Agriculture at Philippine National Police higit pang paigtingin ang kanilang monitoring at mga inspeksyon. Ito'y upang matiyak ang pagsunod ng mga tindahan sa umiiral na price cap.
2: Heart FM Balita.
1: Samantala, patuloy naman ang pag-aanap sa isang 31 taong gulang na lalaki na si Alcar Jazamayla na iulat na nawawala sa Mount Kalatungan sa Bukidnon kung saan huli siyang nakita noong Hunyo 12. taong kasalukuyan. Ayon sa impormasyong ibinahagi ng kanyang kapatid sa social media, nakita pa umano ang lalaki na humingi ng tubig sa dalawang kapwa hiker habang nasa kabundukan. Nalaman na lamang ng pamilya ang kanyang pagkawala noong Hunyo 14 matapos kumalat online ng mga post hinggil sa insidente. Inilarawan ang lalaki na may taas na humigit kumulang 5 talampakan at 7 pulgada dahil dito nananawagan ng pamilya sa mga hiker, mountain guide, residente at iba pang may posibleng impormasyon na makipag-ugnayan sa mga lokal na otoridad at search and rescue personnel upang makatulong sa patuloy na operasyon sa paghanap sa nawawalang hiker.
0: Para sa atin, alas 7.38 na nagmamadaling umaga, pangulisanay ng ating balita mula sa Bukidnon, pinarangalan ng lokal na pamahalaan ng kalilangan ang mga senior citizens sa pamamagitan ng idinaos na Senior Citizens Hour. Ito ay bilang bahagi ng pagdiriwang ng 60th araw ng kalilangan. Pinangunahan ng Municipal Social Welfare and Development Office at Office of the Senior Citizens Affairs ang programa na dinaluhan ng mga nakatatandang mamamayan mula naman sa iba't ibang barangay ng bayan. Isa sa mga tampok na aktibidad ang pamamahagi ng cash gifts para naman sa mga senior citizen na may edad 90 hanggang 79 bilang pagkilala sa kanilang mahabang buhay at mahalagang ambag naman sa komunidad. Sa ilalim ng temang Valuing Elders and Living with Dignity, layunin ang programa na bigyang pugay ang karunungan, sakripisyo at mahalagang papel ng mga nakatatanda sa patuloy na pag-unlad ng bayan ng kalilangan. Alas 7.40, yan ang ating oras. Oras na yan ay hating sa atin ng Big Shot Hotdog. Meaty na, cheesy pa. Heart FM Balita. Bago tayo sa mga balita sa iba pang parte ng Mindanao.
2: Heart FM Balitang Mindanao.
0: Sa ating Balitang Mindanao, mga bagong CCTV camera sa Dagom City ikinabit naman para mas palakasin ang seguridad sa lungsod. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
8: Naglagay ng mga karagdagang CCTV cameras ang pamahalang lungsod ng Tagum sa mga pangunahing kalsada, pampublikong lugar at matataong intersection bilang bahagi ng programa para sa mas pinaigting na seguridad. Layunin ang proyekto na makatulong sa pagmomonitor ng trapiko at mabilis na pagresponde sa mga insidente. Ayon sa mga opisyal, makatutulong ang mga bagong surveillance cameras sa pagbigil ng kriminalidad at pagdukoy sa mga sangkot sa mga aksidente at iba pang paglabag sa batas. Nakaugnay rin ang sistema sa mga monitoring centers para sa mas epektibong koordinasyon ng mga otoridad. Patuloy namang hinihikayat ang publiko na makipagtulungan sa mga programa ng lungsod para sa kapayapaan at kaayusan. Inaasahang magbibigay ang proyekto ng dagdag na seguridad sa mga residente at sa mga bumibisita sa Tagum City. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso, serbisyong may puso.
2: Heart FM Balita.
0: Nagsalamat Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region.
2: Heart FM Balita.
0: Alas 7.42, nabago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
2: Heart FM Balitang International.
0: Nakiramay si Pope Leo XIV sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Katimugang Mindanao. Sa kanyang tweet sa social media platform na X, tiniyak na Santo Papa ang kanyang pagiging malapit sa mamamayang Pilipino na nianig naman ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ipinanalangin din ni Papa Leo ang mga nasawi at nasugatan ng lindol at maging kanila mga pamilya at ang mga nagdurusa ng dahil pa rin sa naturang lindol. Ginawa ni Pope Leo ang naturang pahayag makaraang bumalik siya sa Roma mula sa kanyang 6 na pagbisita sa Espanya.
1: Sa hiwalay na balita, hindi bababa sa 12 katao ang nasawi matapos bumagsak ang isang eroplano sa Missouri, United States nito lamang linggo. Ayon sa Missouri State Highway Patrol, naganap ang insidente malapit sa Butler Memorial Airport sa lungsod ng Butler. Sa paunang ulat ng mga otoridad, wala umanong nakaligtas sa insidente, kabilang sa mga nasawi, ang 11 skydivers at ang piloto ng eroplano. Patuloy pang inimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng pagbagsak ng eroplano. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang mga kinaukulang ahensya sa mga pamilya ng mga biktima habang nagpapatuloy ang imbestigahan. imbestigasyon.
2: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
0: Sa ating balita, papalakasan, magandang simula. Magandang simula po ha, sa kanyang 2026 outdoor campaign ang naitala naman ni EJ Obiena matapos mag-uwi ng silver medal sa Eurowings Flying Circus sa Düsseldorf, Germany. Nagtapos si Obiena sa ikalawang pwesto matapos malampasan ang taas na 5 metro at 74 na sentimetro sa kanyang ikalawang pagtatangka. Nanguna sa kompetisyon ng Amerikanong si Chris Nielsen na nagtala ng 5 metro at 83 sentimetro. Habang pumangatlo naman ang katanin na si Philbin Abdelsalam sa taas naman na 5 metro at 65 sentimetro. Sa kanyang social media post, inamin ni Obiena na naging hamon ang pabago-bagong hangin sa venue, ngunit ikinatuwa pa rin niya ang resulta bilang magandang panimula ng kanyang outdoor season. Susunod na magsasabag ang Filipino pole vaulters sa Diamond League Meet sa Doha, Qatar sa Hunyo 19, hindi bilang bahagi ng kanyang paghahanda para sa mas mabibigat na international na torneo.
2: Heart FM Balita. Heart FM Showbiz Balita.
1: Nako, nag-deactivate ng kanyang Instagram account si Filipino-American pageant title holder na si Brandon Espiritu matapos makatanggap ng matinding batikos online dahil sa kanyang pahayag tungkol sa mga mixed race o healthy Filipino contestants. Umani na negatibong reaksyon si Espiritu nang sabihin niyang walang sapat na tsansa ang Pilipinas sa international pageants kung wala ang mga halfies. Bilang tugon sa isang netizen na nagtanong kung bakit hindi siya kumanta ng Tagalog na awitin. Dahil sa kontrobersiya, bumaba ang kanyang followers bago tuluyang ma-deactivate ang kanyang Instagram account. Ilang beauty queens, kabila sina Winwin Marquez, CJ Opianza, Gazini Granados at Stacy Gabriel ang nagpayag ng kanilang puna sa issue.
0: Namali siya ng tira doon.
1: Namali.
0: Ang di magmahal sa sariling wika ay higit pa ang amoy sa malansang
1: isda ba? Oo.
0: Isda.
1: Ayun. Eh kasi itong si Brandon, ayan, may ano siya eh. Sabi nga dito, he's a title holder. Isa siyang ano eh, na nahirang siya kasi dati. Ito, may bilang...
0: Ano?
1: May pageant siya eh. May
0: sinalian.
1: May sinalian siya okay. Pageant wherein nakuha naman niya yung title. Corona, which is he represented the Philippines.
0: Napaka-Pilipino pa naman ang ano, ng kanyang apelido.
1: Ay, ito pala. Espiritu. Mr. Supranational 2024.
0: Ayun.
1: And a second runner-up and Mr. Global 2025 semi-final.
0: Siya ba yung may ilahing ano? Foreigner?
1: Foreigner, American. Filipino-American.
0: Pero isinunod siya sa kanyang apelyido sa Espiritu, ano? Espiritu. Very Filipino.
1: Para makaano sa pageant siguro.
0: Pwede, may mga pageants naman na tinatanggap yung mga foreign surnames eh. Basta may dugo at may pakita kang birth certificate na ikaw ay Pinoy. Diba? Pero ang akin lang dito, sabi nga natin, hindi mo dapat may pagka-degrading kasi nung statement eh.
1: Statement,
0: 'di ba?
1: Na
0: ayun so mga pangit ang Pinoy kapag purong Pilipino ang mga magulang.
1: Sabi niya kasi kung hindi daw dahil sa mga tinatawag niyang halfies o yung mga mixed race na mga sumasali sa pageant, which is commonly talaga na nangyayari naman.
0: Di
1: ba? Yung mga sumasali sa pageant ngayon may lahing ganito, ganyan.
0: Ang nga napansin ko nga yan, di ba? Sabi ko nga sa'yo, napakaganda po ng Pinoy kapag nahaluan na mga dugong banyaga. Diba? So hindi na, pero hindi naman ibig sabihin na kapag walang dugong banyaga hindi na tayo mananalo ng titulo. Abay, bakit pa naman sina Gloria Diaz? Wala namang halong ano.
1: Totoo yan.
0: Oo yan. Diba?
1: Melanie Marquez. Kaya lang, ito rin yung mga siguro pagpalagay natin, may mga bagay na kailangan hindi naman dapat or hindi kailangan i-express din sa social media in a way on how we understood it because maraming pupuna talaga sa'yo.
0: Kailangan natin maging sensitibo. Maging sensitive tayo, ha? Siyempre, maging keen observer din tayo. Bago ka mag-post, sabi nga doon sa kasabihan, you think before you ink. Sa tattoo yan. Pero sa ating mga social media account naman, you think before you click.
1: Totoo yun.
0: Diba?
1: kasi yung mga
0: mabuti.
1: Oh, yung mga audience kasi natin ngayon sa social media, mga netizens natin, very very active.
0: Nako, hindi lang active, die hard.
1: Die
0: hard. Konting kibot nga lang status na. Mayday na. Sumakit lang yung mga ano, sumakit lang yung daliri sa bahay. Nakamayday na. Lalo na ngayon, uso na yung note.
1: Oh, yung note, diba? Yeah, everyday na, ano. Yun din siguro, kahit pa, sabihin na natin, sabihin nila, this is a democratic country, we can say whatever we want, we can do whatever we want, pero hindi ibig pong sabihin, ay lahat ay pwede nating sabihin.
0: Hindi na po si Senator Tulfo ang sumbungan ng bayan.
1: Hindi na, si ano na, si Meta na.
0: Si Meta na, sumbungan ng bayan.
1: Si Meta, si IG, name it, name all the social media platforms. Abay may.
0: Talaga. Eh, pag sumakit naman yung mga yung kuko nyo, kung ansama yan, huwag na kayo magsumbong, huwag na kayo mag-note-note. Mag-ingay lang yung kapitbahay, naka-note na.
1: Ang ingay mo naman, yung mga
0: kakanta lang ng video kay, mamayday pa.
1: Bakit hindi mo nalang puta? Alam mo ba, di ba yung nangyayari ngayon, which is very, nakakalungkot, no?
0: Kaya nga.
1: Yung kunwari may taong kailangan ng tulong, isa social media muna.
0: Bago matulungan.
1: May sunog. Tabang.
0: Tabang. Sayang ang reels.
1: Sunog ang aming mga ganito, ganyan. Bakit hindi mo na lang itinawag yan doon sa ating BFP at natulungan
0: pa? Sayang nga ang views, ang reels.
1: Sayang, ganun na ba?
0: Itanong mo sa vlogger, may bagong vlogger ngayon?
1: Ay, meron ba?
0: Hindi nyo pa napafollow, i-follow nyo.
1: Ay, nako naman.
0: Ano bang, ano niyan? Ano bang FB page niyan?
1: Parang nag-comment ito dito.
0: Nag-comment yun dyan eh.
1: Bago lang eh. Sige nga, matingnan nga natin. Matingnan
0: mo nga. Pangalan. Jason Space Heart FM.
1: Ayun.
0: I-follow nyo nga yan. I-follow nyo nga. Naku. Talaga.
1: Pagpunta ka doon, nakangiti ka.
0: Nakangiti ka. Jason Space Heart FM. Ayan yun ha. Meron pa nga yan. Dr. Heart Dash Heart FM.
1: Ayun.
0: Meron pa. Ikaw, kailan ka ba magkakaroon?
1: May paparating.
0: May paparating na? Ayun, abangan
1: natin
0: dyan. Itayin pa natin dyan. Abangan natin lahat
1: yan. May niluluto lang.
0: Niluluto na. Sige, maganda yan. Kompleto na ba yung mga panakot?
1: Malapit na. Ano pa, pinapakuluan na lang.
0: Ay siya, sige, sana naman maayos niya yung kanyang naging problema. Ano? Sayang naman yung Instagram.
1: Oo, maraming pumalag din na personalities. Hindi lang na-mention itong si Carla Paolo Henry. Nakita ko ang kanyang video regarding this incident. Kasi she's half Canadian. So sabi niya, matuto tayo na the very lesson for this is being sensitive and being responsible.
0: Iyon na. Asya, sige. Maraming salamat sa Chika for today.
1: Yan ating balita ngayong Martes.
2: Heart FM, Showbiz Balita.
0: Hoy, 7 na minuto bago sumapit ang alas 8. Ito na po yung sitwasyon ng mga kalsada ngayon.
2: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
0: Nasa linya natin si HBGJ Tagalog Toots ng RRJ Taxi. Jay, magandang umaga.
9: Good morning, Jason. Good morning, Ralph. Guys, kung mapapadaan kayo dyan sa paagi ng Tugon, may kaluwaga pa naman siya ngayon. Dire-direcho, papuntaan siya at Borja. Hanggang makalabas ako ng Venice, papunta dito sa Rotonda. Napakaluwag. Itapento lang sa punta siya sa Tentang Testosing Gilis. At dire-direcho ako punta hanggang makarating makapasok ako sa Makasandig Boulevard. Napakaluwag na papasok ng Makasandig Boulevard. Pero ang papalabas, medyo may kahabaan ang pila ngayon dyan.
0: Nakaw!
9: Alabas. Hanggang sa dire-direcho ko, papunta sa Guanao, makikita sa Buster Zone, napakaluwag pa naman. Maluwag na maluwag ako sa ato dyan.
0: Ayos, sige. Nasaan area ka na ngayon? Saan lugar ka na?
9: Area ko. Nasa banda ng ating SWT.
0: Alright, sige. May pasayaro ka ngayon?
9: Kapapapahala ni ma'am.
0: Sige. Maraming salamat. Ingatan na pagmamanayo at ingatan na mga pasayaro. Maraming salamat. HBGJ Tagalog Dudes ng RRJ Taxi.
9: Yan ang latest na sitwasyon. Makasada kami na daan sa ngayon. at masasunod sa update Tagalog Toads ng RRJ Taxi para sa Hot FM Road Traffic Alamin.
2: RRTA RTA Heart FM Road Traffic Alamin.
0: Oras natin ngayon, 6 na minuto bago sumapit ang alas 8 na nagmamadaling umaga. Sabay nyo nga po ang mga maiinit at mga pinag-uusapang mga balita para po sa araw na ito ng Martes, Hunyo 16, ngayon 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
2: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
0: Headlines sa ating balitang nasyonal, VP Sara Nilinaw na hindi susuportahan ng unconstitutional na magpapatalsig kay BBBM.
1: Pilipinas suportado ang ILO Convention para sa digital platform workers.
0: Sa balitang nasyonal pa rin, anti-espionage program ng pamahalaan, pinalawig.
1: Headlines sa ating balitang lokal, wala nang aktibong organized crime group sa Northern Mindanao ayon sa PRO 10.
0: Sa balitang lokal pa rin, Mayor Clarice Uy binigyang halaga pagkakaisa at katatagaan ng mga Cagayanon sa ika-apat na soka.
1: At City Mayor Clarice Uy nanguna sa Boses ng Bayan Top Performing City Mayor Survey sa Northern Mindanao.
0: Sa balitang lokal pa rin, PRC Mizor CDO nakiisa naman sa World Blood Donor Day Fun Run 2026.
1: Headlines sa ating balitang Bukidnon, ilang rice retailers sa Malaybalay City nabigong sumunod sa 50 pesos sa price cap sa imported rice.
0: Sa balitang Bukidnon pa rin, missing hikers sa Mount Kalatungan patuloy na pinaghahanap.
1: At mga senior citizens sa kalilangan ng pinarangalan sa pagdiriwang na ika-6 na

0: Para sa atin, 4 minuto bago sumabit ang ikawalo na nagmamadaling umaga.
1: Ayan na, yung mga nagpapabati sa atin.
0: Oy!
1: Oo. Si Ma'am Linlin Roa, maayong buntag. Thank you for listening.
0: Jean Garcia, Kadia, magandang umaga po. Watching and listening from Kadia with Kanituan. Maraming salamat.
1: Ay, Papa Roo, maayong buntag, Papa Roo.
0: Yales family, kay Tatay Nicolas, Mami Elaine, Jalinja, Glenn. Thank you so much for always tuning in.
1: Jun Ross, maayong buntag dyan sa JL Flower Shop, ha? Good morning, good morning.
0: Ayun, Nermaline Kamad. Magandang umaga po, mga taga Kipilas, Bukidnon. Aba, mayroon pala ganyan. Kipilas, Bukidnon.
1: Mayroon taga. Ate Marmans, good morning. Ayan, watching here sa Manzano Compound. Thank you for listening. Ayan, birthday, happy birthday to Ma'am Marlene Manzano.
0: Aba!
1: Ay, birthday mo, ate. Happy
0: Sana'y
1: birthday.
0: Mabusog mo kami.
1: Happy birthday, na-miss kita.
0: Sana'y may spaghetti. Gloria!
1: Okay, naman. Ay, may ano ka pala, may kasabayan ka pala, ano. Malapit na din yung may kilala ko malapit na din mag-birthday.
0: Sila nang bahala. Yung magbe-birthday na bago, walang handa. Gloria Marcomero, magandang umaga.
1: May buntag. Ma'am Angel Flores, Pagadatan, good morning, watching from Zone 5 Bonbon. Shout out kay sa Roston Blind Massage and kan Alexander Pagadatan na nasa City Mall Ipuna na yan. Oy. Marami pong salamat.
0: Jocelyn Lunoy, magandang umaga po sa inyo. Pwede pahingi ng swerte si Greg Number. Kanang bugawas na yun. O, sabi ni Joy ng Claveria, misa may Sorrental. Wala naman yata, nakakaalam eh. Diba? Alam mo, mag-follow ka sa Jason.
1: I don't, ma'am. Anong tawag doon? Hearing.
0: Ibang hearing naman yata. Parang kaso yata yung hearing. Dito yun, no? Si Jason Space Heart FM.
1: Yeah.
0: Oh. Nag-shoutout siya. Good day, mga sweethearts. Yo!
1: Yun! Maayong buntag, ha? Mami Annabelle Cabuyon Tabano, good morning. Oh, happy morning kay Mian din, ha?
0: Ay, ganda umaga. Si Marilu Abrogueña Simbahon. Marilu! Oh, maraming salamat watching sa may Bulwa. Shoutout sa akong mga friends. Shelton Nazi working from RRC. Egean Ray Abesha from Julmar. Anjo Lecor working sa Heart sa iyang crush. I heart you, friend. Yan ba yun? Thank you, DJs. Maraming salamat. Ay, maraming salamat din sa pag-follow mo, ha? Sa Jason Space Heart FM, ha? Thank you, thank you.
1: Follow, like, and share din, ha? Mami Gemma, mayong buntag. Ayan, hi to Lani Cobilia, Josephine Vicoy, Lorena Eliezo, Giselle Amor, Nympha Harolino.
0: Ay!
1: Yung shoutout sa mga taga Puruk 5B, Zone 10 Upper Carmen.
0: May nagpapashoutout pala dito. Wait lang. May nag-message nga pala sa akin. Sibasahin mo yung isa dyan.
1: Meron dito si Ate Lalin, Abonitalia Wiso. Yan, mga taga King Louis Barbecue and Crispy Fried Chicken. From Phase 2, Trinitas, Bugo.
0: Ay, nagbe-birthday yung asawa ng kaibigan ko. Ano natin to? Gar! Si Parin Joy. Parin Joy, Pangilinan. Ano yun yung asawa niya? Nagbi-birthday today. Si Joanne. Happy birthday, Joanne! Harikoy! Happy birthday!
1: Ayan. Happy birthday. Ito kay Sir Efren Wayan din. Diyan sa City Homes, Malanang Upol at ang Wayan family.
0: Hoy, follower! Follower na ng Jason Space Heart FM
1: follower
0: yan.
1: Follower na yan.
0: O, lagi nagme-message yan dun eh.
1: Ang dami mo nung follow.
0: Ang dami, Kulang pa.
1: Kulang pa ba? Push pa natin. Sige.
0: Mag-follow na mag-follow.
1: Yes.
0: Si Karen Torres, magandang umaga daw. Watching and listening from Lapasan, while lang ape. Shoutout sa akong anak, lovely Luz Torres. Ognihan Melpings, nga nasa Motor Shop Carmen. Also sa amiga, sa Igsoon ko, Ann Gingaw, na nag-work naman sa Kauswagan, Amping Igsoon. I miss to see you. Bisita ra ko diha, imo-work po hon. Amping always. Salamat po.
1: Hi, ate. Batangarke, maayong buntag. Shoutout from Pangantukan, Bukidnon.
0: Ayun! Sige, Rodicento, Piamonte, GV. Magandang umaga po. Mga taga Don Carlos, Bukidnon. Salamat sa Tanan Amina. Salamat, Dol.
1: Eto, na-miss ko talaga to.
0: Ay, hindi pa nakafollow yan.
1: Ay, ipafollow natin to. Hi, Vera. Maayong buntag sa'yo, Malandro Gato. I miss you.
0: Hindi pa nakafollow. Si Ma'am Amy, hindi pa rin nakafollow yan.
1: Ay, si Ma'am Amy.
0: Happy Tuesday sa Taran, especially mga taga-Kamamanan. Thanks.
1: Good morning. Kay si Manny Lovilito, greet ko sa mga si Manny family sa may Malay-Balay, Bukidnon. Sa Dingle family, ijagaman sa may Paitan, Quezon, Bukidnon.
0: Dingle? Wala akong apelyado nila.
1: Di, ano?
0: Bells. Dingle.

0: Mami Marilyn Charm Mestiza Gonzalez. Magandang umaga po sa inyo. Ah, si Kring Kring nakikinig din. Hindi pa rin nakapollow yan si Kring Kring. Si Mami Marilyn nakapollow na eh.
1: Ipapollow na yan, Mami. Oliver Dopalco, ayan, maraming salamat. Good morning, good morning.
0: Ayan o, Shelton Nadzi, magandang umaga. Tagkang salamat. Marilu Abrugueño Simbahan. Thanks, partner. Alright.
1: Ayan, maraming salamat. At saka sa lahat ng mga, yung mga sweethearts natin na hindi pa nakapag-entry na may AirPod with a big heart.
0: Ay, oo.
1: May nabasa na ako kahapon at ang galing-galing.
0: Ang ganda. Ang ganda ng mga mensahe nila.
1: Mag-commentan doon, nagka-pinpost po siya.
0: Babasahin namin ha, yung mga comments niyo doon. Ay, huwag niyo kalimutan papusuan. Kasi yes. Paramihan po ng heart reaction yan. Paramihan po ng heart yan. So, i-mention ninyo lahat ng friends niyo ron.
1: Yes, ha? Pa-heart-heart react. Hi to Dr. Heart, Maying Buntag.
0: Maying Buntag, partner. Alright, sige. Abangan natin lahat mamaya mga bagong winners sa ating The Price is Rise Overload. Mananalo ng bugas at saka ng groceries. Aras natin, isang minuto makalipas ang ikawalo o alas 8 ng nagmamadaling umaga. At yan nga po ang kalipunan ng mga balitang kinalang ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa kalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa mga sparring partners natin sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totor Nudalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Bachansila sa bahagi ng Bukidnon. Sa kalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa kalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatid balita.
1: Del Arciaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Balita. Pagbabalita ng derecho.
2: Serbisyo may puso. Ihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita.
0: Aras natin, 8:02, times are brought to you by GCash GBills. Chill magbayad sa GCash GBills, your bills in one app.
2: This is Heart 92.7.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lori Lee Jeronimo Pacquiao, Mayor ng General Santos City. Bilang public servant, dili lalip ang ako ang trabaho. Pero kanunay ko, nagainom og EXL Makabuhay Plus Black Coffee and 17-in-1. Siguraduhan yun ako nga nakainom ko og EXL Makabuhay Plus 17-in-1. Mawala akong kakapoy. Hantod gabi, mura ka namin yung nasa. Sige, sekreto ni mo, Mayor. Sige, vitamins ni mo. Wala ko ilain vitamins, kundi EXL Makabuhay Plus lang yun. Tungod sa EXL Makabuhay Plus, nag-loss ko og 11.6 kilos. Try ninyo sa mga gusto magpa-sexidra, sa mga gusto magpapayat. Healthy ka pa o makatabang pa sa imuhang kaugalingon.
5: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang EXL Makabuhay Plus, kayo mapalit sa inyong suking butika na doon sa inyong lugar.
7: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops! Teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ng ice, dapat yung safe at purified. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na siguradong ligtas at malinis. Mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo. Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice. Ang ice na masaligan. Z-Ice is also available at ZQ Cafe, South Poblacion, Maramag, Bukidnon, besides Z-Gas.
8: Ang adlaw, nakatakaroon sa atong usaka pirming nagamit sa kape. Atong pangayon niya ang feedback sa kape kung unsay nakatabang niya. Atong pautanon si ma'am. Unsay mong ngalan, ma'am?
9: Armina Saladagaday ko, taga-Ruhas, naasa Baybay Pasil.
8: Ayun, unsa may mong kasulti sa kape, ma'am, sa imong paggamit ni Ana?
9: Nalipay kaay ko nga naani nga kape, kay ang nakanindot ani siya, lami pud akong tulog, o lami na sad akong pagbawas karon, kay ngano, kay sa diha manggod, sa usa ka semana, katulog ako makabawas, Munang nidako ko kaisang tanan gani sa niagin.